0: Kung halimbawa, initially, victim abimana nag-refuse si Mau or nag-withdraw sa anang pagbasaka. So ano nga niro, mga penalidad, dura yung nga rang rape. No, basically, the penalty rape is through cardinal knowledge is typically reclusion perpetua or 20 years and 1 day to 40 years of imprisonment. So may mga qualifying circumstances kara, no? May mga certain conditions na pwedeng ma-elevate to penalty to reclusion perpetua to death. Although makara is wangani death penalty, suspended through death penalty sa Pilipinas. Kung ro ang ka-offender, hey, parent or ascendant, step-parent, guardian, teacher, or persons with moral ascendancy. A group biktima is below 16 years of age. So, do rape, hay, ginkumitar by two or more persons or ginatawag nga nga gang rape or may ginggamit ng mga deadly weapon or kaibahan ng mga serious physical injuries or pagpanakit. So pag-abot mata sa sexual assault, duro penalidad kara is prison mayor or pagkakulong nga 6 years and 1 day to 12 years. So raya ro, basic penalty, ag pwede ra mapataas kung may aggravating or qualifying circumstances. So pag-abot sa procedure nga ni pag-file, ro yun, so magto ka sa police station or sa WCPD. Agsanda ka ra rumapasaka ikiha sa prosecutor's office. So rin nga ni magakandag preliminary investigation aga may resolution dahil ka ra nga ikapan na or ga-issue doon ang ka-prosecutor. So may pangutana kung ano ba man na maro procedure sa arrest at kung pwede nga makapiansa. So pag-abot na sa arrest warrant, once nga ro information haya file with sa korte, so pwede ka rin mag-issue it warrant of arrest. O kung makakita ro pistol ya it probable cause.
1: Yes.
0: Pag-abot mat as bail or piansa for charges nga punishable by reclusion perpetua, example sa nganita rape nga ra, the bail is not really a matter of right.
1: Yes,
0: so ako sa yes, oo. Dapat mag-file mo it petition for bail, no? Kasi kasi natin kayo magakanta para it hearing, i-determine na kung evidence ay kana is mabaskog, no? So kung buko nito katok, so pwede mo nga maka-avail it bail.
1: Yes.
0: So record, may kahihiwat yung tarang trial, no? Or closed door proceedings. Usually, ginakandak araw-araw, ginatawag nga may una karang camera or close to the public, no? So, para maprotektahan, no privacy agad ni dad isang kabiktima. So, may mga testimonies at mga ebidensya ro biktima, kaya, of course, ana karang testimony o do pinaka
1: powerful
0: ro yun gidro
1: ginagpinatihan
0: ihan kara sa korte, no? Of course, nag-keep kara ng mga medical at mga forensic evidence.
1: Yes.
0: Example, abimana ha, ito resulta kara ita rito
1: medical legal
0: examination, no?
1: Yes.
0: O, rayo importante, no? Nga, kagakip ro ana nga ra nga testimonya abimana it biktima. So after trial, may unang kara nga judgment. No, after ma-examine kara ng mga ebidensya, prokorte kara hay magapanaog it evidence it decision. So syempre ro dakulong kara ay of course based sa sa credible testimony itang ka biktima, no? So sufficient kung matunayan na raya ay sufficiente at consistent imaw at convincing beyond reasonable doubt. So of course may mga protective measures kara sa biktima, no? Pag may mga protective orders kara it confidentiality under sa RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So ina-address kara ro domestic violence. Ag pwede man nga mag-provide it protective orders sa mga survivors kara it rape. Kung ro offender hay asawa

0: ex-wife, abimana, or intimate partner. So, sa in-camera proceedings at media guidelines, the korte, syempre, mag-hold garaet, rape trials in closed session. So, sa lato, no? Aga, media outlets ka rin, restricted sanda. Nga i-reveal po, identity at mga biktima. So, may mga medical at psychological assistance para pero ginatawag nga rape crisis centers. So, ina-establish na under sa RA 8505. So, raya rin mga centers na mag-provide ito mga medical, psychological, ang mga legal assistance sa survivor. So, raya rin na rin naka-offer mga free services kamana kung mga medical, medical-legal exams at mga counseling. So, government natin or mga NGO assistance, of course, may nagkakasari-sari kita ng mga governmental agencies, kamana kung Department of Social Development, at mga non-government organizations na nag-provide it, mga shelter, rehabilitation programs sa mga survivors.
1: Mm-hmm.
0: So, halimbawa, mga pag-abot sa child victims, may mga special considerations kara. Child victim, may pwede sila maka-testify in a child-friendly environment. So, recorde natin ay nag-allow it paggamit it screen or live link na television para prevent padilian o ginatawag na direct contact sa abasado. So, the social workers at the demand maging present during hearing kaga kailangan nga una agadimaw nga magpapresent if kanang testimony. Of course, may kutana kung ano ro. Halimbawa, habi ba na attorney is mabuhay yun nga natabo do rape.
1: Yes,
0: no? Ano ko sa prescriptive period?
1: Mm-mm.
0: Sa ordinary rape cases, yung mga criminal actions na dapat i-file within prescriptive period. No? Kasi pa once na napasoon ka raro, ipagpasa kahit kaso, ay pwede nga mag-dismiss ka raro, iparang kaso.
1: Mm-mm.
0: So, sa current laws nato, may mga certain types kagla against sa minors or certain classes of rape nga huwa nag-prescribe. So, it significantly extended the prescriptive period. So, sa crimes involving minors under RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act in conjunction with RA 11648, in-extend the prescriptive period for offenses against children. So, the prescriptive care period for child-related offenses typically nag-run ra until the child victim ay mag-reach the amount of maturity age for 18 years of age. No? So, yun. So, may kutana pa. Halimbawa, kinanggan, gidmana nga may resistance. So, bukon ita, always required to resistance niya ra. No? Mga jurisprudence, kira na mga kasong kingpin, yung Paros Corte Suprema, nga, baskin ung kinatawag nga alin sa biktima, may intimidation, may threat or fear, ay makapik lang nga sufficient coercion.
1: Mm-mm.
0: Kung may mga special laws nga kita ka nga related man, raya nga ni Rock, may mga cybercrime laws man ka nga pwede maging related sa kaya nga rin kami, no? Kung halimbawa may mga electronic or online element involved, no, kama na mga social sexual exploitation, may recording act, no? So, pwedeng maging liable man sa isang offender sa cybercrime prevention act or anti-voyeuristic so, ano ba, may kota naman ano pimana attorney, no? Pagkaagi pa bagaman na rin yung nga rape sa barangay.
1: Mm-mm.
0: So, kung sabat ka rin sa uwan, no? Pero kaso nga rin rape ay mataas na rin ng penalidad. So, idawin ko atong local government code of 1991, may mga rules ka rin atong katarungan pang barangay. At rin nga rin krimen ay sa kapatukat ano ana karanga pinalitan, no? So direkta na igapain da ita pulisya aga sapit pa naagi sa piskalya kasi ginakabing nga ni nga seryoso nga krimen kontra sa tao. So of course through process nga ni kara is kailangan nga mag-report ka pro biktima sa Men and Children Protection Desk ko ato ng Philippine National Police aga
2: legal examination
0: aga of course sa taon tara itikla sa prosecutor's office nga mag-aagi sa preliminary investigation no, posible na papasakaan tayo it kaso sa korte. So hindi yun kinahangan itinatawag ka nga barangay hearing investigation. Or halimbawa kung iagi pa sa compromise ang ana. So yun. So kung ro halimbawa may kutana kung halimbawa ro sa official ay may anak karabi man ang plano nga Luzon. So do kaso no? Pwede ba na itong mapanag sakaan it kaso. So, rusa ba't ito? Oo, no? Halimbawa, kung rusa ang official na binigyanit barangay ay ginapilit na naareglohon, oh. No? Or gina...
2: ginaalbilan,
0: abin man na o, pigilan na pag-saka it kaso. No? So, pwede mo karang managot sa aton ng mga batas, depende sa anong nakarangang yung ubra. So, sa idahom at batas sa Pilipinas, duray pa kinakabi nga seryoso nga krimen kontra sa isang katawo at hindi pwede rin na suryahan niyang sa
2: tatay pa-reglo.
0: Kasi bukon nga ni Rait sa katawag na katarong ng pambarangay do dahil nabugat karapana nga penalidad. So, pwede mo nga managot official kung ginapilit na narubiktimang atras o hindi magpasaka kahit kaso or halimbawa ginagag na na ng organ influensyahan na naroon ang kabiktima, aga ginatago na naroon insidente, no?
2: Yes.
0: Sa halip nga, sabi ba na nang i-report sa police or
2: buligan
0: sa pikat
2: niya ni attorney.
0: Oo, or maukaraid for example, pero anong karantabay ito ay karegyo. So, halimbawa kung nagpamalabag na ni Mo's investigation, so pwede mo nga may violation or liability ka na, no? Pwede mo nga pusakaan it administrative case or grave misconduct, grave abuse of authority, or conduct prejudicial. So, may criminal liability mo para kamana kung obstruction of justice, nagposible nga kapag violate it anti-graft laws kung may corruption or pabor or may kabaylong kwarta. So sa idahom ko aton na revised penal code of the Philippines pagkakaroon ng pambarangay do ay hindi yun kinahanggan na mag-agi pa sa piyangkay settlement do kasong rek dahil daya nga ni ay makabi public crime ang direkta o talaga ginabuitan ko aton ng autoridad Philippine National Police ako aton niya korte at kung may door di edad di biktima ay mas mabugat nga ni Kara do obligasyon it barangay official mga protektahan ang report do kaso dahil nga ni Raya is the special protection of children against abuse, exploitation and discrimination. Yun, so mahagagagit na natandaan nga maski pang nag subot do biktima or do pamilya sa arek do hay buk nito automatic na matubula kararo ito nga criminal liability or na tansya batas no? Kusang kaakusado sa rape. So yun. So, maro prescriptive period kani ko rape nga ra usually is 20 years. No?
2: Mabuhay kasi, pa at least attorney Claro, kasi ro iba, ba si Mahambal Sanday, 10 years ago, hindi alimana to, mat makaroon po at nagreklamo. Diba? May makaroon, abing nga intuition do iba eh.
0: Yes, oo. So sa Pilipinas, prescriptive period nga ni Trip ay nakadepende kung ano kararoan ng penalidad. So, isang krimen nga mabugat ni kararoan ng penalidad sa itawag ko itong Trip ng Pinas sa Philippines. Ako, Republic number 853. So 20 years nga ni Kara. Kung ana karang penalidad high reclusion temporal. So hindi nga ni maga-prescribe kung halimbawa ana karang penalidad high reclusion perpetua. So yun. So my latest jurisprudence kara under sa Article 90 Custom nga Revised Penal Code kung sa sindo payment kara ay may unang penalty inflictive. So kalabanan kara ay 20 years prescriptive period. No? So mahalaga nga tandaan na raya ay nag-upisa o pag-run kara prescription from the day nga na-discover the crime. No, or from the day nga naghambag sa otoridad or sa karang pamilya. So yun. So ma-interrupt ang rakaro prescription kung pagbasa ka ang katitreklamo or so sa prosecutor's office. So yun. So, ruin man lang ano, patropang yan, mga significant provisions kara if kaso nga, rape.
2: Yes. No. Thank you kita attorney ha, sa imo kanya manaming nga pag-explicar. At least ba, maintindihan itanan. Ag, kapay pa nga maduga, kung rin kanya victim blaming, kapin pa sa aton kanya mga victima, ay syempre sandaw niya ni Runa Abuso, sanda pa kung amat, rugi na judge.
0: Tama, ron katropang yan. So, labanan, ating karas biktima haya huyasan ta so yun so ginatakot na ta no ang
2: nagahipos kapin pa attorney kung ro incident abi man is hilong butang ta sa inuman abi attorney di ba doon ruin ron eh hay paano abi man nagilininom pero syempre di ba attorney bukod at ana ron it ubrahong rason nga what alintro or nahilong ra ka niya tao para abusuhon mo
0: correct no pero yun king okay, inanason na retardo rape.
2: Mm-mm.
0: Halimbawa, ang tribe of reasons sa isang katawo.
2: Yes.
0: O kabiktima.
2: Mm-mm. So, attorney, basi kung may gusto kang ipatag pa sa aton karnya mga listeners, like syempre imo karnya parting message para sa aton karnya mga listeners and viewers for today.
0: Doon na lang ako trabaho na ni Aga. Good morning and happy listening kita. Atong nga mga manugpulpatid sa programa nga Experto Legal gabi yung kita ako nga number one fan former warden Teddy Masigreso si tatay ako sa mga igmang hod si Manang Dorothy si Churchill si Tintin at si Dindin ako of course ako nga mga guban Bella siya Chloe Bing Khalid Noy Noy good morning and happy evening kayo agasa sa sunod ng Domingo rayro inyong nga Experto Legal attorney Darren May Estoso.
2: Alright mga kitropa, nabatian nato na roman namin gidaan na karnya explanation ni attorney Darren May Asto Stokes all the way from the USA. So haron, huwag pamati gidaan na kang mga kitropa, maintindihan nyo gidaan na kasi nga ni in layman's term gidaan ro ginagamit ni attorney. Nga, hindi ba kita malisdan niya ron yung intindihon ano robot hambagon sa to? Ibaga it mga words nga ra ko amat mga katropa which is ko mathara gid ana ro ginapalitikan na tutuo. Na pwede man abi nga i-explicar man na it sa mga words nga maintindihan itanan. Aguyon gid ana ton ginadayaw si attorney maskin sa Amerika imo mga katropa. Kayro ana gid ako ni explanation katon is pang-akganon. Which is ro kabuan sa aton gid ana kanya listeners is from Aklan. So mas maintindihan gid naton mga katropa. And of course it aton man yung mga katropa runa nga nagareside makaron sa iba kanya parte at aton yung pungsod Pilipinas. So thank you so much gid ana kay attorney sa ana kanya every week nga effort ag syempre oras gid anang ginatao sa aton kanya programang Experto. Well, good morning nga kay Rapang Divina Sobiaga, may dad nga agahon, may dad nga pagpupamati. Aga shout out ka tropa sa bilog nga pamilya nga family Auro Sobiaga una ron sa Kalakabian Libakaw Aklan. Aga happy happy listening kita kuno sa anak ko nya bilog nga family. Aga thank you Lord. Safe lang kuno kita for me. So kabay pa nga ni ka Rapang Divina haron yet agidro pinaka manami karon nya regalo katon. Bro, guwas kita sa adlaw-adlaw and of course tawan kita at mayad karon nga gawas para nga ni maka-function well aga magampanan ro aton karon yung mga obligasyon sa pang-adlaw-adlaw. Katropa, thank you so much gid ana sa inyo kanyang pagtutok, pagsubaybay sa panibag-on naton kanya tupiko, iya sa aton kanya programang Eksperto Legal. So sa manag comment, tagpa shout out sa aton kanya Facebook Live, once again good morning. And of course sa aton mga radio listeners nagtutok, nagpamati, nagsubaybay sa aton kanya Axepam Radio Mobile App. So happy Sunday once again kinyo mga katropa. And of course sa aton man kanya technical partner kaya pang si Pearl Kit Palmon aga sa sumasod kanya Domingo mga katropa sa panibag-uman natin kanya tupiko iya sa kanya programang Eksperto Legal. Sa gihapon ako man yung makaibahan, ako si Katropang Marianne Tolentino.
3: XFM mga katropa, exciting dito.

0: Gold Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Danton Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Danton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Danton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: XFM.
8: Mga katropa,

0: Ketropa Philippines, their time alas 8:41 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadan yung Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolinto. Yan ang mga headlines, makanyadlaw, Domingo, Mayo 31, 2026. Para mga sa kanya headlines, sa ng balita lokal, pagkalipayat CBT MPC sa pag-atras at Boracay Bridge Project, isigidang na islan at pagkadismaya matapos sa pahayag ni Ramon Ang, White Kamatooran, runasambit niya kansilasyon. Samtang feel at home nga babae nagsugod ang nagkatuhog sa ibang pagay sa numan siya. Natumahan niya headlines balita national, Senator Jinggoy, ginkwestiyoro madasig nga pagdagaganit kaso matapos mag-ilis at liderato sa Senado. Samtang Senator Robin Padilla gindepensahan si Senator Ronald Bato de la Rosa nagpanawagan niya makapag-online duty. At sa tumahan niya headlines balita international, Andes hantavirus cases, kapin sa 3 tatlogon ro na listang namataya. Samtang Amerika nagpandam sa Oman kontra sa planong toll sa Strait of Hormuz. At sa tumahan niya balita entertainment, kay Sotag Riri Madrid kasalbona. At sa balita sports, Quezon City napili nga masunod nga maging host it palarong pambansa. At sa tumahan niya health news, payokit ni Yog epektibong bugong para sa aton niya dry hair.
1: Express Balita sa Agahon, itang dukan.
0: Ag sa maditalyman balita lokal, narito man kato ni Santon Vitamin C. Magapabilin Roketiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative bukan CBT MPC nga magahugat sa opisyal nga pahayag ni San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang ag hindi anay mapaghusgahan o kontrobersyal nga pagkansela ita proposisyon nga 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge Project. Kaya matapos maguntad ro pagtang it publiko matapos rin anunsyo provincial government nga formalyo niya igatras ita San Miguel Corporation ro proyekto kasundit andang pakipagpuong kay Ramon Ang. Apang madasig man rin pamalibaran ni Chairman at SMC agin pahayag nga bukon it matuod ro balita kansilado gong rotulaya. Pa kay CBT MPC consultant Godofredo Sadyasa, apisar nga sa bilog ro mabangkero ag operator ng bus nga mapektuhan sa proyekto ay hindi na isanda maghusga o kung magpati sa nasambit nga pahayag ni Ang. May posibilidad nga may posibilidad sigon nga base bukon it matuod o kon may miscommunication sa mga nagagawa nga pahayag ni Ang pangudgon man sa maabo nga nakikisawsaw magkaroon sa mainit ag maselang issue pag-abot sa tulaya. Sa pihak ita magkaiba nga pahayag ni Sister ni Sadyasa nga bilog sa gihapon ruad ang pagsalig sa lokal gobyerno Itaklana. Nagapatimaro kooperatiba nga bukon it inventor o naunang anunsyo it probinsya nga pagbasura sa proyekto. Pangusap matuod na sigon ay matapos ugin patigay niya pagpung kumayo at resi ni Ang aga it lokal ka opisyal it akla ni nakaabot gagi kandaro desisyon ni Ang nga hindi yun pagpadoyon paro proyekto. Taso niya grabe ro ang nakakibot nga nabatsyagan sa gulping kabalis karan it pahayag kara. Dugang pa kara nga may patuman man o kung hindi ro pagtukod itulay nga magkonekta sa katikla ng isla it Boracay nagagaom ro kooperatiba nga magpangibabaw sa gihapon ro kamayran para sa dunang manggad ag pangabuyan it lokal nga mga residente.
2: We are happy that nagkaroon na ng desisyon ayon kay Gobernador ang SMC through RSA na hindi na itutuloy. Pero alam ko na kasi ito na nangyari noong May 13. Alam ko na yon na yun ang nagiging tono ng diskusyon nila na hindi na itutuloy. Kaya lang nagiging sekreto yon. Hindi na namin pinalabas yon kasi baka kami ang magpalabas, baka lumabas na kwan. Na hearsay kasi wala naman kami doon eh. Ngayon, wala pa naman kami talagang naririnig direct from SMC or RSA na nanggagaling talaga sila, nakikita namin na talagang sinabi nila na itutuloy nila. Sa kanilang siguro tayo maniwala kasi alam naman natin naging mainit na kwento ito eh. Kaya gusto maraming makisali at nagiging masyadong mainit na balita Kaya maraming magiging interesado dito.
0: Si CBT MPC Consultant Godofredo Sadyasa, saan naman nga pagbayad?
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal, ginareklamo isang kapamilya sa barangay Albas na man siya matapos nga may nasapuan na sa andang bukon nanday kilala nga babayi nga nagkatog sa andang sa suhudit andang kwarto it aga-aga kung nagtaliwan niya Adlawit Webes, Mayo 28. Pero ginareklamo ay ginkilala kay alias Joy, 21 anyos, residente at Banuit, Libacawa. So sa tagbagay, mga alas 4:45 it kaganhon, katapatuhan nanda rosang katawong nakatukbong ithabog sa suhudit andang kwarto. Nga pagpati haya abinanda ikampo draya nanda rason agudwa lagi raya pagpukawa apang pagabot ito manghud nanda sa kwarto di karananda na sayuran mga bukon gali nanda it kakilaga ro babayi. Sa inisyal nga pagpangusisa, nagpahayag ro babayi nga ginpabayan si Gon Wright anang naka-meet up nga si alias Christian matapos anang pag-inuma na sa nag-aisaghanon rayang nagbagtas. Apang nakita ni Kararos ang kabagay nga bukas sa pertahan, nagsumugod, nakicharge pa si Gon ni Mao it cellphone antes nga nagkatuhog. Posible nga nakasuro ro babayi bango nalipatan niya malak itagbagay ro pertahan. Hindi nga paro babayi sa anuman siya municipal police station na gunyang bistigahan ro insidente. Kundi ay wa man ang pasakay it kaso ro tagbagay, agin paulingon lang ro babayi sa anda nga banwa.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 8:53 sa agahon. Ag sa malitalyo man at balita nasyonal nga tumangkaton Santom Plus Gold Herbal Capsule. Gin question ni Senator Jinggo Estrada rin naligar madasig nga dagaganit mga kasong ginpasaka kontra sa mga miyembro at majority at Senado. Kadungan it anang ginapangatuba nga plunder a graft case ang sa ginaligar flood control scandal. Ginpag Estrada nga natupangdan kararo madasig nga pagpasaka it kaso sa majority block umpisak at mag-violate liderato Kumayo 11 kung siin ginislans ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Ginpasaka man siguro mga kaso kontra kanday Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanuevag, Senator Rodante Marcoleta magguwasaan ang kaugalingon niya kaso. Sa piyakit gindihon na it-ombudsman, wait ginareklamo akong ginrekomendang piyansa sa kaso ni Estrada ginsumite sa Sandigang Bayan. Ang sa Gapon Raya sa ligasyon, yung nagbaton si Gobernador Senador at 573 million pesos nga kickback magaling sa mga proyekto sa flood control. Agot managin pa malibaran si Senador aging sister nga haumimaw nga maggamit itanan niya legal remedies. Agot niya kwestiyonon ro mga raya. Sa may ebidensya si Gonya, walang tawaan ibastante ang bugat. Kakipresugat magaling sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office nga nagpahayag nga uwa imaw ikinhimo nga budget insertion sa 2025 national budget. Pinpunto man ni Estrada nga wa si Gonimaw na tawaan it bastante kay Ginan nga tunano mga resolusyon ni Department of Justice sa kundi OJ ag ombudsman antes kag ipasaka ro kaso nga may epekto si Gon sa anang kinamatarong sa due process.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita national, gendepensahan ni Senator Robin Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa sa tungkol issued posibleng pag-aresto angot dita warrant magaling sa International Criminal Court o kung ICC ag insistar nga dapat pasugtan nga mahimo ra ang trabaho bilang mamalida maskin sa pamaagingon lang it online o kung remote attendance. Isang kapos sa Facebook in pag ni Padilla nga sta ituwa pa pinal nga conviction hindi dapat pagkabigo ni kriminal rosang kapisyal ag dapat rin tawuan kay Ginan nga makatrabaho para sa publiko. Insistar pa ni Padilla nga may mandato si De La Rosa maghalin sa mga botante matapos ay makabuit numero it boto sa 2025 senatorial elections rason niya dapat sigon nga pasugtan niya pun ano anong obligasyon ka kipon o pamaagit online attendance. Si De La Rosa ay nagpabilin niya sa idamit pagag at pag-aresto matapos may balita nga target imaw at ICC warrant. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, roto niya US dollar nagabalar 61.58 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man at balita international nga tumagkaton Santom Plus Coffee Mix. Umabot yun sa 13 kaso itong lista sa Andes Hantavirus kakip ro 3 namatay. Kabilagan, 11 nga kaso kompirmado sa laboratorio ag daywar o ginagkabig nga probable cases. Regon recap at nga report ang sa outbreak nga may kaangtanan sa cruise ship trouble matapos ipaysayad sa World Health Organization o kung WHO Kumayo 2 rumakaso it grabing respiratory illness sa barkong MV Honduras. report kumayo at 33 bagong kumarbadong kaso ng lista maghaling sa Canada, Netherlands, at Spain. In conclusive case, maghaling sa Amerika ay napamatod-an yung negatibo agin kakasyon sa listahan. Kasi kasay maghaling sa mga pasahero o concrete na sambit ng barko. Sa grabing incubation period, yung umabot yung mga Domingo, ginagauman, yung may mga bagong kaso pang igapagawa hasta matapos ro na sambit ng panyampo.
1: Express Balita Saga.
0: At sa kusan manyo balita international, nagpandam ro Amerika sa Oman kontra sa anumanyo tika nga magpasaka o konbayran sa Strait of Hormuz sa agin payag nga pagpasakaan ita pinalidado sin Oman yung magiging kabulig sa nasambit nga plano. Isang kapo sa X o kung dating Twitter, ginpayag ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent nga agresibo ang pagatugison ni ahensya ng individual o kung grupong direktang maskin bukon ni direktang nga kwota sa pagpatuman ni toll sa nasambit nga Strait. Ang ginpayag man ni U.S. President Donald Trump kung wait dapat o kung wa dapat itnasyon nga magkakon itkontrol sa Strait of Hormuz nga sambilog sa pinaka-importanting agyan itlangi sa bilog ng kalibutan. Ginpadaman man ni Trump ro Oman sa tungay isyo sa pihak it mabuhay ko ng relasyon it militar ag pang ekonomiya at daywang nasyon. Kapag karawa pa ito pisyal ng pahayag ro Oman angol sa anuman niya planet joint control sa Strait of Hormuz kay Bahan o Iran. Pagit-pagit Oman niya nakipag-istorya raya sa Tirana ang sa kahimtangan ipagbiyahe sa nasambit nga kauran.
1: Express Balita sa Gahun. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agsaman Italiumant Balita Entertainment nga ton man katon it premium dito. Nakibot ro mga natasan matapos sa ginanunsyate sangka photo and videography company nga ginkasagor basketball store nga si Kai Soto ag actress model nga si Riri Madrid. Sa so, social media post kung nagtaliwan ni Adlight Miarcoles, Mayo 27, gintamyaw, itkumpanya ro bagong kasag, agin kumpirma ro pagpakasag itay. Samtang sa Instagram post ni Riri Madrid, ginipagigbahin kararo anang emosyon at pagsaysay sa anang ginagyan bilang magnobyohana na sa ginkasal sa ni Soto. Nagagi man si Gonsanda sa mga hangkat, agwa pag ilintindihan apang ginpili sa gihapon na ng dayro pagsalig sa kada isaga nga mas pang nagpapag-on sa andang relasyon. Ang ka nagpahayag man si Riri pagpasalamat sa andang mga ginikanan, agig manghod yung naging kapartet andang relasyon, agin pahayag nga sambilog sa pinakamanaming batyagon para kanday raw magkasunod ro daywang pamilya.
1: Express Balita sa Gahun. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Agsama detalye man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Napili ro Quezon na bilang masunod niya maging host it palarong pambansa 2027. Ginkumpirma ra Department of Education na kondapad Under Secretary Malcolm Corma nga may andagon yung koordinasyon sa Quezon City Government ang sa hosting nandit 67th edition it annual multi-sport event. Sa closing ceremony ng mag-aagtor, delegasyon ni Quezon City para sa turnover, it hosting sa nasambit niya sporting event. Ang karam sa mga karoon ni Dagoon, ro-host it pagkaroon pambansa, Ragusan del Sur, kung siin, masobra 13,000 niya mga estudyanteng atleta, ro nagpasako.
1: Express Balita sa Gahun, XFM Health News.
0: At para man sa Dagoon Health News portion, rulang isit ni Yog Okon Rupayok ay ginagamit sa mga bunga parte at kabuhi gabigon sa paghahak kamanaman nga bugana rice therapeutic properties nga pwedeng magamit sa patag it cosmetics. Gabigon si kayong gawas ag buhok. Pang Rupayok ay may natural nga istruktura nga bugana sa importanteng elemento at kagawasan. Partikular benepisyo para sa aton yung mga buhok. Nasayuran niya sa bilog rice sa mga pinaka-epektibong natural nga pagbuhong para sa mga problema sa dry hair kung sa sin pinaagi sa paggamit it payok ay napapagilak ag napapahumok kararo aton nga buhok. Kinabuhinan man kararo aktibidad it bakterya nga sangka pamaagi agud niya masukuan rumamasakit sa panit nga nakaapekto sa aton nga anit kaparad alopecia, rashes, eczema ag iba pa pangusabugana rin sa mataas nga porsyento it mga lauric ag caprylic acid. Dugang pagkarang aging trato karar mga kinaan it mga polycalit buhok ag ginatawaan it kabasko nga kinahangan para sa paggambo ag paglagas it buhok. Pinaagi man sa paggamit payokit niyo ginapunggan karar madasi kapag angkon it puting buhok o kun uban pangod sa angkon karanga antioxidants ag vitamin E.
1: Express Balita sa Gahun.
0: Oras mga katropa Philippines, other time, alas 9:01 sa agahon. rin mga balita na tipon pilog nga puwersa at Axafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita ita Domingo Mayo 31, 2026. Agrem balita kada Santo Plus Gold Santo Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium D. Kamanap ni Xenex Plus Soft Gel Capsule o kapsula nga para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrema produkto it Yasto Health Incorporated Premium Dietary Coffee Mix Santon Gold Herbal Tea Santon Gold Coffee Mix Sus the Pain na Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
3: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeah!
1: XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!

0: Maspinela Kas.
1: Islamista po, Sandoval, Identitre po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako.

0: doon nga, tagrato nga, bukoy nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libong-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthone kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
7: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naguben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na System Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ginagmay malang ini, madula malang ini sa aton sa Ningalawas. Actually, nagabilin ina sang marka o kung damage sa aton sa Ningalawas. Ngabisan ginagmay lang, pero kung sige-sige tungod sa aton sa hindi amo nga mga pangginawi, masupot kay magresulta sa dako nga problema.
1: Tidiri, tumukunta na lang ang problema nga madamo sininagantos Duklayo. Kagkalabanan siniginatago nila. Labi na gid kon, alang-alam las kwartang pamilya, Duklayo. Doon na hadlok bala magatubang sa realidad o kon kamatuuran ng iban sige, ginatago, ginapabayan. Lugar na mahibaluan, ining lala na ang kaimtangan niya, ininisa ka hulag, bidride na sa pagkonsulta, pagkatapos sa ipalaboratory, and later on, mahibaluan gali nga, ara na sa ginatawag cancer stage, ang iya sining malatian. Pero tumuron ta iniyang isa ka sa isang cancer, ang ginatawag na niya, colon cancer. If we speak about colon cancer, ano inidok Leo, kag di inini nagaigo sa aton?
0: Amoni Sir Josil, ang cancer sa aton sining tinae. Particularmente ito sa colon gid naton kung sa parts ng aton sining a large intestine.
1: So if we speak about large intestine, sa man ka pamati sang lecture sa science subject sa una sa elementary kag high school, amo niya ang istakahan dito. Amo ning puso ni Gro dito

0: there is a feedback and statistics, Doc Leo, sa ato sa Pilipinas. Do ano kalala ini ang number of persons affected kag anong kalabanan sining apektado, Doc Leo? Si parahon tan lang babae kag lalaki abi no. Diin common ini sa babae kun sa lalaki, Doc Leo.
1: Sa Cancer Josil no, suno sa statistics da, hindi pa gid madugay ya 2022 Sir Josil, may mga 20,000 sobra nga mga cases sini. Kag nagrank ni Sir Josil third most common cancer ni Sir Josil sa tanan nga cancer. Kag ti syempre ang iban sini nagkadtogan Sir Josil sa pagkadula sang kabuhi nga linibo. Sir Josil ang nag nakutol sa ning kabuhi tungod sa ning cancer, Sir Josil. Kag fourth leading cause of cancer death. Kag ti kun ibasi naton Sir Josil sa kalalakinhan kag kababainhan, ti ang colorectal cancer nga ni Sir Josil more common sa mga lalaki nga Pilipino kaysa sa mga kababainhan.
0: Tukibon ta na karon, Dok Leo, kung nga common sa mga kalalakinhan no dan sa mga kababainhan. Pareho sa bisang breast cancer no, do ay breast cancer ya, Dok Leo, ang lalaki no.
1: May ara man Sir Josil, pero masami naton na batian is ang breast cancer sa babae.
0: Sa babae.
1: Oh, okay. Sigurado ko yang why gid yasing prostate cancer sa babae.
0: Why sila prostate? Kagway man kita ya dysmenorrhea malalaki, Dok.
1: Yes, Sir Josil.
0: Why kita ya pamulan don? May bulanan lang. Pero if we speak about colon, para maintindihan tabi, Dok Leo, anong mga ginahimo iya sini? Anong iya sini nga papel ya, Dok Leo, sa ato sini nga lawasaw?
1: Tiyang colon aton, Sir Josil, suliton ko, maning largest part sa aton sini nga intestine, kung large intestine nga, ang main functions sini, amo ang pag-absorb sang water from food waste, pag-store sang waste nga ini before elimination. Kaya ginisuportahan sa ni Sir Josil, no, ang healthy gut bacteria. Nga kung may problema diri sa sulod, Sir Josil, like for example, ang aton sining cell, dira sa aton sining colon, ang lining sini, o kung ang hapin sini, nagaumpisa sa pag-tubo, dira ang ginatawag abnormal, kag hindi makontrol sa ni Sir Josil, nga nagatubo dira kag nagasigi-sigi tungod sa aton sini pagpabaya. At sa ginatawag ni Sir Josil nga polyp, ano? Ning bukol ba lang nga gamay nga nagatubo dira sa primero. Kag ang iban sini, kung mapabayaan, kapin pa, kung ang pila sini Sir Josil ka mga factors, causes, hindi naton maligwat o kung malikawan, may eventually become cancerous over time.
0: Una nagatubo, polyp o kung bukol-bukol, Dok Leo. Kung sa sagwa ina do mga lamute kag do mga skin tags no, do amoning gwa niya, pero dito sa sulod tawag nato sini kay gabukol, polyp, and polyps kondamo, amo nang ginaumpisahan masami sang infection. Pero if we speak about, Dok Leo, sang problema naton sa colon, ang masami naton sa ninyo ginahimo abi sa kalalakinan, no? Hindi lang sa kalalakinan, pero pati mas kababainhan. Ining magpahimunong dayon bala after meal, it has an effect, Dok Leo, sa ginatawag nato sa ninyo health sa ato sa ninyo colon, Dok Leo.
1: Actually, sa nahambalo kagaina, Sir Josil, hindi lang sa cancer, kundi sa iban nga mga kondisyon, mga balatian na ginabatsyag sa tao sa bugos ng kalibutan. Ang isa sa common, Sir Josil, nga kulang amo sini Sir Josil ang nagakaigo nga paghulag pisikal, ukon kakulang sini sa pagtrabaho nga nagahulag ng imulawas, ukon kakulang man sa exercise, maliban Sir Josil sa katamad gid iya sang tawo nga maghulag.
0: Oh. Ken kalimbawa sini baboy blang ginafatining mo. Ang rason ko nga away mo ginadako ang imo sining kulungan sang baboy is because hindi mo gusto nga grabing ilahulag kay gusto mo patambukon. The lesser the space nga ilahulagan, the better para sa ginapatambok ka baboy. Kaya mo managali sa tao na the lesser ang ato sa nga physical movement o kung paghulag, the more nga nagatambok kita, Dok Leo.
1: Yalin na Sir Josil, ti ang tuyo mo iya kun nga ang agamayon mo ang kurong sang baboy ako ng tangkal, kay para nga dali mo makwartahan. I don't know kung anong tuyo sang iban nga nagapadako gid sobra sa kinahanglan.
0: Para

0: para ano ko noy? Dako ang kwartahon.
1: Sang doktor. may mga hambalan no? Kita Sir Josil nga dumduman ko naman nimo nga although hindi tanan na pero ang hambalan no, Sir Josil nga ang iban ko no ang iban kinapangamuyo sa mga manugbulong may magbalatian.
0: Mhm. Kaya siyempre para may ano tawag nila professional fee.
1: Mm, dira ko naman pangabuyaan.
0: Oo, pero kung gusto mo yung magpa-check up yung sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper sa Iloilo City libre ya.
1: Amo na yung bintaha dira Sir Josil.
0: Oo, oh, yung professional fee kada ang bayaran mo.
1: Libre ang konsultasyon.
0: Mm-hmm.
1: Kagang isa sang kinanglanon sa kadamaan Sir Josil nagakaigo bala nga guide.
0: Oo.
1: Like for example, ano ang dapat kag hindi dapat himuon kun may ginabatyag ka. Kaysa tudod Sir Josil, kung gusto kita magayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Hindi pwedeng magayo kita nga paggusto lang kita gyapon sa hindi among nanda naton.
0: Pero speaking about this physical activity, ang paghulag-hulag naton bala. Hindi lang hiwod-hiwod ha, kaya maghambal kang gahiwod, buta mo lang sinay, most likely naghihigda ka.
1: Mm-hmm.
0: Gina-inat mo lang imo sinay lawas ba, gahiwod lang ikaw. Anong ginahimo sinay kag paano yung ginapalala ang problema ta sa colon, Dok Leo, ang inactivity, physical inactivity sa tao, Dok Leo?
1: Maghambal kita physical inactivity, Sir Josil, kakulang sa hulag nga kinahanglanon, Sir Josil, no, para kung tani sa ton ikaing lawas. Ang pila sinay ka mga ehemplo, Sir Josil, ini ba lang dugay nga pagpungko. Mm-hmm. Ang iban, Sir Josil, hindi man matamad actually maghulag.
0: Oh.
1: Pero ang trabaho nila nag-require nga magpungko gid sila.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, te ko naraha karon sa desk karon, computer imo ginatubang. Alang-alang man karon masaot ka dira samtang nagatubang ka sa computer nga may gina-type ka or gina-obra ka.
0: Kay pareho ni Doc Leo, ara ka sa government office.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang imo sini nga trabaho manog isyu sang residence certificate to konsidula.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani manog resibo.
1: Mm-hmm.
0: Asta nga mag-break ini kada halos katindog mo.
1: Correct Sir Josil. Pero suppose maghatag kita Sir Josil sa nagakaigo sini nga break.
0: Mm-hmm.
1: Amo niya sa iban nga mga kliyente dapat intindihon yung manong kay sa amin ning sa mga opisina bala.
0: Oh.
1: Kung magtulog tindog sila ka maghiwod-hiwod, hindi baka mo na magreklamo nga ariyon nag
0: ara naman nagtindog naman oh. Sila niya dugay-dugay siya gatindog oh, bo sila niya. Bala niya rin kadamo kapila di puro.
1: Magluwas siya sa nag-make up pa. inactivity or sitting for long periods, spending most of the day watching television, working at a desk without movement breaks, rarely exercising, using vehicles for most transportation instead of walking. Amo ni Sir Josil gina-describe ang physical inactivity. Hindi mo tamalon nga daw istatwa kita, ha? Nagahulag man kita pero hindi naton ma-meet sining kinanglanon nga paghulag para nga mangin healthy nga ton sa nga lawas kag para nga makalikaw kita sini sa mga balatian, lakip na sa colon cancer. It means Sir Josil, ano, kung nag-spend ka sang time 6 to 8 hours or 8 to 10 hours per day. Ang ini mga inoras bala Sir Josil nga kulang ka sa paghulag taas imurisgo nga magka-cancer isa diri sa tinae.
0: Okay. So dapat ato natandaan ha. Adlaw-adlaw kinanglan ta nga maghulag kag mag-exercise. Especially kung ang imo sini nga nature sang trabaho, dapat ilansang mo imo sini nga latrasan sa imo sini nga purungkuan. Bangod man kay that's the nature sa imo trabaho. Pat katulad abi sa managaubra sa mga call centers.
1: Mm-hmm.
0: Or mga BPOs. Sa walo nila ka oras ga duty, almost walo gid ka oras sina, buhi na mo lang sa ka oras nga break, pito ka oras ya ang buli nila ara gaungot sa pulong ko, Andok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Actually, madumduman ko sa una sa nag-schooling pa kami, Sir Josil, sa naturopathy. Ang isa sa ginahimo na mo, sa natunga-tunga sa mo, sa nga subject, Sir Josil, may physical gid kami nga paghulag.
0: Mm.
1: Para nga, siyempre, isa madula ang katuyo, mapabilin sila yung pagkaktibo. Pagkatapos, pag-abot sila, Sir Josil, like mga 11:30 to 12, kagwa kami sila sa sagwa, kag nagapabulad sa silak sang adlaw.
0: Dali lang man, Gid, hindi mo man pag-ibulad ang kugalingon mo, da nga da parios balasang bagong aning nga humay nga gusto mo inog pagaling lang mapagtok, Gid.
1: Kaya hindi ka magpabatok, ah.
0: Oo. Inang kabatsyag ka sang, kung daw, hindi nakagwanta, pasilong naman ko, ah.
1: Mm-hmm.
0: Dugay-dugay, iti, gwa ka naman, daw, hindi ako gwanta. tapsilong naman ko. Kaya yung iban, hambal na magpainit, hindi kit sila yung magplupasilong kasi gisiging painit bala.
1: Klarohon talang na, Sir Josel. Kaya basi kang basulan patablo.
0: Natumba sila sa tungasang kainitan, lamambal nga. Kaya hambal nyo mapainit, natumba na lang sa pilas kay. And ang mahinay gali nga hulag na tondok layo could also affect sa ato sa digestion, no? Could also affect sa health condition sa ato sa colon.
1: Correct, Sir Josil. May ara, Sir Josil, sang koneksyon sa tunga sang physical inactivity and colon. Kag ang balatian, kung problema sa colon, kung magsigisigi ini Sir Josil. Kay base, Sir Josil, sa mga pagduon sa mga siyentista, ang relasyon o kung kaangtanan sini sang paghulag. Actually, denikada nga pagduon ni Sir Josil sa mga siyentista na to. Ang resulta talaga pakita nga consistently show that physically active individuals have a lower risk of developing colon cancer.
0: So, in short, sini, hindi lang sa colon cancer, nagtuon kita subong Dok Leo sa colon cancer, ha?
1: Correct.
0: But again, may other serious illnesses or medical conditions pang posibleng mag-set in kon mahinay kag hindi ikaw iya palahulag kag gamay mo sining physical activity as required by our body, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, yung paghulag, isa lang ni, no? Sa kinanglanon na to, no, ng exercise. Kahit ti nag-suggest gani ang research, Sir Josil, nga ang regular nga physical activity, lakip na exercise diri, can reduce colon cancer risk by, kinabrobanta, 20% to 30%. Compared sa mga taong why exercise, Sir Josil?
0: Actually, libre man lang ning paghulag, Dok Leo mo.
1: Tuman ka libre?
0: Oo, why gid ka dapat mahambal sa ninga? Hindi, kinanglan ko 15 piso, sinugplete ko. Why?
1: Kag hindi man, Sir Josil, kinanglan gid niya magbayad tagid sa niya or subscription fee or mabayad tagid sa niya para magkantogid dito sa gym, para maglift or para magstretch or kung ano pa.
0: Oo. And ang ginatawag na to sa ninga physical activity, hindi kinanglan ining rhythm sang gym, ha, Dok Leo, ha? The normal physical activity nga naandanta pareho sabi, mabaka lang kita dito sa panakot, mga 300 meters away sa balay, masakay pa kita sa tricycle, lakta na lang.
1: Correct.
0: So that is a normal nga physical activity nga ang daily ni mo nga paghimo sina, Dok Leo. Enough na naagod to nga hindi maglala ang imo sining physical or medical condition kung may ara na pagkatapos mapunggan mo pa ang malala sining balatian if in case, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Nasa sa ato na lang ini, Sir Josil, no? Kasi ang balon yun man naton, bisan sa mga remote areas, bisan sa mga umana, Sir Josil, ha? Hindi ka naman kinanglan gani mag-garab. Kasi may harvester na, eh.
0: Oo.
1: Hindi ka na kinanglan manom kay ban sini may planter na Sir Josil nga di makina. Hindi ka naman kinanglan sini ang iba na mamisaks ang kahoy ka may LPG na. Kumbaga nasa sa ato na lang gid ini Sir Josil nga sa piyak sang modernisasyon kag pagpahapos nga aton kabuhi. Maintain naton dapat ang paghulag iya ara sa aton for disease prevention.
0: I'm projecting yan, eh, basi mag-abot ang adlaw sining pabangunon lang kita karubot. Pagkatapos, Dok Leo, handaan kita kagungiton sang robot.
1: Hindi malayo, Sir Josil, nga matabo.
0: Oo. Pagkatapos, everything is ihungiton lang kita sang robot, kag-assistiran lang kita sang robot, ang guwata daw gulay.
1: Pero subong, Sir Josil, te ginatanawta na ni gani ang unod sang mga ospital, no?
0: Oo.
1: And even sa mga panimalay nga may masakiton, Sir Josil, nga huay pa na gani mag-abot nga muna nga panahon, Sir Josil. Ano pa ganihan ko nara na?
0: Ang lain sinay kung mag-abot ang chimpo, bala maghambal karon ang robot nga, te. Ako na lang mabulig sa imo, ako na lang mahulit sa asawa mo. Pero speaking about inflammation, amo maning masami sining gina umpisahan, Dok Leo, sang malala naton sining balatian. Inflammation nagaumpisa lang gid sa chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation, Dok Leo. Ano ang iya sining relasyon, Dok Leo, sa natawag nato sining physical activity kag problema naton sa colon cancer ining pabalik-balik nga inflammation, Dok Leo?
1: Ang kakulang, Sir Josil, sa nagakaiyo nga paghulag, ang kakulang sini sa pag-ehersisyo, mahimo, Sir Josil, nga maka-contribuer sa increased inflammatory chemicals ongoing low-grade inflammation. Magambal ka na kita, Sir Josil, nga low-grade inflammation. Why ka? Los may mabatyagan sini. Pero hindi ka man totally comfortable. Kago nagasigi-sigi ini damage to healthy cells ang mahimo sini nga mangin resulta, Sir Josil. Over time, in chronic inflammation can increase the likelihood of abnormal cell growth and cancer formation.
0: So, delikado. Ang pinaka-key, pinaka-liabi there is hulag-hulag man tamag pag may time. Now, sa ato naman sining kondisyon na bidokleo kay sama-sami daw mo ning ginalabutan sa kakulang man sa physical activity bala dokleo or movement. Ang pagtaas ang blood sugar level naton. Ano naman ang epekto dokleo sa kakulang sa physical activity sa aton sining blood sugar per se? Pakadtuya sa development sang colon cancer, Dok Leo.
1: Actually, yung kakulang, Sir Josil, sa pag-exercise o kung paghulag, magluwas sa blood sugar, nag-umpisa ni Sir Josil sa pag-efekto sa aton insulin. Nag-resulta ni Sir Josil sa pigaw nga pag-balance sa aton sining insulin. Kay ang physical activity nagabulig sa aton lawas para nga magamit ang insulin efficiently. Without enough activity, ang insulin level na aton, Sir Josil, mahimo sining mag- taas. That's why gina-advise naton niya kada tapos naton sang kaon kung mahimo instead niya magkata-kata kita daras lamisa, instead niya mag-idag-idag kita or magpungko, lakat-lakat kita, Sir Josil. Sa sina nga pamaagi, magamit sa naton sa nga lawas ang sugar, maabsorb sa aton sa nga muscles, hindi kinang lanon sang dugang kagdamo-damo ng insulin, Sir Josil. Kaya kung damo-damo ang insulin man sa aton sa nga lawas, ang insulin levels, kung nag-rise ni, nag-taas ni masami sa aton sa nga lawas, cells become less responsive to insulin. Amo na ginatawag naton nga insulin resistance. Kag ang mataas pirmi nga insulin level may stimulate cell growth sa aton sining colon. Excessive sining cell growth, Sir Josil, naga-increase sang opportunities for genetic mistake. Magambal kita genetic mistake, mutation, Sir Josil. Dumduman ko sa una sang gamay ba ko, Sir Josil, tanaw ko sa nang pagwa wala nga teenage mutant
0: ninja
1: turtles ang mga bao nga nagmutate sa hindi lang ordinaryo nga bao, Sir Josil, kundi bao nga daw nahimo nga daw tawo. Kag may special abilities la, Sir Josil, pero sa maayo ila to yang ginatawagin na himo. Ang problema, Sir Josil, there is a mutation no kon genetic mistake, Sir Josil, posible nga mag-lead to cancer. Kahalitan siniya ang posibleng idulot sa aton sining lawas. Nagumpisa lang, Sir Josil, sa poor insulin regulation, may labot sa kakulang naton, Sir Josil, sa nagakaigo ng paghulag.
0: Overall sa lawas, tami ginatawag kita, Dok Leo, sining immune system. Amo na nga to sini natural na manog depensa sa lawas. Tiyang kakulang sa physical activity, ano naman ang inipikto ya sini sa aton sining total nga immune function sa lawas na to, Dok Leo?
1: Kung kulang kita, Sir Josil, sa paghulag o kung physical activity, mahimo nga ma-reduce ang protective effects sa aton sining ginatawag surveillance sa immune system o kung ginatawag improved surveillance sa aton sining lawas, Sir Josil, nga maapektuhan sini ang ila pagbantay sang mga selula nga hindi na amo. Nga suppose ila ni kwani papason eh. Kaya ang aton sa ang ginatawag immune surveillance, amo ni mga natural naton sini nga mga defensa sa lawas, ginapangita nila sini kag gina-destroy abnormal cells before they become cancer. Kumbaga, Sir Josil, no patrol bala ini, may nagasakay sini nga mga guard nga nagalibot-libot bala dira. Ila gani panilagan kung may mga irregularidad nga nagakatabo. Kung kulang kita, Sir Josil, sa exercise o kung sa physical activity, kasubon, Sir Josil, ginapaluya na to nina sila.
0: Dali hapoon.
1: Dali hapoon, dali makapoy, gahina ila sa nga paghulag. Particularmente nga to sa nga NK or natural killer cells kag T cells, Sir Josil. Kung kulang kita sa hulag.
0: In short, nagaresulta sa abnormal na nga function, no? Sa ato sa rin bilog sininga sistema sa lawas, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Hindi nila matungod mahina ng surveillance ang pagbantay. Hindi nila mabantayan tong ginatawag mga abnormal cells nga antes pakuntan ni mangin cancerous. Ila na nga daan, ila na tani. Sir Josil, ma-neutralize ngayon na kung tayo makahalit sa lawas.
0: Okay. Speaking about physical activity, no, hindi man naton kung tayo ini gusto pang i-imponer gidbala, kag ipahibalo sa inyo kay masaming ibang kalabanan siguro sa aton man, ano eh, sobra ang ila sininga physical activity dan the required sa ato sa ninyo lawas. Nga hindi naman kinanglan pangatugdaan kung tani. Pero may ara gidya. Nga ginapabayaan nila ini and they don't want to know kung ano gid man ang kinanglan nun in terms of physical activity sa ato sa ninyo lawas. Dano kalawig, anong dapat nato sa ninyo himuon. And speaking about that, Doc Leo, they recommended sininga physical activity naton. If we speak about physical activity sa lawas, ta para makalikaw kita sa madamo-damo sininga mga balatian kag komplikasyon. Daano kalawig ining gina pangayo man lang kunta ni sa lawas naton, Doc Leo Hao.
1: Kun mahimo naton, Sir Josil, sa isa ka semana, ma-accumulate naton o kun malabot naton ng 150 minutes.
0: 150 minutes, duha ka oras nagtungala na, Doc Leo, in a week.
1: Mm-hmm.
0: So ang duha ka oras kag tunga i-divide mo pa na sa pito ka adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang 150 madalaga na lang ina mga 20 minutos kada adlaw, Doc Leo.
1: Tibot ante Sir Josel, may rest day kaya nga 2 days ah.
0: Mm-hmm.
1: Ihulog na ton sa tag 30 minutos kada adlaw eh.
0: 30 minutes. Pero actually, may mga activity ikaw that could also contribute nga mabal na nakabuhin ako 5 ka minutos pareho sa ning paglakat.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo sininga going up and down sometimes bisan sa opisina lang mo na nga kun may multi-story na og kalin dito sa fifth floor na og sa ground floor.
1: Yes,
0: and that is considered part of your physical activity also, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, agdodaw mo lumol kapigit bisan sa sa 10th floor ah.
0: Mm-hmm.
1: Lakat-lakaton muna panaog kag pasaka kag ang paglakat-lakat, Sir Josil, ah, speaking iya o kung pagtumod na to niya parang ang aton lawas sa mapabilin nga healthy.
0: Mm.
1: Hindi nilakat-lakat nga daw naga-window shopping kita ha?
0: No.
1: Kundi brisk walking.
0: In short, sini between sa running kag slow walking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Between sa pagpamasyar kag pagdalagan.
1: Tama. Mapagsik yung paglakat bala, Sir Josil.
0: No. Just like an ordinary sini nga walking, nga daw may ginadalian ka nga daw makaabot ka man, Doc Leo.
1: Hembal sa kilala ko siya daw madalagan nga daw hindi man.
0: Oo. Mm-hmm. Inang kita mo balang manugsukot si mo, pero dito sa piyakarsada, bala na mula, brisk walking lang.
1: Amira, yes, Sir Josil, gadlagan, gadlagan.
0: Abi ko ko naga ano na lang, nagkukub na lang kamo. So importante na magsaot Doc Leo, for example, o sosobong o hawak ko ang beat. May kalima timo magpatukars na kadadlaw, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josel, ang ibante. Actually mo na ginahimo nila may mga zumba.
0: Oh.
1: Music dira kag maghulag-hulag inat-inat sing lawas.
0: Mag bike.
1: Yes, Sir Josil, isa sa manami man nga palipas oras na ton nga may binipisyo gid sa lawas.
0: Pero kon kontra ninyo ya ang balhas, Doc Leo. May exercise yang way ka ginabalhas.
1: Mm-hmm.
0: Swimming.
1: Paano ka na mabalhas kit is tubig ka na.
0: Pero the si complete exercise.
1: Yes, Sir Josil, complete exercise sa swimming.
0: Mm. Sa may maka-afford. Magkanto swimming pool, pagkatapos mag-swimming, what is 1 hour a day? Or butang nato nabi mag twice a week lang, tapos ang iba ni mo, i-walking ni mo, ang iba ni dancing ni mo, ang iba nabi da, i-ubra ni mo sa sulod sang balay, bisan pang limpyo lang da karon ka pagdagnas ang inyo, sininga mga dapat dalagnasan na panghugas lang da sang kaldiro, kagbuli sang kalaha, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kag para nga magluwas sa physical activity, may para ka pa sa nutrition, Mr. Josil.
0: Mm.
1: Gardening. Ang isa sa manami, manya buhaton.
0: Oo. Oh. So, but primarily, ang pinakamahimo, tagida subong niya, Doc Leo, ang libreya, walking, ha?
1: Yes. Walking and more walking. Kaya mugid nang halos kulang sa aton subong sa Josip.
0: Kalapad ka karsada, takag may iban niya karsada daw ay maginagyan sa salakyan. Kita na lang, abi, malakat.
1: Isa man, Sir Josil, sa dapat yung tanin na ton himoon. Pero gina-advise na ton, Sir Josil, as much as possible, kung nag-walk man kita o kung nag-jog kita, o jogging, or cycling, Sir Josil, evitar kong tani na ton ang mag-agi dira sa alagyan nga damo sang salakyan.
0: Hmm, delikado eh.
1: Magluwas nga delikado, Sir Josil, basi may ipito kong sideswipe kita, ang haklo na ton sang ilasining emission.
0: Oo. Oh. Carbon monoxide, carbon dioxide ang ato sa ni mahaklo. Pero ano pa gid ang iban nga mga activities ni Dok Leo ginahimo naton that could lead also to colon cancer, ha. Mahambal kita nga tiper mi man ko ga exercise ang iban da nga nagka colon cancer kag maka naka-survive. Mahambal nga ti permi man ko gi-exercise nga tinubuan ako gihapon, ha, Dok Leo.
1: Isa si Sir Josil, ti masiling na ton, ano, sa ton sa mga tagparamati, maglawas sa pag-exercise, paghulag, nutrisyon. Ang mga ginakaon na ton, Sir Josil. Like for example, palakaon ka man karon sang processed nga mga kalanon. So isa man na isang factor nga nagdugang pagdito sa kakulang nimo sa nisa pag-exercise. Ukon bisan nag-exercise ka, mahimo, Sir Josil, hindi naging bastante para nga ma-neutralize ang efekto sa ning pagkaon nimo tuman o kung damo sa nisa mga processed food. Like for example, Sir Josil, exercise ka man to, jogging ka man to, brisk walking ka man to. Pag-abot mo sa balay, bira-bira ka man kaon sa karon sa mga processed food.
0: Oo. Oh.
1: Imbalance gyapon, Sir Josil.
0: So likawantang ano no, red meat, processed foods, ining mga gagmay kagway kita may makuha sining damo nga nutrisyon kagway kita sang may makuha sining fiber, Dok Leo, insoluble kag non-soluble fiber.
1: Correct.
0: Ang isa pagi dere, Dok Leo, sa supplementation for example, kulang sa physical activity equals delikado kita sa colon cancer. Pero may mabulig diri, for example, Abidok Leong, supplementation ng pag-inom, for example, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Chill Capsule, and Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May aragid mabulig na, no? Kaya nga man, ang isa sa recommendation na ton sa ni Beyond Exercise, amo ang pagkaon, Sir Josil, sang manggaranon sa fiber nga mga pagkaon. Kaya ang fiber makabulig para nga mapagwa ang higo sa ton sa nga digestive system. Kaya ang good sources ni Sir Josil, frutas. Ara, managin tawag vegetables like malunggay, ara ang ampalaya, kag pira pagid sini ka mga sources na ton. Like for example, ang isa sa makuaan na ton, Sir Josil, sa ginatawag protection, ang panit sang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Isa gali sa makuaan, hindi ang unod, da, Sir Josil,
0: ang panit.
1: Kundi ang panit sinisang mangustin. May ara sang phytochemicals kasubong sang polyphenols kag xanthones. Ngang efekto sa ni Sir Josil sa aton, anti-inflammatory, antioxidant, kag pro-apoptotic effects sa pila sa ka mga pagtuon, Sir Josil. Mutambalon, nagabulig para nga ang mga na-damage nga cells, Sir Josil, mag-self destruct instead of multiplying.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung problem sa cancer mo? Hindi sila yung mapatay sa normal nga proseso sang lawas, kundi padayon sila sa Josil nga nagakabuhi, nagatipon pagid, nagapadamo pagid. That's why ang gamay nga bukol, nagaamat-amat damol, nagaamat-amat dako.
0: Oh.
1: Tungod sa ginatawag, why sila nagasunod sa normal sining cycle nga dapat mapatay sila. Ang efekto gali sa ginatawag phytochemical sa rin sa panit sang mangustin na mo ini. May pro-apoptotic effect sa pila sini ka mga pagtuon. Kag suno pa sa pila sini ka mga ginatawag experimental data, Sir Josil, may inhibit tumor-related signaling pathways. Nga nakapukaw man, Sir Josil, sinisang interest sa mga ginatawag researcher para ini sa ginatawag chemo prevention. Kumbaga, magambal kita chemo prevention, yung muning natural chemical, Sir Josil, nga maka-prevent cancer from developing.
0: Muning nga ang mangustin, Dok Leo, ginatawag ini nga may anti-cancer effect.
1: Mm-hmm.
0: Masami nga gina mabatian naton sa mga eksperto nga may anti-cancer effect. Pero ina siya makuha ta hindi sa iya sininga liso, Dok Leo.
1: Correct.
0: Sa iya panit.
1: Mm-hmm.
0: Which is hindi guro naton ini mauyunan kay bisan ang pinaka dalok nga sapat katulad sang kanding way gakaon, Dok Leo, sang panit, ha, sang mangustin.
1: Kati ma-upload man gid ni Sir Josil, eh.
0: Oo. Pero ining panit sa mangustin, Dok Leo, amo ni sa ang gin-process nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, amo ni nga may ginatawag itang anti-cancer properties. Now, again, ha, makabulig ini para makalikaw kita sa colon cancer ang supplementation ni kinanglano naton, for example, ang mangustinyara sa Santon Plus Gold Capsule, ano pa ang may ara, Doc Leo? If we speak about the ingredients sabi sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 softgel capsule, kag sa Santon Vitamin C.
1: Ara, Sir Josel, no, tanaw na nina ton, pagiting isa kasangkap sa isang Santon Plus Gold Capsule, nga ginasiling naton, Sir Josel, nga one of the most studied food for colon cancer prevention. Kadamo sa nagatuon, Sir Josel, para sa pagpalikaw sa nisa cancer, tungod siya sa nga allicin, organosulfur compounds, and flavonoids nga nagabulig, Sir Josel, para ma-reduce ang carcinogen formation sa aton nga tinae. Gina-enhance ang detox enzyme, may anti-inflammatory effect man. Makabulig, Sir Josel, no, para pagpahinay sa nisang growth of abnormal colon cells. Kaginisuportahan sa ni ang healthy gut bacteria, especially kung ginakaon naton adlaw-adlaw, Sir Josel, makita lang sa aton sa kusina. Amo ni sa ang ahos, Sir Josel.
0: Oo. Oh, pero kung magkaon ka sa ahos, the same gihapon ang sistema si Doc Leo, way gabaylo, no? Much better nga pinapa mo kag kinaon ni tilaw.
1: Yes, Sir Josel, ano, kay suppose aton anay na pati ni Ron pagkatapos naton pa akong crash mga 5 or 10 minutes para ma-activate bala, Sir Josel, ang iyas sininga mga bioactive compounds na raka mabenepisyoan ng aton lawas, laki pa nga aton sininga tinae. Pero kabalo ko, Sir Josel, ang sunod nga reklamo naman sina magluwa sa panit sa mga gustin niya ma-upload, mabaho naman niya kag makahang ang ahos.
0: Oo, oh, daw mo ginang masaming reklamo kay nanotice na ito sinayang ang ahos bala kung paon ni mo and magtiner sa mga 5 to 10 minutes bala Doc Leo kung mahikap ni mo. Mm-hmm. Mabudlay kuhaon ang iya sinayang scent.
1: Correct.
0: Say mo sinayang panit Doc Leo kung magtapik.
1: Kag makabatsa, Sir Josel, nga medyo nag-init ang imo sinayang kamot or tudlo nga nakahikap dira.
0: Kaya mo ganin ang iban para lang kung hila natin na gasipit na lang sila gunong ganin si Doc Leo sa ano mo, ahos.
1: Para may balibad.
0: Oo, kay grabe ko, no. Nga grabe, no, kumbulsyon nun ko. Galabot siya 39 sila yung hilanat ko. Gali mo kay gasipit, gali isang isa kalisong ahos. So, amo ni kainit sa ahos. So, ang ahos magkabulig sa pag, sa lawas na to na, para makalikaw kita sa ginatawag na ito sinang colon cancer. Initan na ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ang ara sa Premium D3 Soft Gel Capsule, anong ingrediente sa ni Doc Leo nga makabulig supplement sa lawas ta para makalikaw kita sa delikado sa colon cancer, Doc Leo?
1: Sa aton na bilawa, Sir Josel, ang aton sininga tinae, may ara dira nga mga vitamin D receptors. Lakip sa iba na aton sininga tissue, Sir Josel. Pero dira sa lining sa aton kolon may ara man. Nagapati sa niya mga regatoon, Sir Josel, na makabulig ni reduce ang risk of colorectal cancer through several biological mechanisms. Like for example, isang kinahimo niya sa niya, nag-reduce niya ang inflammation. Kaya na-prevent niya man bulig ang abnormal cells from becoming cancerous. Ang vitamin D makahimo maka-stimulate sa apoptosis. Amuning natural process, Sir Josel, ano? Nga kung sa niya ang damage of abnormal cells self-destruct before they can develop in to cancer, kasubong sang ginahimo man sang panit sinisang mangustin nga may santhones. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ang manubo nga vitamin D level sa lawas ginaangot sa higher colon cancer risk.
0: So dako mabulig gali sa premium D3, no? Kay ti ang premium D3, Doc Leo, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3.
1: Direct.
0: Ang isa dali ka napamatudan recently na may ala antibiotic-like effect amoning virgin coconut oil mo, especially nga inisya, highly recommended gansang tion niya sang pandemic dari sa aton, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati sa tong time, Sir Josel, nagkapakig-away kita batok sa kagaw, eh. Which is napamatudan ako nakita nga may efekto gandang VCO nga isa man kasangkap sa aton sa nga premium D3 o kung upod sila, Sir Josel. Ini nang inefektibo tungod siya sa nga medium chain fatty acids, ara ang lauric acid, ara ang ginatawag polyphenols nga may anti-inflammatory, nagabulig suporta sa gut barrier naton, integrity kung kabakod sang hapin sang aton tinae, may antimicrobial property, Sir Josel, nga mahimo nga mabuligan nga mabalanse nga aton sa ating friendly bacteria dira magluwas nga nagabulig Sir Josil hatag sa aton sang madasig nga enerhiya nagapapagsik sini sa aton kag ginasuportahan niya Sir Josil ang premium D3 o kunang vitamin D3 nga mas maproseso pagid sa aton sa nga lawas since nga ang vitamin D or D3 is a fat soluble vitamin.
0: How about yung Sanson Vitamin C? Anong papel sang vitamin C, Dok Leo, sa prevention sang colon cancer?
1: Tikon may cancer kita, Sir Josel, nagkakaguba ang aton sa nga tissues.
0: Wow.
1: Nagkakadamage sila, dira. Butang balon, naghina ng aton sa nga immune system. Butang balon, nagkulang kita sa nga antioxidant. Which is, sa prevention, Sir Josel, ma-reverse ina. O kung malikawa na ina, kay nga man, ang vitamin C is a powerful antioxidant. Ginasuportahan ng aton sa nga immune cells. Kag tuman ka importante, Sir Josel, for tissue repair. Ang ginahimo niya sa ni mabuligan protect ang aton sa nga DNA from oxidative damage, ginabuligan para ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamine sa aton sa nga tinai, kag mahimo niya Sir Josel ma-enhance ang aton sa nga immune response. Kagang iban gani sa ni Sir Josel nga may mga cancer na bala, naga mega dose sila sa ni kon high doses sa ni ang ila sa ginagamit tungod nga may cancer cell toxicity sa ni Sir Josel nga epekto suno sa ni sa mga pagtuon nga ang papel Sir Josel sang vitamin C kaupod man sang premium D3 capsule kag Santhone vitamin o kon Santhone gold capsule manami gid sila Sir Josel pag-abot sa prevention.
0: Okay, for prevention, Dok Leo, mga pila ka kapsula sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, ka Santhone Vitamin C, ang dapat niya i-take sang tao on a daily basis, Dok Leo.
1: Bisan twice daily lang, Sir Josel. Santhone Plus Gold Capsule, ning ultimate trio, blan naton niya ginaliwat-liwat, dari. Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhone Vitamin C, sa aga, kag sa hapon, Sir Josel, para nga ma-maintain ang nutrients, antioxidants, mga vitamins and minerals, kag mga bioactive compounds halin sa ila sini nga mga sangkap para nga makondisyon ng aton sini nga immune cells, immune system, kag maprotehera ng aton nga tinai.
0: Okay. May isa diri kinagapamangkot sini nag-ubra ako part-time sini niya sa call center. Sila niya tipila ka Santhone Plus Gold Capsule ang akon imnon kay ti ang duty ko gabi. Ang tindog namon kag pahuway, snacks lang kag break time, Dok Leo.
1: Siguro nito magdepende sa break time kag snacks lang ang pagtindog, ano?
0: Oh.
1: If possible, ha, Sir Josel, sa isa ka oras, may kaduha kita sini magtindog-tindog kag mag-stretch.
0: Oh.
1: Hindi kita dapat nakababad lang sa sulod sa isa ka oras nga straight gid Sir Josel. Otherwise, ginapataas na ton ang risk na ton sa pila ka mga balatian lakip na sini sa paghina man sang aton sa nga kolon. Pwede makatake Sir Josel twice a daily or I don't know, gabi siguro siya nagatrabaho Sir
0: Josel. Oh, gabi, panggabi siya.
1: Nagapulaw. Pwede gyapon makainom bisan gabi Sir Josel. Sa gabi o kon ano oras ikaw sari naga off pagsulod mo before ka magsulod sa gabi sari kag antes ka sari magpuli o kon pagabot mo sa balay halin sa duty pwede makatumar Santhone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhone Vitamin C pero ari Sir Josel panilagan mo lang kay basi karon na magpagsik kabla. Kung ginom kasang vitamin C kag premium D3 nga ang tuyo mo sini makatulog kabala sa adlaw pagpuli mo.
0: Oh.
1: If possible, ti-imnon mo lang na siya before ka mag-duty. Ang vitamin C iya, kag premium D3. Pero ang Santhone Plus Gold iya, Sir Josel, pwede makatake twice. Antes maghalin sa balay before mag-duty, kag pag-abot naman sa balay after duty.
0: Okay. So, kabay pa na sabat nato ng palamakotanon si Sanato Sinika. Utod man nag-ubra sa call center. May rason gali, Dok Leo, every 30 minutes nag-commercial break kita, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, para nga makainatinat man gali kita. Abi naton just to play commercials lang, kid.
1: For health reason man, Sir Joseph.
0: Amo gali ng punto, eh. Amo nang pinakamadalom sini nga punto. Initanan nakto ni mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ni sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generika sa Watson's Pharmacy, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, basi kung gusto ninyo dira mag-kanto, mag-bakal, may mga ano pa kita exclusive o nga mga supplements available na sa ato sa mga store. Kanto lang mo dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Ang pangalan sa ato sa mga store, Yes to Health Store. Aradatanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, ara available ang produkto sa clinic. May libre nga konsultasyon sa clinic. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center, ara located sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waisang store, waisang clinic, ang Yes to Health, sa available ang inyong mga produkto sa suki ninyo sa inyong mga butika kag pharmacy. Now, ang isa pagidari, Dok Leo Kapamangkot, Selenya ti okay lang ina Selenya nga kun kaisa ma-miss kuman ang pag-inom Selenya sa Santon Plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule, pero nagainom ako sang kape premium D3 nga kag Santon Gold coffee mix, Doc Leo.
1: Teko nagainom kaya sang kape, pero Sir Josila, no? I don't know ha, mamangko tabi ako. Malimtan no ba lang pag-inom sang kape kun hindi?
0: Daw budlay guro, Dok Leo, kay ginapangita mo gid na.
1: Ginapangita.
0: Way ka pa kun way pa magsalapot kun ng espiritu mo ka panultol ka takore mo.
1: So sa amo man Sir Josel nga rason pwede man nga dumdumon ta man galing kapsula na ton.
0: Mm-hmm.
1: Nga imnon man gid na ton. Pero pananglit, malipat magid sa kun ano nga rason ni marikawan. Ibalik mo lang sa normal ni mo nga pag-take, Sir Josel, eh.
0: Oh.
1: Like na-miss ni mong isa, so susunod naman, inom ka naman, kagibalik mo naman sa twice daily.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung anong coffee mo, yeah, hindi mo ya malimtan, di uwaay gid ka problema-problema since nga kung nangin mo sa nag-inom is Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: May ara sa mga sangkap, Sir Josel, nga makabulig man sa ton sa nga ikayang lawas, kati ara man gani sa ni ang panit sang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Ara man sa ni ang ginatawag ahos,
0: oh,
1: nga makabulig man sa aton sa ring digestive system for prevention pati kag kun ang imo sa ring tuyo, Sir Josel, is pampahuben pagid, may ara pagid siya nga glutathione and collagen.
0: Mm-hmm.
1: Nga upod dira pampatahom, pampagwapo, pampagwapa. Pero kun na rin ba ang imo sa ring ginagamit no coffee is premium D3 coffee mix, why man sang problem kag nagabulig man gani na ya pa-improve sa insulin sensitivity, Sir Josel.
0: Mm.
1: Nga ang insulin resistance o kung hindi balanse sa ring insulin, Sir Josel, nagapataas man sa risk sa colon cancer. Kumbaga, either sinadira may benepisyo ka, Sir Josel, sa ring Santon Plus Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Kagbisan pa ganin, Sir Josel, ilabi na gid kung ang ginainom nyo sa bilog na pamilya is Santon Plus Coffee Mix. Kati why iasing caffeine ini.
0: Mm-hmm.
1: Ang aridri is protina, puro-puro nga protina, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, halin sini sa soya, especially sa may mga edad-edad, Sir Josel, kinahanglano na nagakaigo nga protein for muscle repair.
0: Oh.
1: Pero ang problem sa iban, kay kung magkuha sila sa protein from animal source, sakit ang joints. Tugot niyo mataas ang purine.
0: Mm.
1: Nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Kagang iba nakasaho, Sir Josel, dari sa pag-inom sang coffee for protein source nila. Magluwas, nga ti nakalustorya pa sila sa kung anong mayong mga bagay samtang nagapangapi, Sir Josel.
0: Oo. Mayari dari Dok Leo, silingya pala inom ako sang kape. Pero nanotis ko bala, silingya, kung sigisigihon ko, kagdamuon ko, ang pag-inom ko sang kape, silingya matyagan ko, silingya daw permi ako gina anong English sa siniman? Permi ako gina constipate, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josel, kung makainom sang coffee, ang termino sang kilala ko, siya, daw ginatutoy ako magkadto sa CR.
0: Uh-huh.
1: Ito mas stimulate ang yasa rin tinaya sa pagpagwa sa hingko. Pero depende man ina Sir Josel sa response eh. Tika na riba, kon cafe. Why man Sir Josel mention ano kung nanong coffee yung ginainom no?
0: Kati laban na ba ni ito Sanson na gold coffee mix kati kape lang mention na riyadok leo?
1: Kaya ang punto siya na basi man bala Sir Josel na nagaka-dehydrate man siya bala.
0: Uh-huh.
1: Kaya nagamalaman ang lawas, lakip man ang atong digestive system affectado man tungkod sina nga hindi ma-release ang hingko regularly. Pero kung na rin ba, Sanson Plus Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, especially ang Sanson Plus Coffee Mix, may mga fiber ina sila Sir Josel.
0: Mm.
1: Nga makabulig man panami gani sa ton sa nga bowel movement. Hindi man sa tanan-tanan gida, pero kalabanan Sir Josel. Pero ang iban, isalot ko na lang ha, nga nami gada ang ila bowel movement Sir Josel, magluwas sa coffee, ang mga nagainom sang Sanson Gold Herbal Tea.
0: Oh. Kunti, no, Dok Leo?
1: Yes.
0: Primarily, gabuligid na yung pagwa sang, malami nga pagpagwa sang higko, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Specifically, tungod siya sa kasangkap, nga ra sa ring turmeric, kagara sa ni ang cinnamon bark, nga nagabulig pa namin sa pag-function sang digestive system.
0: Oh, may isa man dali, Dok Leo, though. Inya way sa physical activity, di. Siya dati nga ala ko, siling niya, nga kun... Okay, sa tagduwa kadlaw ako kag makapamuhin bala. Nga doga luya man performance ko haw.
1: Actually, base ya sana andan Sir Josel, kun katatlo ka mabumuhin sini sa isa kadlaw, tigna ka kabig pa man nga normal.
0: Mm-hmm.
1: I mean, sa duwa ka adlaw ka isa ka mamuhin bala.
0: Oh.
1: Or hasta tatlo ka adlaw ka isa ka mamuhin, ginakabig pa ina nga normal Sir Josel.
0: Mm.
1: Pero kun sa isa kadlaw ka tatlo ka man mamuhin, ginakabig ya po na isa nga normal Sir Josel.
0: Mm.
1: Ang hindi normal karon kun diba tag isa ka semana base kay isa na lang bala.
0: Oh.
1: Or masiling na ton Sir Josel, nga partly may parte man no. Kung partly may parte ya o kung may bahin man ang hindi normal nga pag-function sang tinae Sir Josel sa imo sa sexual performance over time na ina Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siling na subong lang na.
0: Oh.
1: O kung basi may iban pagid nga diferensya Sir Josel, pinakamanami siguro ko na notice nga daw naglawig na blay na.
0: Mm.
1: Like manotice mo nga daw binulan na nga daw naghina man gid ang imo sa nga libido or imo sa nga sexual performance, basi makabulig man Sir Josel ang turbo dietary supplement.
0: Oh.
1: Tilawan niya.
0: 30 minutes no? Before.
1: Correct, Sir Josel. Actually, madamo ang nagamit si na Sir Josel nga hindi lang for the purpose of sexual activity.
0: Mm.
1: Pampapagsik sang lawas, pakondisyon sang una-una, panayanaya, especially Sir Josel sa mga nagapulaw bala.
0: Oh.
1: Pampagsik sila pamatyag sini kung nakainom sang turbo dietary supplement.
0: Kag may mga trabaho blang mabugat, Dok Leo.
1: Correct.
0: Para nga may resistensya ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero siling niya ang laka nga pagpamuhin ko, siling niya kalain bala ka akon, siling niya panit daw nagakulorinot permi daw gatinigulang kabala kag daw ka-stress akon tanawon. Siling niya ti pwede ko inigamitan sang Sanson herbal soap, Dok Leo?
1: Pwede, good Sir Josel. Pero manami, kung mangin ang approach mo lang naton Sir Josel, gwa sulod.
0: Oo.
1: Tumaribla sa aton ultimate trio like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C for nourishment.
0: Mm-hmm.
1: And then, sa sagwa, gamitan aton sang Sanson Plus Herbal Soap para nga may antibacterial kita nga protection dira Sir Josel.
0: Mm.
1: Kag para sa panit, like sa guya mismo, kati ang noticeable Sir Josel, magluwas sa butkon ng guya agad eh.
0: Mm.
1: Ito yung butkon niya, kung maka long sleeve kay Sir Josel, doon
0: matabunta. Tabunan.
1: Maka-jacket ka matabon-tabunan eh. Tindi man ta iya sang iban nga rasa, Sir Josel, nga nagatakurong mo.
0: Mm.
1: Nga mata lang makita, bla. So pwede magamitan sang Sanson or sang Clear Skin Beauty or Herbal Soap ang aton sining guya. Especially kung may mga dark spots na ina, Sir Josel. Especially kung may mga fine lines na dira. Pwede gin magamitan tungod nga ang glutathione kag kojic acid para diri nagabuling Sir Josel para sa pagpan nami sang kolor, pagpantay-pantay sang kaputi sang aton sa nga panit magluwas nga may VCO pa para malikawan ang tuman nga pagmalasin ni eh.
0: Siling niya kung may simptoma na ikaw dok sang colon cancer, Kay ako sila niya manugpa-check up ako kay daw may nabatsyagan ako. Kay base sila niya delikado bala ako sa colon cancer. Sige hon ko pang pag-inom sila niya sang Visionix Plus. Eh, sige inom ko sang Visionix Plus, Dok Leo.
1: Wa'y man problem iya ang Visionix Plus, Visionix Plus kay sa imo man na iyang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero sigurado ko sina hindi lang mata maapektuhan sina kon liba mapabayaan no pagyud ang pila sa mga symptoms Sir Josil. So kung ano man ang symptom, ayaw man na-mention na, no?
0: Oo.
1: Pero itong iban sila ni Sir Josil, nag-ibatsyag sa pagsakit-sakit sila sa ringat yan. Ang iban sila kung daw medyo dugay-duga ni Sir Josil, may mga may dugo na nga nag-upod sila sa ringa higko.
0: Mm.
1: Kung ano man ang symptom sa mabatsyagan mo, para sigurado, kung para makampante ka, mas manami makapacheck kagid.
0: Mm.
1: Kag ang pagtumarya, sige-sige sang Visionix Plus, ti ang siya santhin beta car siya santhin tag lutein ti direkta nga nagapanghikot ti saton sa ringa mata dugangan pagit sang beta carotene tag vitamin E para may protection ka sa imo sa ringa panulukan kag overall eye health naton siguro sa madali mas manami kun makapacheck ka atan sige-sige lang yung pagtumar mo sang Visionix Plus.
0: Okay, isa dali ti experience ay ni Doc Leo selinya kaagi ako selinya sa isa kasi mana kay isa lang ko mamuhin bala gapala nakita nga kun lawas ya ginaimdan ko lang gani pain reliever ti in this case siguro kun pain reliever na pangita mo Mrs. the pain dira pamangkot sini kun magpala nakita lawas ya gina-label ya bi Doc Leo nga tungod song kaisa lang sa mamuhin sa saksimana, nagpala nakitlawas siya.
1: Sa iya na yung panilag, Sir Josil, ano, kag mahimo husto man.
0: Mm.
1: So, iban nga mga konsiderasyon dapat itanawon man naton, Sir Josil, mas may mga maintenance medication man sa nga nag-resulta man, Sir Josil, sa constipation.
0: Mm.
1: Basta nag-iinom ka man karon sa iron supplement nga nag-resulta man sa constipation.
0: Mm.
1: Basta kulang ka man karon sa pag-inom sa tubig nga nag-resulta man sa constipation. Kada mo sa konsiderasyon naton, Sir Josil. Pero, kung sa panilag ni mo, ang panalagsa nga pagpamuhin sini nag-resulta sa pagpananakit sang lawas mo, tingo haon mo makargahan sang dugang nga fiber ang imo sa dinga tinay. So ang isa nga mahimo mo sini kun dari ba supplementation nga masadya sa binaton, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C para magdami ang pag-function sang digestive system. Tapos 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Isa sang aton sa nga ma-recommend para nga mabuligan, Sir Josil, nga maremedyuhan kag masolusyonan ng constipation kay kung namo ng emosyon sa nga pagpanilag once nga makapamuhin ka posible, di madula man ang pagpalanagin sa lawas mo.
0: Mm.
1: Kay karon ang problema kung nakadepende ka dira sa emosyon nga ginatawag pagpamuhin para makuha ang pagpalanagin sa lawas, masige ka lang inom sa isang pain reliever.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginasulit na ito, Sir Josil, kung ang sakit tuman gid hindi makagwanta or hindi magwanta, kag nagadisturbo na gid, pwede iya makainom sa Cess the Pain.
0: Okay. Nami pagkuntanin ni Padanas, galing gid daw lang aalan na tas tiyempo, abi mo. Ginapasalamatan na ito sa nga certified na naturopath practitioner si Dr. Leo Amos for having us. And for being with us. Sa isa naman kay Dizon sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kuantan lang siguro sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: May nag-update sa ato, Sir Josil, nga sinya, antes mag-inom sang para sa palanakit, pwede na ibanyosan sang Santhon Herbal Oil.
0: Oh.
1: Kaysa iya kuno kanami, gid sa nga sa nga pamatyag, pero nag-iinom man sa kuno sang pain reliever, panalagsa na lang kay may Santhon Plus Herbal Oil.
0: Oh, base ito, makuha man lang sang banyos-banyos sa gamay nga hagod-hagod, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sila yung kasa kulang, mala na sa hulo haplos mo.
0: Oo, haplos ng pagmama.
1: Amumla ng kinanglan, ha. Tungod na nga aton, sining lawas, especially nga aton, sining ginatawag tinae, kinanglan sa nagkaigo, sining pagtatap para nga marikawan sining ang badatian, especially ng colon cancer nga nag-develop sa mahinay kung kaisa hindi na tunabalaan may ara na galit kita sina. Kagang himuon na aton, sining efektibo nga mga strategiya kag long-term prevention combined sa aton sini nga healthy diet upod sini sa mga pili kag proven tested yung mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and the Santhon Vitamin C upod sa physical activity, may crucial role ini sila para ma-reduce ang colon cancer risk and improve overall health. Sa kinanda, naging yung certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sinopa sa gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira

0: at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Sang namati ako.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake. Sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwar po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mabahuro may kabulig it paginomit Santon plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Rosantum Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Pagatibal. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Kasi gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: nakakainis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X. FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Agar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Hey, symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
0: Wow!

0: old, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusantum Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Politika. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdudig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Islamist po, sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Rio. Ako sa call center agent.
8: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang gigi-epekto sa akong sang Sister Pain.
8: Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain Nisra. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sampled Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry and misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na classic kape, uwa its side effects. Santo Blas Copa Mix, may kapikawan, may buong ka pa. Rosanto Blas Copa Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senthan Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous?

0: alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako ang center agent.
10: Burmy, gina ko nagpa-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Igbal, gina ipetro sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: My name Jakas, ah. Inubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Nandalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at barakang, mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.

0: Sublime na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako nga si Ginali Pahayahay, taga Porok Salvation Dos, Barangay de Pisayna. Nagdaog ako sa 3,000 pesos sa promo sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Madamagid nga salamat sa kay Dr. Milito Oy. Magkarin na kamo, magjoin na kamo sini sa ilang nga pa-promo. Madamagid nga salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Santon Gold Capsule, 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Nga, XFM, kidhaw!
7: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
6: Nga, XFM Kid!
8: Inami ang music, ah!
6: Nga, XFM Kid!
8: Ay... Pula ka lang ang music, magkatapos mag-talk up lang, mayarap yung mga balita, blabas yung nabibigit yung mga DJs, nalakad,
9: wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
6: May how kita pa?
10: Oo, enjoy lang.
6: Nga, XFM Kid, how?
11: Dibo!
12: FM 87.5 Sagay City.
13: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tumisan nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Ga-natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaf. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga-pampapaskog sa atong natulaan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga-bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
4: Monsanto Plus Gold,
3: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Wala madala sa imong ano, sa imong jade stone.
1: Gani man
0: sa agtang ginaginabutan. Ano ka, Indiana? Ah? Indian ka?
1: Indiana Jones.
0: Indian target.
1: Indian pa. Balik lang kami. Indian mango.
0: Ha?
1: Indian mango.
0: Hindi, Indian lang ka.
1: Tapos sa bagay.
0: Balik na kami sa mga Domingo. Asa naman yes. Kita sa Webes naman, no? Mm-hmm. Lawig-lawig naman na aton nga pag iskrimahay sa mga gabi. Asta alas 12 kita mag-inop danay. Matag sing kasadyahan. Asa ano oras?
1: Asta alas 12.
0: Alas 11 imidya lang, oy.
1: Ha?
0: Alas 11 imidya lang.
1: Doon, sigurado.
0: Oh. Kaya pag alas 11 imidya, gina doon na dabukan na yung buli. Nalis ka na daw, buli na ta.
1: Parekya.
0: Oh, dali na, welcome to tanan nga XFM radio station ni Boss Rem. Sa mga taga Bacolod, mabatean kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Joderi.
1: Bala?
0: Oo. Kumilistahan na. Maria ka lang kumilistahan ka kung wala. Pahuay.
1: Correct.
0: Sa Kaban Kalan, mabatean kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang.
0: Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Roldan.
1: Sino na siya iya?
0: Tansiko Sandoval. Si Engineer.
1: Oto.
0: Oo, kay ginliso na sila sa 101.7.
1: Oh,
0: official na ang XFM 101.7 sa Kanlaon.
1: Sige, Betty, lawan ko na siya.
0: So Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5. Kag syempre sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalo na Victorious Manaplak adi sa Sagay Giskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: Ay, pa si Alex, si kay Steady.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Jen Ray
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel
0: Jen Ray. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Ha?
1: Charmaine?
0: Are you sure?
1: Charmaine, ha?
0: Are you sure?
1: Oh,
0: final answer.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Isa lang correct ko ba?
0: Isa lang?
1: Isa lang?
0: Oh my God, naka-isa ka pa. Si Rohon Takatane. Sige na, sa mga gusto mag-join, i-save nyo na amon numero para makasulod ka mo sa amon nga mga talawgan or sa amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Sa Globe na, 0915-8311-431. Open man nato nga social media subong nga wala naging swildo-swildo. Troy Tisoy 2.0. Ayun na, pigado na subong.
1: Oh, pigado na si Meta.
0: Oo, oh, buhin-buhin na naging yung mga vlogger. Oo, oh, mag-apply na ni sila sa SM. Maobra na sila. Mag-apply na sila, no? Ah. Nga mayara naging sila blessing monthly income.
1: Monthly income.
0: May monthly income sila sang una-una, sang kasagsagan pa sang Facebook. Pero
1: yes.
0: Subong kay ti, nagpulupigad doon, ha?
1: Ti, imagine na bala kung pila ka milyon ang gina... Ano?
0: Gina.
1: Ginasilduhan ni Meta.
0: Ah, gamay lang na. Galing kay si Facebook. Subong ginegosyo yun again.
1: Muna gani.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik na sa Baon Balo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sag si Katropang Don Silangka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskog ang imo immune system pinaagi sa pagtumalas ang Santon Plus Vitamin C.
0: Mahal ka mo sa mga Yes All products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaga, may nag-message, nag-comment sa FB Live, Troy, sa 2.0.
1: Ano ko, no?
0: Mayong gabi, Troy, daw pabo mo na si Dolphy.
1: Hindi na yan, muna yan.
0: No. Hindi ah, salala yun mo yan. Chakto na kitong ako nauna.
1: Ano?
0: Takol.
1: Sige yun sa bata gani, sa babae.
0: Ano?
1: Jakol.
0: Ginsugdan mo ginali mo ay. May papakot ko sa imo, ha?
1: Ano?
0: May papakot ko sa imo.
1: Ano gani?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, yung libutan sa kalayo. Sabat.
1: San termo?
0: Iban pa. Ogsaran ko sa Iloilo, yung libutan sa kalayo.
1: Ano na yako, Noya?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, yung libutan sa kalayo.
1: Nang Candelaria?
0: Bibig, dila.
1: Na,
0: ha?
1: Dila! Dila ang kalayo, da?
0: Ang kalayo, baw! Ang aton bala nga sungad, bala, sobra pa na sa kalayo kung makabuga. Makaguba pa na gani, pamilya, chismis!
1: Daw pala, pato.
0: Ha, baw! Ah. Daw ikaw pa naka-chat GPT, ba?
1: Amo nang bunga sa mula. Bunga sa mula sildo.
0: Guys, pwede na makatawag XFM call and text line. Smart and TNT
1: 0912-0076-793. Sorry, what? 0912-0076-793.
0: Tag, pwede makamukatawag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening. Kita ano? Signal.
1: Oo, signal mo.
0: Mayong gabi.
2: Gabi.
0: Pangalan?
2: Papel.
0: Ha?
1: Sino?
2: Papapel.
1: Papapel?
0: Hindi ka gidi, hindi ka mag-try magpapapel di ha.
1: Okay.
0: Kaya madunot ka gidi sa amon. Taka din ka?
2: Sagay
0: ah. Din sa Sagay?
2: Proper.
0: Kalapad sang proper, may poblasyon uno, poblasyon dos. Din ka da?
2: Dos.
0: Sa din sa dos?
2: Sa dos na.
0: Ah, sa diin ah. Gaya kami purok ah. Dasig!
2: Lalanay kitang pa.
0: Why ko yala? Bot yung kilala hay taya.
1: Nagali ka ba di intra ko? Hindi ka malama pakilala.
0: Amo man! Kilala hay kami gaya ni Marcos. Uy, sa ganit labot sa ako, ikaw pa.
1: Kilalahay man kami blan ni Donald Trump.
0: Din sa Poblasyon 2, Dasig.
2: Karado ah.
0: Ah, taga Karado. Tultulan mo, Dol.
1: Di ang Karado.
0: Araw ba lang MDM College? Bala malabyan mong kapakulot ka sa ulunhan tagamay. Okay. Pila na edad mo, Papa Phil?
2: Gamboy na 50 ah.
0: Ala, nakabata pa si yung tingog ah. Oh. Nano ka man, wala ka man ginsumpa sa mga duwinde.
1: Kama-kama.
0: Di ka man...
2: Sa firme ka nakaturpo.
0: Amuna iya.
1: Amuna iya.
0: Ikaw, Pabi Conodol, kung to, di man nakaturpo.
1: Bebe, palapit. Bebe, kayo kapon to, be.
0: Nga naka ano nakadumdum nga mag join sa program na mo ni Dolpo.
2: Di na nami anang ko kay way naman ko sawa mo.
0: Ah. Uy subong bala kami na lang din nabilin nga tenant sa building.
1: Oh e bala.
0: Dolom ang sa pihak nga kwarto.
1: Te, ano plano ano? Mo?
0: Para sa mong yabi, Dol?
1: Wala.
0: Hindi ko lang pagbutan electric fan.
1: Nga aman,
0: ha? Para ma pamalason gid ka mo.
1: Mainit.
2: Ano si
0: sindihan ko lang sing ano, sing katol.
1: Ha?
0: Katol lang ya, wala iya sang electric fan kag wala abri-abring bintana.
1: Bisan ba kukang pa.
0: Hoy kana asawa, Papa Phil?
2: Wala.
0: Nga man, di na asawa mo?
2: No, wala may asawa eh. Di.
0: Gani, di na gani. Subong.
2: Ah, ato na to sa ila.
0: Ah, ginuli mo?
1: Umalis nang walang paalam?
2: Nagpuli ka ka.
0: Ah, nagpuli ka ka din na, oh.
2: Maulod.
0: Ah, ginpapuli mo man. Wala mo ginpunggan.
2: Hindi, mamapugong.
0: May mga kabataan ka mo?
2: Yara.
0: Pila bilog?
2: Ha, lagko na. May mga pamilya na.
0: Ay, oo. Oh. Piso mong ikaw na lang dahil isabilin sa balay nyo dahil sa karado?
2: Oo.
0: Ano tuyo mo mangita ka na sing ikaduwa? Kaya wala naman tong una.
2: Pati ko may ara.
0: Kilala ko gani. Bisan may ara pa, nangita na.
1: Amo ko dyan.
0: Ihambal ko kung sinungalan niya.
2: Pwede ba si kilala ko man na?
0: Ha?
2: Kilala ko man na.
0: Buta, chismoso ka man. Gusto mo nung balan. So okay lang. Okay lang ayhan sa imo nga asawa nga nauna nga ano? Nga mangita ka na simbago?
2: Oh, sige. Anong kumulang ng itlog ko? Kumuson?
0: Ate, wala man na iya. Depende sa imo kung ipakumos mo. Kung ikaw
1: nga
0: masarangan mo kung ikaw makumos, matomato sa itlog mo. Ha?
2: Kasarangan ko kalawaya.
0: Yung testing ko gani yung kumos, itlog ko na punuran ko mo. Hindi gali man nami.
1: Kaya ano gusto mo? Ako na lang?
2: Ano? Basi ko matamaan.
1: Ah. Hindi ah, kabaluman ko na mapahinay-hinay ah.
0: Daw sa siniguro nga hugada, daw makapon kagiguro kung kumaagyan sa sungadi, Dolpe.
1: Te?
0: Wala ka man nahadlukan nga makapon ka?
2: Mapakapon pag ay ko katatlo ka bisis kung nangyara.
0: Sige be, ari ay may papakot ko si imo ay. Ano ko nung isda ang nag-istar sa duta? Sabat?
2: Umbutay, way ko na
0: yan. Okay, Dol. Ano nga isda ang nag-istar sa duta?
1: Penguin? Ay, ano mang gali?
0: Karon ah, yambal si mo. Pila edad na pangita ang mga babae, Papa Phil?
2: Bisim lang, 40 pa 50 ah.
0: Describe ano yung mga galingon, basi may mga tagasagay nga mga uyab nga para sa masayang pangidaron. Ganiman. Why not, di ba? Dasig pang kit anay nyo. Oh, describe yourself mo, no? Pila?
2: 5'6 ang height.
0: Taas, okay. Tapos?
2: Medyo dako ang abaga.
0: Dayon?
2: Medyo dako man ang buli eh.
0: Di gusto mo ibuli bar? Para magamay man? Dolph, gabuli bar. Gabuli bar ka, Dolph.
1: Ha?
0: Gabuli bar ka man.
1: Tistingan ta.
0: Dako buli. Daw pato ba?
1: Ano pagid?
0: Ano pagid?
2: Ah. Chinito.
0: Ba? Chinito?
1: Wow.
0: Moreno, puti-on.
2: Moreno.
0: Moreon. May work wala.
2: Ara.
0: Ano work mo?
2: Tractor operator.
0: Wow! Nagapang aradong animal.
1: Eh, saan mo ko aradohon?
2: Maya mag-arado ah.
1: Ang muna ganyan pa, mangkot, saan mo ko aradohon?
0: Basi arado lang dapat combination na iya. Hindi lang kay silinga kabalo ka mag-arado.
1: Correct.
0: Kabalo ka man ganyan mag-ano, Dol?
1: Ha?
0: Ano ula labot na kabalo ka mag-arado? Kabalo ka pagid mag...
1: Magulol.
0: Magbrutsa. Amo na. Teka balo ka man ayahan magbrutsa. Kahit kung nagambal kang hindi ka pa kabalo, pati singan ta kay Dolpo kay isagid niya sa burangos niya.
1: Amugit.
0: Natry na naangagin sagid-sagid sa burangos. Gusto mo matry?
2: Damol sa burangos eh.
0: Ba? Ay tait ni balang iya nga burango sa mong nagaputi-puti na ni gani o.
1: Kung amo na kagi ka arabo.
2: Kaya kaya ang pabo, wala man ang burango.
0: Hindi ha, arabo.
1: Arabo.
0: May edad ka naging mantood. Ano na to na pangita mo si sa kababae? 40? Asa pila tong edad?
2: 50 ah.
0: 40 to 50 years old. Balo, balo sa patay, may, balo buhi.
2: Sa may, basta may bulanan.
0: Ba? Bulanan nga, ano, nga bisita?
2: Pwede man may pinulan, pwede man may bulanan.
0: Wala na na guro, kay 50 plus na lang mo, no?
1: Bulanan, guro nga swildo. Te.
0: Te.
2: Saan wala bulanan? Kung... Pag-intakto
0: na
2: yun, okay
0: lang. Ah. Sige, damo taga sa guys. Subong, ano mo? Mga single mom naman subong baladol.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, siyempre, wala na sila ga-intra de rin. Nagapamati lang sila kung sino manawag. Perfect, kaya rin si Papa Pil. Laban-laban siguro. Manugid man na si Papa Pil sa ato kung may matigayon siya.
1: Oh, correct.
0: Papa Pil, no? Update mo kami.
2: Oo.
0: Isugid mo sa amon kung sino ga-biga-biga, ha? Sige. Biguay na ta subong ha.
2: Ayos ha.
0: Ah, sige, ano number mo? 09?
2: Ara sa ano?
0: Ah, ako na lang malawag?
2: Oo.
0: Amo ni ang 0909? 135-8178. Liwat, 0909-135-8178. 0909-135-8178. Klaro-klaro, signal na munda sa karado ba?
2: Oo.
0: Mayo.
2: Kalagabong ka rin kito eh, kalagabong.
0: Very good, kay XFM na yung mugi na pamatian. I-maintain lang agaan ka namon radyo, basta isugid mo sa amon kung sino nga taga-sagay ang nangilala si mo.
2: Wala kundi radyo.
0: Oo. Wala radyo, tapos nagpasigabong ka na. Ako naman. Skartihan mo naman kami. Salamat, Papa Pil. Thank you, Ged. Maying gabi eh. Sige, bye-bye.
1: Gapasigabong ko, no?
0: Oh, sige na, Dol, pa.
1: Ano na to?
0: Ano na to? Ano nga isda nga nag-istar sa duta?
1: Penguin gani.
0: Animal. Hindi penguin, ah.
1: Yan naman gali.
0: Ha?
1: Ano?
0: Bulan-bulan.
1: Anong bulan-bulan? Hindi ko nakilala.
0: Wala, ano lang kilalaan mga isda?
1: Basta isda, hindi mo ko napapamangkoton kaya nakilala. Ako lang niya sap-sap, bangros, tilapia, dalagang bukid abi.
0: Ang itsura na sang bulan-bulan daw, ano na siya? Daw isda gid siya.
1: Kaya ano itsura?
0: Daw tuloy nga medyo dako-dako lang siya sa tuloy. Oo, amo na siya ang bulan-bulan. Ah, ano man, mamangkot kapag ikuha nung iyang English na sa bulan-bulan?
1: Moon.
0: Mayo balano. Oh, isa pa, paget.
1: Oh, ano?
0: Grabe daw, lagi may nasabatan ng mga tsakto ba? Ari, masabtan mo ni. Ako may migo. Ako may isa ka migo. Upod ko, bisan din kami makadto.
1: Landong mo eh.
0: Ha?
1: Landong?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sulitan ko ha.
1: Oh.
0: Ako may isa ka migo. Upod ko, bisan din makadto.
1: Si Dolpe? Ate, ako, ako.
0: Dinday mo nga yung tsakto nga sa bat. Ang lando ako si Dolpe.
1: Si Dolpe na lang po.
0: Correct, correct, correct. 3 minutes after 10 o'clock, umalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Dizon.
1: Kanto na bilang ka.
0: Ito yung phone pal sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi somebody
1: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Are ay.
1: Ano?
0: Are ay. Uyati akon ikog kay masalom ko. Uyati ikog ko kay masalom ko.
1: Pantat.
0: Uyati ikog ko kay masalom ko.
1: Amo?
0: Ikaw na yan. Uyati ikog ko kay masalom ko.
1: Bot, ano na yan?
0: Luwag.
1: Ah, okay.
0: Teka pa rin ang phone palopon niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Sandon Plus Herbal Capsule.
1: Kag, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join, kita Singapore Pal, XFM call and text line, Smart and TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano ni siya ang dagat na ginputos ang langit?
1: Yahoo! Pacific Ocean.
0: Ano ang dagat na ginputos ang langit?
1: Lumpia?
0: Matagoklo.
1: O ano?
0: Isa inika. Prutas.
1: Kabugaw?
0: Ha?
1: Kabugaw?
0: Nga may tubig.
1: Kwan e ng sandiya? O diba?
0: Dagat na ginaputos ang langit. Sabat!
1: Sandiya gani.
0: Lubi. Oh, di ba? Di ba ang sulod sang
1: dali lang gid bala ano kay pamangkot mo?
0: Dagat yung putos ang langit.
1: Okay.
0: Di ba ang sulod niya sina puti tanan?
1: Oo.
0: Di may tubig siya gani, dagat nang tubig. Di kung ara ka sa sulod magtangla ka puti tanan, di kung di daw langit, lubi.
1: Okay ah.
0: Lubi buli. Line number one, good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Good evening. Pangalan?
2: Sir Raymond Liwat ito. Yeah, Troy.
0: Ano naman, mangayo ka naman i ano, ipabulong sa imong ano? Balantian.
2: ano lang ko dahil sa Troy.
0: Oh, sige, mamati kami. Go ahead.
2: Aka-webis, nagdangap ko dyan kami. Gusto ko maka-ano, makasita liwat kay ano, ang pamilya man ko, pero daw katas nga araw, di nasa Pakpaw.
0: Hindi kami kainchindi, tadong nga magambal, liwat-liwat, from the top, pinahinaya lang ang maintindihan ka, liwat. Nagdangop ka sa among program kay gusto mo makakita.
2: Troy.
0: Tapos?
2: Ay, may pamilya man ko daad, kaso lang, ora sa ora matanda ka sa pagkod mga ngayon ko nang databulit nga sa kasuhon ano ko mga kapilit ko.
0: Dol, pwede tanong pa wala may mata dol ako, isa? May mata ng isa ang jade stone mo bala? Pero ano nga ambal sang doktor sa'yo mo makakita ka pa no? Kooperahan? Pila ka percent pamati bala? Pila ka percent nga makakita ka kung maoperahan? Hambal sa doktor.
2: Ang ano, Troy, ang 85%.
0: Ah, pwede, no? Mm-hmm. 85% takot chance sa'yo, no?
1: So,
0: mga pila gastuhon mo para maoperahan?
2: Ano naman, ito, yung mga 17,000.
0: Gamay lang, no? May Gcash ka?
1: Sa 70
0: sigurado ka 17,000 lang?
1: 17,000 lang?
0: Ano, script lang na? Script? May script lang ang doktor? Nga pag-upang?
2: Ano, Troy, ang lens, Troy, ano, five ang lens, Troy, isan ko na ang lens, sa lens,
0: script,
2: ano,
0: eh, no?
2: Ang katarata.
0: Ah, kay may katarata. Wa ang sa script lang na, script, di ba? Ho, ti okay na 17,000. Hambal ko gani si imo, di ba? Gin hambalan ta ka nga ma-adto ikaw si LGU kay balaan na nila kung ano ang gamay lang na iya kantidad ang 17,000.
1: Ah.
0: Ang iban gani, libre gani la operasyon sang tagpila ka mil-mil, imo 17k lang kaya na. Oh. Ang ano?
2: Nagagusto mo kasi LG, sa LGO, Troy, kasi ako nagagusto sa LGO, biniskaso kasi ano, wala ko kung may mo ay istasun, kung man, wala ko gate, isa lang may mo ay, ano, hindi ko kita, hindi ko mamanahan kung may mo magto, Troy.
0: Huwag nga kita, may masaligan nga relative mo, aw?
2: Ay, kasi daw ka pawaya mo sa mga, Troy.
0: Te, ano man ang gusto mo matabo, kami ang maalalay sa imo? Dolpe, kabalo ka mag-alalay ni sa iya?
1: Pangita ka dyan sa imo nga masaligan.
0: Ikaw na lang nga, ako ni hatag ah. Ikaw na lang ako ni hatag sa iya.
1: Ha?
0: Paupdan mo sa.
1: Di na, taga-diini siya haw.
0: Taga-antiki, pero pagkatuon ta mo sa pututan. May ba si Meto man na tuguro? Ha?
2: Sa kalibo, sa aklan na Troy, ang operasyon ko, Troy.
0: Nagkakaguba ba lang amon format sa amon program? Kaya ang imo bala format, panawagan.
1: Panawagan?
0: Oo, nambal lang man na namon si imo kung ano yung obrahon. Kung sa amon ka magdangop, ano man ang abi amon may ibulig si imo kay layo ay man kita. Pero kung hambalano naman niya, kung ano nga mga diskarte imo pagkakaduan, na hambal naman namon si imo sa nagligad. Ti, kung magamon ang plasada ang pamilya mo nga hindi magbulig si mo, sino pagit bihin mo palapitan? May harap ha?
1: Hindi gani magbulig si mo ang pamilya mo.
0: Oo. Oh.
2: Sa ano, Troy? Sa San Ramiro, Troy, ang sa isa ko, Troy.
0: Oh, manawagan ka na lang. Amo na lang na. Oo. Oh. Nawagan ka na lang kay nag-line up ang nagapangita sing uyab ang imo abi pang ano nimo pang public service announcement. So ang imo brahon ang manay panawagan mo tayong pamilya San Remio basi ka pamati sa XFM Antique nga kung pwede ikaw da katuan o sige na gamita ang amon nga platform para mabatian kanila go
2: sa kaisa ko lang dyan kami barangay Sindulan sa Nanayo kung lokomatika man ano sa kanalan ko lang sa ano pang pag-asus

0: E wala man ta maibulig da kay hindi man ta to kapalapit. Sa dali lang ginaidiyahan, pro.
1: Gason, wala man kami blaga sila nga ganyan na look kami. Pero ti ang format sang amo niya nga program, hindi niya public service.
0: Program, gid ba?
1: Program. Program lang program.
0: Silent R.
1: Kabalo ka dikit lang ang British, kuya.
0: May R syndrome ng RAR.
1: Ang mga British, bila gina-drop na nila ang mga R.
0: Hari, ayaw pa pa ko. Tasi mo, paktan mo ni siya.
1: Ano?
0: Kaya daan-daan na ni. May liog, pero wala sing ulo. May lawas, pero wala tiyan.
1: Stick bread?
0: May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala sing tiyan.
1: Ano niya kung luya?
0: Liwata? Liwata, liwata.
1: Luwa na yan.
0: May liog. May liog siya. Oo. Pero wala sing ulo. Oo. May lawas naman siya pero wala sing tiyan. Klo?
1: Oo.
0: Yung nakaptan mo na siya permi.
1: Ball pen?
0: No.
1: Nakaptan ko pirmi?
0: Yes! Big yes! Hindi pala magtulong sa ako. Malisyoso ko na. Pag magbalikin, kagaling sa akin, kabalo ko, binastos sa manisa mo.
1: Namadulaan ang kutimanin mo ba?
0: May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala tiyan. Ini ang ginakaptan mo per me. Kung magnaog ka.
1: Basto?
0: Wala ka maman ka baston?
1: Hagdan eh. Hagdan mang gali.
0: Ini isa ka butang. Additional clue, isa ka butang.
1: Nga ginakaptan ko kumanaog?
0: Oo, isa ka butang nga ginakaptan mo kumanaog. Ilabinagid kong suguon ka. Para na, damo-daon na clue, ha?
1: Ginakaptan ko.
0: Oo, kung suguon ka pag magpanaog, inakaptan mo na siya.
1: May li...
0: Oh, piktanay ta!
1: Hindi na,
0: piktanay, ah!
1: Kwarta?
0: Ah, hindi, ah! Wrong. Oh, last. Kay ambal ko ang sabat.
1: May ginakaptan ko.
0: Ginakaptan mo magpanaog labi na gid kong suguon ka.
1: Ano na ako noya?
0: Siret?
1: Oo ah.
0: Butid liya.
1: Layo.
0: Layo man! May liog ang butilya. May tiyan ang butilya. Ah, may liog ang butilya pero may ulo.
1: Wala.
0: Okay. May tiyan.
1: Oo eh.
0: Ha? Di man dapit ang tiyan sa butilya.
1: Kung servisa ni grabe.
0: Malusot ka pagid, ha? Ari pagid ay. Sige pa?
1: Sige ah.
0: Okay. Dahil lang. Dahil lang ha? Oo, ang matawag. Tawag lang ka mo ha. Kaya ginapagitaan ko pa si Dolphy. Are! Kahoy ni siya pero wala gamot. Pero nagasaka, bababaw.
1: Kahoy?
0: Kahoy pero wala gamot. Pero nagasaka, paibabaw.
1: Ang kalot?
0: Kahoy ni siya, pero wala sing gamot, nagasaka, mababaw.
1: Ano na ako niya, klase kahoy?
0: O, oh, si Red?
1: Oo, ah.
0: Ha?
1: Oo, ah.
0: Ginahambal ko lang gina-perm eh. Eh, nagamit mo na siya kung mag-brutsa.
1: Ano niya? Brush?
0: Ginagamit mo siya kung may brutsahon ka.
1: Bigote? Eh?
0: Correct, correct. Correct. Ginang lang po yung damo-damo. Kluya na, ano ni siya? Dapat sabton mo dahil niya. Dapat tag-isa lang tayong kaklo ako ni yata.
1: Ito kalayo, malasagin mo nga mga...
0: Tsakto man na, kagatubo man ang bungot. Wala gatubo, aw. Gapasaka.

0: Saka, ang bungot, wala ka tubo. Nga ka pa saka. Di ba, paano na karoon magwa ng bungot kung wala ka saka?
1: Di nga bungot. Kaya pa, kapaamu mo na ayaw.
0: Ari o, abuhon ang color kung buhi. Orange naman kung patay. Patay pero manamit. Abuhon ang color kung buhi. Orange naman ang color niya kung mapatay. Mapatay siya pero namit.
1: Sudan?
0: Oh, okay na, lapit na. Sudan na siya.
1: Sudan gani.
0: Sudan gani. Ano nga sudan?
1: Nga prito?
0: Ha, pwede. Ginabutangan sing ano soft drinks para magnamit pagit. Para ga gumamo na magkaon.
1: Hamburger.
0: Hamburger. Nasudan mo hamburger?
1: Ha?
0: Sudan mo?
1: Sudan ka hamburger
0: ya? Hipon. Sakto sala.
1: Or pasayan?
0: Oh, pwede. Te, okay na?
1: Okay na.
0: Dugang pa?
1: Hindi na.
0: Karoon naman ah.
1: Oo.
0: 34 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palaw po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Troy Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Rami Anggo, natulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kang impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tuloy sa nawad daw ang pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
0: Says the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaf. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasok sa atong natulaan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsanto Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.

0: 53 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Nakibot.
0: Ari ay. Balay ni Troy, isa lang ang haligi. Sabat. Balay ni Dolpo, isa lang ang haligi. Ang balay ni Dolpo, isa lang haligi.
1: Hello, Abe?
0: Ha?
1: Hello?
0: Makaon ni siya kung makita mo sa mga lasang-lasang ilabinagid kong tuwing umuulan.
1: Uhong?
0: Ay! English?
1: Mushroom.
0: Correct. Aray-ay! Sing-sing sa kulumag ko sang gabi naghahatag sing kasanag sa hindi makita ang adalan.
1: Kinky?
0: Lapit na lang. Lapit na lang.
1: Flashlight?
0: Lapit na again. Sabat?
1: Flashlight gani?
0: Wala na iban?
1: Flashlight ah.
0: Ha?
1: Flashlight?
0: Bulan. Ayun, Gab, line number 2.
2: Dyan ni Troy, ako na lang to answer sa uhong blang, ano ba Troy, ang balay nga isa lang haligi.
0: Oh, aray, may pamangkot yung misi mo, ari ay. Train track agad ah. Tikatiin ka dyan.
2: Agas, kapila.
0: Ha, Isabela. O sige, train track agad ah. Te, wala.
2: Isabelo, haligi, Troy. Ang sirang ko to, Troy.
0: Hindi na, nasabat na to. Nakatag na kumiyari ko di iban ah. Ready ka na?
2: Oo,
0: gani na. Sabat na gani. Ari ay, may pamangot ko sa imo. Oo. Oh, tubig sa banga, hindi masaluman sang isda. Sabat? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Sabat?
2: Kaya naman tubig, Troy, mo. Hindi lang yung talagoy ang isda, Troy. Kinaubas, Troy, ang tubig.
0: Ano gani sabat mo? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Dolpo, nahambal mo na ni Kaina.
1: Kasilyas?
0: Hindi, nahambal mo na ni Kaina.
1: Sige naman?
0: Oo, nahambal mo na ni Kaina. Pero ginlain ko lang, tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda.
1: Klo, Abi?
0: Ha?
1: Klo?
0: Color green siya.
1: Green. Lube?
0: Tagalog?
1: Coconut.
0: Tagalog, coconut. Correct. Oh, sabat, lube. Boko, coconut. Ah, amo na siya ang tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Te, isa pa? Isa pa?
1: Oh, ako naman papapakot, ah.
0: Oh, ikaw, anay. Oh, sino yung mumukuton? Ako, kung si, ano?
1: Duwa ka mo,
0: dyan.
1: Ah.
0: Oh,
1: si Jan-Jan una, sabat.
0: Oh, sige, ah.
1: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Kadamo. Oh, si Jan-Jan, ikaw ano yung una dyan, sabat?
1: Isala na yung sabat, sina.
2: Ang ara sa imo, ara man sa akon?
1: Oo.
2: Tubo.
1: Ha?
0: Tubo.
1: Tubo?
2: Oo.
1: Sala. Sala, gani.
2: Ara man sa akon?
0: Tinga kadamo, kadamo na ya. Parayos mo lang ta kay tilalaki ka lalaki. Mga kami damo kami nung sabat da.
1: Ay, sabat lang bala,
0: ah. Ha?
1: Sabat lang bala?
0: Liwat, anong ara sa imo nga ara man sa amon?
1: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Kadamo, gani sing sabat.
1: Ano gani?
0: Budlay-budlay man, hindi man na... Okay, kami klo.
1: Klo?
0: Oo, ah.
1: Ara na dasa sa tinaga nga na, ah.
0: Hmm, sis, kabudlay sang klo mo. Akon gani, may color gid gani.
1: Bawa.
0: Ginambal ko pa gani nga nasabat mo na. Oo. Iban pa, duga ka.
1: Ara na na gani sa tinaga nga na. Anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Pag hindi ko makakadlaw na sang sabat mo, makatilaw ka gid sa akon, na.
1: Hindi nga makadlaw ka gid, be.
0: Isa ka kasimana, hindi ka mag-duty, ha?
1: Oo,
0: ah. Oh, sirit.
1: Letter O, E?
0: Lit-
1: anong... Ano nga ra sa akon? Nga ra man sa imo. Ano letter O?
0: Hoy, ang sa ano bala? Ang sa hiligay nun bala? Wala ginadaya ano? Bala proper nga ano, A-I-E-O-O. Kay ay, ang gani. Imo pwede na obraon sing yo. Ang oo pwede na obraon sang o nga wala
1: amo
0: sing yo.
1: Ang spelling mo.
0: Hindi ah. Wala ya perfect spelling sa ligay nun basta
1: hindi,
0: when it comes sa o kag yo ah. Hindi na ya.
1: Kay hindi ang jawa ba perde ya.
0: Ang imo tani pamangkot.
1: Ano?
0: Ano ang may ara, anong parehos nga ara sa tawo ara iya o ginaiya kay tawo tao
1: una gani ang pamangko
0: te ang ano? Imo ya hindi tawo mo anong ara sa akon nga ara man sa imo
1: te
0: ang o bala sa amo na iya pwede na iya maislan bala yo oh patas ay ni chat niya sa bat
1: hindi na sa perdi te insakto nga ako niya pagula si mo kagina ngayon agi do ba perde
0: ari hapos lang ni para sa inyo nga doa ha oh migo janjan oh kabayo ni San Juan hindi mga kaon ko hindi sakyan sabat
2: balingan.
0: Ha
2: balingan.
0: Ha
2: balingan.
0: Lapit na
1: good kuran. Galingan, galingan mo kasi. Kutkuran! Ang galingan niya, wala man lagi nasakyan.
0: Tanda sa ila, kabalugin sila ba?
2: Oo,
0: naka-ano ka mo ha? Naka-score ka mo ha? Ariyaw ah, isa pa gito, apos-apos pa gini ha. Ariyaw, kung hampangon mo, nag-tiklop ni siya. Kung pabayaan mo, mabukadkad. Oh, eh dyan-dyan, sabat.
2: Payong.
0: Ha?
2: Payong.
0: Ano?
2: Payong, Troy.
0: Payong. Okay, payong ko ni Adolf, imo.
1: Kung hampangan.
0: Kung hampangan mo, nagatiklop. Kung pabayaan mo, gabuka siya.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F-M.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paa ko yung bukol na maliit. Wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa lawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sandubang, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Gumigil ako ng pa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Sa doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba,

0: mas nagustuhan ko sa premium D3 coffee mix. Pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 coffee mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientists.

0: pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: X FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Pain.
8: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako ni ko.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. System pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Pinaka-professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan!

0: gustong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: FM. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, gali. Diri yun.
6: Ah, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Exact.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, alas 4:14 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Kaya jargaga un banwa kara it ka libo. Good morning, probinsya Itakan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karga pagpangalagan pagwaragwag. Exciting Pilipinas. Sa gihapon ako rin yung karoon yung mga inkibahan. Katropang RR Kulas. Mga inkibahan aton partner technical side. Katropang si Pril Kid Palmon. And of course mga katropa magasakay man secure man kita. No, itaya karoon yung mga police report. Biragi man kay katropang Christian Villanueva. Ay, adlaw kita magkaroon. Ay, ita Lores sa Pizza Uno. Ay, sa bugan, ita Hunyo na na mga katropa. O, para si Gondrong mang inadlaw, o. Tapos na rong saber. Kahit aton karaga mga estudyante. At makaroon karang adlaw, daya karaga Lores. Mga katropa, maga umpisada na raya karoon niya brigada eskwela gamagang buhay hasta itdaya nga June 5. Oh, ganyan makita na ito dato nung nagkaroon niya mga igmanghod or mga ginikanan na ito karaga mga inunga dyante na mga katropa siyempre may mga dagang utak maga limpyo na no, sa mga eskwelahan. Ganero, ginabang-abangan. Itagos na naman mga bagong matandar magamit karanang nagaling. May bagong bag, bagong libro, bagong bullpen. May mga krayola. So, gabahan niya mas dyanti na ton, haom na. No, sa daya karon niya balik eskwela na mga katropa. Pero syempre, bukon itanan hay raya ro na eksperyensahan ang mga katropa. Exciting Pilipinas! Bukon itanan, no, pagarihas, depende sa estilo, no, itdaya karon yung mga inunga. Estilo or sitwasyon, itdaya karon yung pamilya. Exciting no? Pilipinas! Mauman sa eskwelahan. Ha? Haong bagayan magkararaton man karang Department of Education sa pagbukas no itdaya karang klase. Exciting Pilipinas. May mga classrooms man bagayan para sa mga inunga nga base mag-agabuan raya karang mga mag-enroll. May aton bagayan nga nagkaigo karang bastanteng mga manugturo. May mga bastante na bagayhan nga mga libro para sa mga estudyante. Exciting Pilipinas! Ay ko naton karang binagbinagon, ha? Maabo nga kakugangan. Kakugangan sa classrooms, ag kakugangan sa mga manugturo, mga katropa. Makaroon nag-abot kita sa 65,000 ka mga classrooms agrayay mga kugang samtang 30,000 man kara ro ginakinahangan no nga mga manugturo para sa school year 2026 to 2027. Exciting. So medyo ma apo diba gani ka may mga passer na sa teachers no. Galing ay siyempre kabaabo pang magyan man no mga katropa. Sa aton karanga pagatalakayon no magkaroon karanga gahon. Oh, good morning na kay Feliba Vicente Pamatian agatotong magkara sa aton karanga pagpangalagad ha. Ay sa aton karanga banwa karaita Libakaw banwat Banga good morning gid ha. Banwat Malite Batan Altavas New Washington. Banwa it Numansya, Tagala ni Bay, Buruanga Balay, Navas, Makato, Malinaw, Agleso, good morning! Good morning! Exciting Pilipinas! Sorry, makarakato, nagkakapi-kapi yun sa makaroon ka rin ka pang orason. Reba karakato na kamatamat na kapinraton ka na manigusyante. Nagabaligya na at anda ka na mga produkto na karon sa Kalibo Public Market.
1: Wow.
0: Ha? No, good morning eh. Nagamat-amat yun man sanda.
2: Good morning!
0: Oh, kapi-kapi ang gitanay mga katropa. Bag-o magtindog sa aton karanga guban na ay siguraduhan ha nga magpungkuan na itsang kiri ba si magulpihan baga and then magpaunat-unat itinyo karo niya kaugat-ugatan maguyap 1, 2, 3 ron agud diba importante ro ginatawag na to niya may stretching no sa sangadlaw mahugas-hugasan man baga kita. Okay, Cloyd Beltran. Cloyd, good morning. Kamusta rin ba na karoon yung area magkara? Kay Dang Villanueva, na karoon sa Agbanawan Banga. Oh, good morning, Gid. Nagatutok man sa aton karagapag waragwag makaroon niya agahon. Baka migon makararaton karangapan nyempo. Video man uga, taro asa-asa man niya sa aton karanga banwat kalibo. Bukon it masyado karanga mabunok. I don't know, sa pila ka mga banwa. Ay, medyo agi ka tayo, mga katropa. Sa aton karanga pagpadayon, masubo, no, nga balita, ray karanga tabo, particular, sa Lagin Banwa is numan siya, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: May natabo itong pagpamuno, no? Agsino kararong involved. Daya nga magkarelasyon. Ha? Si Daya nga nubyo, maginbuno tarana karaga nubya, samtang naka-check-in sa sangka pension house o na sa Lagin Banwa is no man siya. Ha? Ayro iba nga ni kara, kumamakaraya at replestada, no? Eh, di bali nga bunon multa sa kwan, insakto nga pamagi. Pero kung raya nga pagpamuno nga may mga siyaw kat yung mga gamit, ay siyempre, kremen, daya karon niya natabo nga ra mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: May ginasugi na bikara, may natabo kara nga tong kianan anay, no? Sarong raya kara nga biktima, agraya nga sospek ag pilang bisis ang paman naninahan daya karanga biktima nga ranga nubya nga ra.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kabaabot anang dugo pro na agom no? It daya karanga babae kontra sa anda karanga nubyo samta naka-check-in mismo o na karon sa sangka pension house o standby to talk aton man ranga pag-istoryahan. Maayad-ayad man no nga balita mga katropa kapin sa Banwa no it dayag karanga tangalan agrayay malipayon nga ginpakipagbahin it aton karanga municipal agriculture tangalan rupag kakita no sa daywang ka mga mangingisda nga sanday Alan Antaran 52 anyos agraya karon nga si Ili Antaran nga 40 anyos nga taga Baybay tangalan no matapos sanda nga may report nga missing ko Biyernes pa no ay may dali kahapon nakita na no. Daya karang deumbilog ka mga mangingisda. Agwat may magain niya na tabo karakanda.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga alas 8, sanda kapong kay man, gimbuligan yung taan na sandara, it mangingisda man, nagigto taan na sanda mismo, no, nakitaan sa may part, it Sibuyan Island.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. Sa pihak pagit ka nagaparty man, sa aton karagadugang karaga balita magkara. Nag-tauman it atensyon particular sa aton no nagkaroon yung mga igmangon. No. Raya karaga viral video. Viral video it aton karaga fire truck. It BFP ibahay no? Gagi na aligar, uwa ta sigon it sugod karang tubig rung tangke, it anda karang fire truck. Kasunod it pagrisponde sa natabo karang sunog, ura karon sa naisod Central School.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ano ro ka maturan kara? No? Kay man nagagawa nga dagon nyo inyong fire truck sa sunog pero wa man nagsugod karang tubig. Masarayat ano nagagawa makara sa video eh.
2: Exciting Pilipinas!
0: Well, ro, BFP imbahay, may pahayag kara mga katropa. No? So standby tuto ka mo karon. Ha? Kung ano ro ka maturan, ano ro natabo, no? Saan da kara nga pagresponde? Kay man ginapamalibaran nanda, daya karon nya aligasyon nga ra nga ginapanghaboy makaron. No? It aton kara nga maigmangod, sa aton kara nga BFP iba. Oras naton may alas 4:21. No, makaroon karaga agahon. So parayo no sa inyo karaga pagpadagat mensahe. No, mga katropa, no, samtang kita nagatalakay, of course, atondra no nga pagabasahon. Di magkakalipat no nga i-share man, no, raton karaga programa Exciting Pilipinas. Ang i-follow, no, raton karaga official page, no, XFM Kalibo 96.5. Kay Marian Retorniano Colaste. Oh, shout out no sa tanan niya mga taga Agbanawan. Oy, good morning gid. Mo kagabing magchipo no karon sa Agbanawan mo karao. Sbanga, good morning gid. Kay Joms Atiro, good morning. Ah, naga monitor makaron na una karon sa mi barangay Mabilo, New Washington. Gatutok na ato na karon yung mga igmang hod ha. Standby tutok lang man kamo. Alright, no? Antes kita karanga mag-umpisa. No, sa aton karang pag-talakayon. No, mga katropa, yan kita sa produkto man. Ita aton karang Yes to Health Incorporated. Dahil karang Santo Plus Gold Coffee. No? Nga karamito ni Gupi-Gupon. Kapin magkaroon niya agaho, no? Matam-istam is mga katropa. Pero, rayang nga kape ay purong natural. No? Kaping kung halimbawa, ikaw ay coffee lover, white oras magprepara it pagkaon na pang gusto. No, nga mangin na produktibo kada adlaw ba? Haragot ah, rusabat sa imo karang adlaw katropa. Amon, nga ginapakilaro, pinakamabago karang produkto it aton karang Yes to Halta Incorporated. Rung Santon Gold Coffee. No, raya ay bukod niya mga basta kang kape, bangod may sangkap nga masa gina. Pabasko, grobe na pisyo, kapareho at glutathione, collagen, nga gen disenyo para suportahan rumayad karanga gawa. So siguraduhon, nung satisfied rong coffee cravings sa Santon Gold Coffee. Bangod bunga na rice antioxidants, nagapabada man itpanit, agsarang karanga mapabili niya energize. Nakakapikagon, nabuligan ka pang pabasko, gondro ibunga, kagawasan mga katropa. Ay karang Santon Plus Gold sa Ramabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Alright, no? Sa gihapon, nagapadayon man kita, no? Sa pagbaton, itdaya karang produkto, it Yes to Halt Incorporated. Rana karang nga sachet. Doon mga katropa, ray ka nga Santa ng XFM, libu-libong papremyo. Halimbawa, may imo ka nga sangka banig, it's Santon Gold Capsule, or may imo nga sangka banig, it premium D3 soft gel capsule, or kung uwa karon pero may imo nga sangka banig, it Turbo Food Supplement for Men, may imo sa yapon ka nga entry. Kung uwa pag ili Turbo nga ra, pero may imo ka nga lima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee, daya ay posible nga magadaog ka it 3,000 pesos every week and para pagid sa aton karang grand draw more than 100,000 pesos. Now ibo karaga paghimuon yang no daya karang sachet no, or banig it produkto Yes Salt Incorporated is ibutang nibo, no, sa envelope with your complete name, address, contact number and signature, and then ibutang, no, sa aton karaga mga drop boxes. So si inda aton karaga mga drop boxes sa unang-una ya sa aton karang istasyon XFM Kalibo 96.5 ya karon sa Experto Road Tigayon Kalibo. Kung magapit-kapit ka, no, sa may area daya karang Banga, may aton una, no, sa Ruel Junior Barber Shop ora karon sa Poblacion Banga Aklan. So ramon karon nga pick up time, no, alas 12, no, itdaya karon nga utro adlaw, Webes, no, nga adlaw. At sa kung magapit ka sa may shopping center, may aton na karon sa Farmacia Gomez Kalibo, no, raton karon nya pick up every Friday. So 9 AM mandron una, mga katropa. So royon do mga pwede ninyo pagabutangan. Pwede ninyo tara nga sobre nga mga drop boxes naton.
2: Exciting Pilipinas.
0: Kay Maria Fe Mercurio, yes, good morning man. Katropang RR watching in Calamba, Laguna. Happy Monday!
2: Good morning!
0: Huwag ko't imot pagbalik, yes, sa imong restaurant. Yes, tiga

0: update man sa fire truck at BFP Ibahay. Now, kung dumudumo na ton, may video or nag-viral room video particular sa social media nga ginaligar wa itsugod nga tubi rong tangke it anday karang fire truck. Kasunod, ito pagresponde sa sunog nga natabo sa Naisod Central School.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ay sa makaroon niya tempo madasig ro paggapta, no? It daya karon niya mga information nga basta lang ko amat maikakapsyon, no? Importante mag-viral ng video. Ginasugi din aton karon nga BFP Ibahay pinaagi kay F.O. Henry Tuason nga uwa sigon it kamatuuran ro baligasyon bangon sa adlaw-adlaw nanda karang ginasikyar, no, ro mga fire truck gabi yon kung may responde. So samtang nagapatigayon sigon sanda it firefighting padayon ro ginapatuman nga water bucket brigade it mga residente sa Cagayo. So ano ro kamatuuran makita sa video, no, nga nagabuligan nandro mga residente sa lugar, no, nga ibutang rong tobi mismo sa fire truck.
1: Sighting Pilipinas!
0: Pero iba rong pagkagubot. Sigon, itaya karangan ng video eh. Nga wat at sugod rong tobi, that's why nga ngimbutangan. Ha? Itaraya karoon niya tobi. Wrong fire truck nga ra. Ginasugit ana di karaw mga katropa sa aton karang BFP Ibahay. Paubos kara rong sugod itubit daya karanga tangke. Antes ipasaka sa second alarm rong sunog. Rason agod niya sa pihak nga sa Cagayo Gunlang e direktang basyarong tubi ita mga residente gindiritso Gunlang Raya sa tangke it fire truck. Agod niya diridiritso rong firefighting ag madasig nga matapna rong Cagayo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre man matuon, nag-aawat laing to reibo nga fire truck. Wa malanggalit daga una karon sa sunog. Ano paro purpose itaton karaga BP kung wa malanggalit sugod, di ba ga? Ro anda karaga fire truck. Pero nagagawa mga katropa. Kasi hararo ka maturan eh. Sa manulang ro tubi. Kumbaga medyo paubos na rong tangke tubi sa fire truck. E kaysa igto pa i-basya it mga residente ro tubi nanda karon yung mga balde, no, sa nasunog nga ra nga eskwelahan gindiritso lang nanda. No? Sa fire truck, agod makabulig. Agro fire truck lamang, patigayon o makadiritsot dahil karang firefighting, ang marasig nga matapna dahil karoon niya Cagayo. No? So, insigida man niya nag-responde rong nabas fire station. Antes pa man karang maubsan, no? Ita tubi rong ibahay BFP. Siyempre magkara, pero kinanga natin is mangin sensitibo bakit may aton karanga nakita. Kumbaga, ro importante binagbinagon sikyaron it mayad bago mag-aboy it negatibong kuminto. Ha? Buko niya mang sa mga bumbero kundi sa publiko.
1: Exciting Pilipinas! Kumbaga,

0: Well, mabahog ro nangin damage itdaya karanga kagayo. No, mabahog mga katropa. Nag-abot sa 1.2 million pesos ang possible pagin niya magapasaka para no kung makapasa na inta affidavit of loss ro ibahay central school nga no. Now balikan ta rayo karang insidente nagapakita kung gaano kaimportante rutaba nga impormasyon agropag-unawa sa sangka sitwasyon bago gagi magtaoit konklusyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, once ka may sunog, natural nga mga mataas rong emotion it mga residente man. Bangod kabuhi man kararong ginistoryahan. Ag pangabuhian rong ginistoryahan. Ag ari-arian rong nakabutang sa sitwasyon once ka may sunog. That's why bangod karon madali nga maggaptar ang mga aligasyon kapin kung may video nga uwa pagpakitaan rubilog kara nga nagkagatabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pareha sa payag itaton kara nga VFP iba. Nga may tubi randa kara nga fire trap. Aga rong nakikita nga pagbuliganan it mga residente gamit rong mga balde party gamang no? Ita pagdugang o pagsuporta na no, sa operation. That's why nga kinahangan matawan raya itama na no, nga statement agod maiwas-iwasan rumali kara nga interpretasyon. Kumbaga, bukon itanan niya nakikita sa bukon ita kompletong video sapat nga ebidensya agod hambagon nga uwat tubi daya kara nga fire truck.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba? So, posible, no? May mga sitwasyon nga kinahanggan nga magdugang ka i-supply itubi samtang nagapadayon ro pag patay, no? Itdaya karon nga kagayo. Kaping kumabahog, rung sunog. Ha? Or magayo or mabugaan itdaya karon niya tubi. No? Mga katropa. So, party raya. Ita transparency. No? That's why karaga nagpahayag man. No? Raton karaga BFP ibaay. Angot sa natabo karanga sunog.
1: Exciting.
0: Well, pamatian ta makaron dahil karanga pahayag are matakot karanga pahayag no itaton karanga BFP ibahay no pinagi karon kay FO2 Henry Tuason na mga katropa pamatian ta.
2: Sir, do mga nagagap ka nga video social media ano natabo sa ato nga fire truck?
3: Aruin man yan ni mga ma'am and sirs no so mas maganda dai ma-qualify na so do mga tawa bin ito kung kutanon natin ay kat mga nauna dito ba ito ay kasi hindi man po pwede rin niya mapanaw kung ito nga what's good diba ba? O yan na muna mong sarili diba do euro mismo so ato niyo niya fire truck ay gina-check karon everyday ron sa DMA kami daily morning routine daro pag-check at akong fire truck na ron hindi pwede rin niya masangkin or tubi or what tubi puno ito pero meron kasi emergency. So, nag-aambang ito siguro nga huwag ko nagsugod o fire truck or isang kinirusugod ay basi ulihig ang sanday ito na abot. Kasi kung ulihig ka na binabot, maabtan mo gimot ang nagabaldi-baldi yung kapat bakit bigit yung mga tao ito. So, rin naman niya pasayamatan kanda kasi nasustain naman do firefighting operation dahil tanda. So, mataron nga baldi-baldi abisang na that time nga buligit patay kaya director sa kaya yun ang pagsabi at tubi. Pero kat na naman niya mga almost katunga ron, sobrang katunga ro amo niya nabuhin sa parta. Hinambay naman sa tanga kung pwede ba nga. Ito lang ba, nanday direct.
2: Hindi para lang sa isang kawayo.
3: Oo, para dire-diretso ro amo niya operation. At doon man, insigira man karon pagkaano naman niya, sa kri lang masugod. Nagtawag man kami, nag-ano man kami, sikap ano. Para sa maka, ano, respondero, nabas. So, doon doon, mamin sir, no, nawagay sa kainit-init kid. Sobrang init, so hindi rin malikuan o sunog na ron. Ano rin eh, nag-aabot doon sa kuha natin gina-expectar. So magdahan dito ro, tanan niya, biro-biro mga taga-ibahay nun. Sa doon doon, kung sa isyo nga rin na kuha ko na ito, biro, fire truck, ay ka-imposible ron kasi everyday ron naman niya gina-check. Guruin yan siguro kung ta-maintindihan ng danga. Do fire truck na ron ay ilang gallons ba lang nasugod ka ron, kapaubos ron. Kung rusuba nga ni nga ton ay nagkakaubsan, do fire truck ka ba nga. So, din ba kung lawa ko ng darandang pag-inching, di ba? At kami sa Bureau of Protection na isa kami sa aming trabaho. That's why, kung alin ang damakita nga na ikunta, kasi na may nandaman nagmakatuser bago sa damang mag-komunita. Lima lang ang research. Thank you.
0: Nabatean na ito mga katropa, no? Si FO2 Henry Tuason, no? Raton ka BFP bahay. Rupa, anda ka naga paglaro. No? Maman ita ginasang uban, no? Ita binaldit aton ka naman is dente. No? Ita tubi, rahe ka ron yung fire truck, no? So natabo ka naga sunog. Para sa banwa, no? It daya ka ron niya ibahay. Oy, good morning, ni kay Mike De La Torre. Eh? Diba? Nagapinamati yung mga karagato, no? Kapi-kapi ang gidanay ag may kuno karaga pagpamati sa taga CVM Pound Shop Money Changer all branches. Sa sanglaan ita mga gadgets sa Yutrong Street, no? Kalibo branch. Ag sa Alpha Omega Beta Convent sa Fraternity and the Sorority 1976 yun. Good morning, Ida. Kapang Mike De La Torre. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad. Yes, good morning. Watching from San Francisco, California. California. No, nagapinamati man. Kay Gladys Jane Zobiaga Palmeria. Uy, kay classmate, oh. Makakaroon sa Libakaw. Good morning, eh. Nagatutok man makaroon, no? Sa aton ka nagang pag ililiba makaroon. Sa pihak ng party, mga katropa, dayang pagkakita, no, sa daywa ka mga mangingisda, no, nga nauna man kara nga na-report nga missing. Well, sanday sinura, sanday Alan Antaran, 52 anos, at si Ellie Antaran, no, nga 40 anos, residente at baybay Tangalan, no. So naduga, sandara, sa may party man, samtang nagalayag sanda, no, sa baybayon. Aden kahapon, umpisa ko Biyernes nga naduga sanda, nakitaan sanda sa may Ulutayan Islands o nakaroon sa Rojas City. No, kay man nagbuliganan man to. Ang may una nga naguyod kanda kara nga fisher folks sa no ita Ulutayan. That's why nga naging safe, no, randa kara nga pag-uli. Makabagaka ta matodon kay man medyo mabay buhay ta kamo nga wa kaulig rihyo ta kara nga pamilya, no, naghugat. No, hindi kat imo katugog kara. No? Kung kaping kumbukon kamot kompleto, no, sa sugod it inyo karanga panimagay. Rupag kagwas it daya karanga diyong bilog ka mga mangingisda. Ha? Aro ginasugiran. That's why nga medyo nabuhayan sanda. Nasa maran, no, randa karanga makina sa baruto. Nagapakita mga katropa, mabaho nga pagpasagaman. Siyempre, roraya karang pangabuhian nga ra, grabe tra imo karang sakripisyo man eh. Buhis buhay man di imo karang sakripisyo. No, sa inaton, bukod niya bay-bay ra aton kara nga mangin kontrata. Kundi iro kaga in it tempo, no? Unaon kararo kabaskugon kara nga humbang. Maabtan ka paunat ka naskanas kara. Ah? Or hiagyan kat kidlat baw. Grabe ito, magyat aton ka nga mangin isda.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, grabe nga paggaom. Kahadlok, at pangamba, Roma, na-experiencehan itanda ka nga pamilya. No? Agi na pakita it dahil ka nga insidente nga na, kung gaano kalisod ang kapeligro rung pagpamabuhi it dahil ka nga manging isda. Kasi, ara, ano adlaw rasanda nga nga atubang no, sa delikado? Parehas it mabasko gani makon kara nga bagud magaing kara nga tiempo pagkasama dit anda karon nga baruto or makina samtang sa katuwaan it anda kara nga pagpangabuhi sa baybayon.
1: Exciting Pilipinas.
0: At sa kaso nga ra ro simpleng pagkasama it makina nga ra nangin rason agud sanday mapagayo ag hindi yagi makabalik no sa anda karanga pamilya. Agraya mga katropa, rupahan umdom nga maskin biasa kararong manging isda no sa anda karanga trabaho. May mga tiyempo man nga bukon nanda it kontrolado o mga sitwasyon it anda karanga gina atoba. No? Aga sa pamilya man, kapin sa marudugaan it dayag karaga manging isda nga nakitaan yun matamakara. Nga nagparawagan man sa publiko, sa mga otoridad, para sa bulig. O, randaman karaga panawagan ay nangin importante nga parte agon matawaan man. Ita importansya ro natabo karaga insidente, aga mapagawak ro pag ilinusoy sarong dayag karaga daywa. Ah. Kasi sa makaroon yung tiyempo, importante karoon madasig no, nga koordinasyon it pamilya, komunidad no? Aga mga nasa ahensya agod mapataas rong posibilidad no? It was kara nga rescue operation no? Mga katropa siyempre kung ikaw halimbawa mangingisda ka ag daya nga tagidabi man kuno eh no ra nagkaraga pangitanan no umpisa pa nga maisot ta no ro sang bilog sa mga mangingisda nga ra syempre grabe man do ka sa jarot pamilyar na eh. Nakitaan man sanda ka no nga guwas mga tropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Anyway, ara na iro babaro pagpasagamat man no asawa no isang bilog karaga mangingisda mga katropa. Ya si Eli Antaran no, matapos makita no sa bilog sa dagkarang asawa no nga guwas mga katropa nga nakita ngani na sa Puan o nagot sa may area at dagkaraga Ruas City Pamatian.
4: Alright mga katropa, makaibahan nato si Ma'am Ninia Lynn Antaran ay gusto na nakarang dugang pasalamat ay nakitaan yun ro anak karang asawa nga si Eli Antaran nagaroan ng kaibahan niya nagpangisda ko Biyernes ag na ito sa na sa Puan sa may parte it Rojas City. Ma'am, ano yung gustong ano makarm ipaabot ag may mga gusto ikong klaruhon na good ba mga ni Kenay isahan lang
5: patanan niya. Kung sa tanang kasama din ako sa binoong makita ako ng asawa at ala nga ikan po na okay sir da.
4: Big deal.
5: Man sir da.
4: Oo.
5: Yung sama ako sa tantanan niya naghulig ito soy. At nag-share. Ang nagpanawagan kung sin san da. Salamat, salamat din sa tanan. Nakita ko doon ako ng asawa sa Olotayan Islands, Rojas.
4: Tapis.
6: Sino? Sa pamatsyagan niya, siyempre nakita ko din ay mga asawa, guwas.
4: Guwas.
5: Nakarang gila. Kasi nga magkita ko sa
4: Ko, maging yun bunot, oo.
5: O, proxing po sa mga sering. Makita usan da, abstain saan da. O, may rain na tamukan da.
4: Sino kinyo nag-inform, ma'am?
5: Nag-tawag na lang ako.
4: So ano gid ko nuro na tabo ma'am ag sinyo ta sanda kamo sa ruplastada nan dakat na nakit an sanda
5: ato ako tawag ko ma'am bingoy na sanda itaga ito nga mga pambot man
4: ay naka istorya mo ning asawa
5: ay kamo lang man yan lang kita
4: ay kamusta man ko no ano gapanguya babaskog mat am
5: sa ato ma'am sanda medyo nga to ni buhay isla ma'am hay ako ang tawag ng tag naisot
4: nagatindog na to
5: ano ti ma'am mo kay bayag nga ni awan ni dito na ma'am Tuhan, pitura ma'am, hindi na ako pitura ano, abit mo na ilang pagpiro kay hapit ako na makita yung mga ma'am.
4: Oo, kubiernis pa sanda na duga.
6: Mga mangingisda ka makikita ka pa naman.
5: Oo, mga ipambot. Pambot, makikita ka na.
6: Daya, tagi-jaga ako na sila.
5: Harang nag-insipo ko harang. Kaya nga lang, nag-insipo ko ang tao baka sanda na ako.
6: Doon nag-inform kayo mara is kabarwas ma'am.
4: Kimo mismo nagtawag.
5: Okay, santa. Ito, Lugayan Island, santa Makara.
4: Ay, kamusta, Makara? Ano ko nuruan ng istorya, ma'am? May mga ano? Wa mo naka-istorya, gid pagtawag mo doon niya. Nag-inform kimo, yung asawa.
5: Okay, matasanda, ma'am. Hambaga ka ako. Okay, matasanda.
7: Ano, ma'am, number or sa misento?
5: Number, sir?
7: Number.
6: Pero, Lugayan, Nana.
5: First, akama na, sir?
4: Oo.
5: Nasa nat-update, siguro mga
4: zero na. Ay, ano na matabo ka ra, ma'am? Ano, sugangon sa nandat sa yakyan? Or baruto man dyan po nandang nga sakit pabalik?
5: Siguro na, may anal ato rin, ma'am. Kaya rin doon baruto nga pagbaruto sa raya pa uli, ma'am. Maya lang, ayaw lang baruto.
4: Pero, ba'y kaibahan yun, asan da rayon niya, baruto man? Doon yung matabo.
5: Siguro din, ma'am, hap. Daw, naman na iyakit ang isang daigyan.
6: So, ano kung nangyayin na rason, ma'am, wala sila pa uli? Anong rason pagtawag mo, maging bumalik sila makaroon?
5: Makina nga nga, sir, kita, makina.
4: Alin do ano plastada nang dakan sa pan gaguta-guta at asa ta okay oo
7: may bataw at nang kondo baruto
4: okay mata
5: baruto makina nga tapos sir din makata
7: Kasi usually, abe ko, kung pag mabahuro ng bakay,
4: mataob.
7: Posible ako, mataob ko.
5: Mataob bak. Sir, sanda.
4: Ayan ba mo kaina, hay, ano to, gimpadagahan ng sanda, itang ilabas.
5: Dala nga ni Kapit, di kasi sanda, ang baka pagkaong sanda
4: ito. Pero ano, do yung number, tawag-tawagan man dyan po ninyo. Kasi yan ba mo, wa mo pa naka-istory yung asawa eh.
5: Ay ma'am, hay do, atong number, hay, gintawagan ni Kap Makarawa, nagsamba.
6: Bakit plano mo nga ba ito trohas mo taong?
5: Sir, depende kay Kap, sir. Anong madugang? Kung ano yung mabas nito, ano kung matuwa ka ito. Ang galing sila, mauli siguro sa ito baro, kung ano siya, pwede maiwan ang
6: dahil. Kasi pwede yung baro, baro ito, ibutan na sa sagat kaya ba ga?
4: Sige da.
6: Buta, pag nangyayo lang, baro ito.
5: Medyo ito baro ito, kamusayan na yun.
4: Oo.
7: Pero mas ganda magbaruto pero sa binit
5: kasi. Oh, binit lagi sir, binit lagi mga ano sa binit, binit lang jo. Hindi na baka binit.
6: Yagi sa mga post sa Washington, no?
5: Oo.
6: Ato iya.
4: Pero mga nagsugang ato, buwa pa kabalik.
5: Pa kabalik, kabi pa mag-isip man sa nato, mga kabalik din para.
4: Okay. Yung mga Coast Guard, no, nagpagano sa nakaina.
5: Oy, tara mga kabalik din sa Makara.
4: Ang nakaabot ba niya niyagi sa ano no sa Rojas dayang panawagan
5: mga online dela nga may mga sinsin mga lugar
4: ano yung ruuna ninyo nga ano nabaton do yung tawag or nakita ninyo sa page sa Facebook
5: nagtawag sa ikat din na tara na nakita na sa Facebook din ma'am
4: Ano ruin una ni mo nga naging ano ging himo kata na baton no information. Oo.
5: Kalma ba nga mundo nagidawahan da ko makita nakita un agang mahod na nga tinawag makako na nang manay nakita un eh. Una kon to imong tawag ko kita ko iya. Okay na ko makapamatay mako na ko ni. Nagkaon kon manay na.
4: Ano mong plano kara pag makauli imong asawa pasugtan mo gapon sa masunod niya magpangisda or piliton na tayo niya iya sa ano magtrabaho
5: iya biro man niya mga trabaho hindi kita imo
4: hindi kita ang baman niya ninikap
5: ayuda man hindi ma'am
4: oo oo
5: sa tupad hindi kita amo kung mga video ko sa mga tao sa kung kaya naman mo sa imo na sa
4: so sugtan mo man yapon imo magpangisda
5: harap ang bilang ng trabaho ma'am hindi na ako makwan kay paano mo kaya buhi kung dinhari mo paano mo ma'am
4: pangamuyo lang gid rayon per me
5: hindi man sud harap ito na ang pangamuhit man ang manatin sa
4: oo.
5: Iba. Ibarin mo yung sa ubod trabaho sa takas. Hindi ang pangalan sa nauwang hay. Bago man trabaho pa sa takas. Ang tarawin dali. Pagkaka na hay, ano mo, kung tingin ako ng trabaho, ito ako lang matay.
4: Oo. So, ma'am, makaroon, hato nga tagi din mo nga nakita nga, kumbaga okay imo kat sa video ni itatong vlogger.
5: Salamat din ako.
4: Wa mo pagid abi man na bat na nang limog sa tawag wa pagid.
5: Mataw ni mo tapon nakablo ra ba. Wala la abi.
4: Oo.
5: Kanila. Tutud nang wa ila. Turan do. Ano nila
4: tutud man. Makarawa taga sa batong number.
5: Wa ma'am.
4: Masako pa siguro. So, wapat update kung paano ro pagsugang kanda.
5: Ako, ma'am.
4: Oo, sige. Ma'am, sa uman, imong mga gustong ano pasagamatan.
5: Salamat ako, ma'am, tinyo sa
8: SFM
5: News. Ay, yung ano yung maging panawagan man ninyo. Sa tanong niya, nag-public care. Agro mga kapwa na lang, pamalaran niya, nag-usay ka na. Salamat, ma'am, tinyo.
4: Sige. Si Ma'am Ninia Lynn Antaran, asawa ni Ellie Antaran sa bilog sa mangisda nga naduga iya karon sa Banway Tangalan ko Biyernes ag nasapuan sa parte kun it Rojas City.
0: Okay, aba ka tropa so asawa no ita sa bilog sa nagmisi no ra na karaga pagpahayag of course ra na karaga pagpasagam. Oras naton na. Alas 4:59 no raton kada oras kay Joseph in Historias Valencia. Yes, good morning gid. Baraga kapi-kapi makaran watching from Iloilo City. Yes, good morning gid. Kay Arnold Altivo, good morning no from Coronadal City. Baraga tutok man sa aton kada pag ililima. Sa aton kada pagpadayon oy bantay ka mga tropa no sa report man na itaton kada patrol. And of course, angot pagid no sa daya karang nubyo abaw ginbuno ra na karang nubya samtang naka check in sa Sangka Pension House una karon sa Lagin Banwa S no mancha pero ang kilala nga to ibat akong bumuno eh no nagasugod man to sa Pension House pero ra na nga pagpamuno may halo nga pagpalangga. Standby toto ka magaprong balik kita karon after gamang itapila kam reminders kanli standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan niyo Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Suntone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
16: Suntone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oo, oh, gali. Diriyo.
20: Ah, dali na.
16: Suntone Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Suntone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
19: Suntone Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropa, alas 5.12 sa agahon na. Nagapanumbalik kita mga tropa no, sa aton karagapagwaragwag Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy, good morning na kay Arnel Roberto Redondo. Nagatutok man magkaraw, nagkaroon sa may Cortes Balite. Kay Nanay Tarsela Kuno, kay Robert Redondo. Garo amon niya pinalangga nung nanay nga always nga nagkatutok sa aton karagapagprograma. Oy, good morning again. Thank you so much ha. Katropang Arnel Redondo.
2: Good morning!
0: Aton karon niya avid listeners kay Van Maldin Clavel Bartolo. Ha? Good morning man.
2: Good morning!
0: Dimac Iswani na karon sa Bacor, Cavite. Yes, good morning man katropang Jima.
2: Good morning!
0: Nagapramati man makarang. Kapi-kapi ang kita anay, no? Mga katropa. Well, no? Sa aton karaga pagparayo, no? Naka-standby anay, no? Sa piyag karaga linya si katropang Christian Villanueva. Para man sa anak karangan natipon na nga mga police report. Katropang Christian sa report. Alright, o sige. Kay aton niya si Charon mga katropa. May mga report, no? Nga nagkagatabo. Halin pa kahapon. Kung bukon it by bus operation. May mga binuno, no? Nga na hindi natin mahambay. No? Nga kung amat sa agos pang adlaw nga ra. May mga report, no? No nga raya ro sitwasyon nga ni medyo makasugubo ra aro ga katabo man sa aton karang probinsya ta Aklan no makaron mga katropa. Anyway ro aton karang kuan mga katropa. Anyway wa pa partner no. Okay sige. Oo ay makaron karang adlaw do Brigada Eskwela. No? Mabay-bay pas tapat June 5. Oh, ay tigilimpyo man makarat aton nga mga kwanda. Mga ginikanan, no? Sanda karon nga mga iduga, no? Aga kabay, no? Mga katropa, mangin maayos, no? Ro pagbukas, itadaya karon nga klase, no? Mga katropa either nga medyo iba karakato medyo nabubulayin man sa mga gamit eskwela na at least no na uuso yan no ita pamagi no para nga mga mangin kwan man na ato niya estudyante nga magsuot sa eskwela mangin maayos man kay Joy Rijorfo kuno good morning from sa RSZ Gravel and Sun o nakaroon sa Tabao Banga with also Guapo nga kay Nong Eli Pires. Oh, grabe ta. Sa nagpang-recruit ko, matimo na karon Joyre, ito. Imong, kwan, amigo, nagpang-recruit ka nga, guapo. Matindi ka talaga eh, no?
1: Exciting Pilipinas!
0: Una karon sa Tabaaw, good morning lang, Gid. Of course, sa Stories Family, una karon sa Tabaaw, Banga, no? Kay day, dilo na Stories kay Romnick. Yes, naga always man ron sanda. No, naga pinamati man no, sa aton karon niya pag ililiba ang mga katropa. Anyway, sige lang. No, partner, kuha pa man siguro man imaw. No, istoryahan tanay mga katropa. Daya man niya nubyo. No? Niya ginbuno. Roana karanga nubya sa pension house. Una karon sa Numancha.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, so, balita nga rin natabo sa raya karaga babae, no? Watat ka laban-laban, no? Mga katropa, daya karaga ginhimo nga rin kagaki sa babae. No, syempre, ano rin investigation, syempre kara? No, itaton karaga otoridad, no? Sa natabo nga rin mga katropa, ay makara, nasa medyo ma... Gangat-yangat pat aron agom nga rataya karang babae nga ra pa no nga gindaga no sarong raya karon nya hospital ginasugid di kara nga may uwa pagkaintindihan no sa part ita suspect ag sarong raya karang biktima. So may up at sigon nga lastro rungin agom itaya karanga biktima or babayi nga ra no? Sa pagpamuno itanag kara nga nobyo samtang no? Naga check in una karon sa pension house.
1: Exciting now, Pilipinas.
0: Ro babae nga raga biktima sang ka 25 anyos bata pa. Ang taga barangay Nabitas una karon sa numan siya. Now, rong suspect mata sa legal yun man karang edad pero taga barangay Mubo sa aton karang banwa karat kalibo. Now, nagaguwa man sa information itanuman siya PNP. Nga nang check-in rong daywa, no? Ay, siyempre, kung gabang-gabang, kung nag-check-in, kung naano matarandang ginahimo, kara sa suka. Kaya iba nga to, kung maka-check-in, no? Maka... makasugod sa check-inan, no? Ay, sa mayad nga pamahagi, ginagamit ra na karang pagpamuno. Ay, Raya, baliskad. O, rupag check-in nanda, may mainit karaga diskusyon runag patunga kanda. That's why nga nagresulta sa pagbuno man it suspect sa biktima. Oh. So nag-angkon di kara it nina sa magkatimbang lima. Too nga baga ag too man nga hita rung babayi. Ro MDRRMO naman siya. Nag-respondi sa lugar. Gindaga sa Aklan Provincial Hospital para nga ni no matawaan ni ita medikasyon dahil kara nga babayi kay man duguan mga katropa dahil kara nga biktima. No? Pero sa part it biktima. Wa pa imaut may ginsabat kung raya gid man bagayhan, no? Nobyo na na. Ag raya bagayhan, nubyo nana, rububuno nga rakana mga katropa. Grabe rung dugo eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sarong raya karaga pension house. Well, di kara kamo sa part nga bukon kamot kasal. Di ba ga? Dapat sir ginbuno na lang kunta sa kanamit, wa na kunta ginbuno sa kasakit baon. Ayan, kagit imo na karon ka tropa ang joy rin. O kaganon pa, kami nakaroon yun, imo. Makaroon ka man siguro, eh, ginabuno, mugot anas karamit eh. Matindi si ka tropa ang joy rin. Kay Jocelyn Togna Basalyo, oh, good morning man. Ah, particular sa Togma family, ah, nag-utok man makarang.
2: Good
0: morning! Sa aton karanga pag ililiba makaroon. Now, bukon pa magkasal. No? So, sa kaga niya, babayi ra. May mga nagkakagatabo nga diskusyon. May mga ginaawayan, which is normal, no? Sa sangka relasyon. Normal sa sangka magpamilya. Pero hindi pwede man maabot sa punto nga kamo magsagakitan.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Okay lang nga magsagakitan kamo sa insakto nga pamagir o karamit baga. Ora, mga katropa, well, sa aton karga pagpadayo, no? Standby toto ka mo karon. Si Karon Tanay, no? Si katropang Christian Villanueva, sana karang natipon nung police report. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, sa police report, katropang Christian, good morning.
2: Good morning!
3: Yes, sa katropang Aral, good morning, no? Maasaw-asawon karang gahon. Aga imbukada nga adlaw it daya karang Lunes.
0: Yes.
3: Karang May, Mayo, Hunyo.
0: Oh.
3: No, katrupang RR. Pero anyway, sa itong karang natipon karang mga report ba isang kababae karang ruging buno.
0: Oh, sa dugang karang update. Sige.
3: Yes, no, sa makaroon ay padayang gihapon dahil ruling karang ginausoy, no, or at large sa gihapon. Nung no, daya karang suspect, no, na kusingan ni Karon, ging buno, tananaro, na karang nubya.
0: Abaw.
3: Literal tanging buno bukod at ging buno itag dugo ro anak karang siyaw pero matagumta.
0: Matagumta, kakaiba ta.
3: Oo. Ay daya sa may natabo ra kadro pangara sa deklasang ka pension house sa bay, barangay Langit Banwa isa banwa karatuman siya aga kahapon kare tapon. Nakabiktima sa 25 anyos, residente tatong barangay Navita, samtang rekara suspect yung kila kay alias Rick, residente tatong barangay Mubo. So sa unang investigasyon ni tatong kapulisan, may na-check-in si Gonsandara, daya ka na nga daywa ka na, o daya ka na nga biktima, daya ka na nga suspect, aga samtang sa sudit at kwarto, ay may noon at ka na nga medyo mainit-init nung argumento. Mm-hmm. No, sa tungkol ay daya ka na biktima, daya ka na nga suspect, aga natutanganin ulit sa pagbuno, katropang harar.
0: Pero baka na katropang Grisan, ano, alindro rangin motibo ka ra? Or ano ro medyo ginistoryahan kita dahil ka nga magtimbang nga ra no, para mabot sa punto nga matabo ra ka nga pagpamuno.
3: Yes, may una kita ka katrupa nga ra nga mainit nga argumento sa tunga ano dahil ka nga biktima suspect. I don't know apa kita gikara ta dahil ka nga maidid or dahil ka nga atadlong ka nga investigasyon ni tatong nga kapulisan kung ano gitaro kadahilanan dahil nga ni nga sa makaroon at large pa rin kaya ka nga suspect, no? Pero syempre matood sa atong ka nga pagkatanaw, no, is nag-check in rin ka nga daywa, which is kumbaga nagkasugot nga pag-check in, no? Ay dahil nga ni nga kung sa una pa lang no, nga uwa mag sugot roya ka nga babae mag-check in wala mata ko kapag check in gara ka tropa yes. Araw at pag-sugod roya ka nga babae sa dekara kwarto so which is may una kita nga nagkasugot kita no roya ka nga daywa so katulad ka tropa nga siguro sa sugod ano mata siguro nang istoryahan nga daywa no ay ano baga o base kung what's nagkasugot mo ano ro anda karang himuon nga daywa ka tropa nga ar no ay dato ta siguro nga simple matod kung gagaki ka, medyo una ang matamatuon sa kamatuoran ni mo ka ng gusto, ag nagbabalibad, araraya ka ng babae, ay siyempre ito, dahil nagsakit man, yung mo ka ng puson. Okay, siyempre ito, dahil bitin ang mana, wag man nakita ka kwan, ag...
0: Oh.
3: Dali lang itong tamana, harap, ang itong tamana, o galing hinano, tabi man, tabo ka na, medyo oh. Pasugot. No, una man pasugot, ay nagdetect siguro. Oo, aga dato ta ni. Pero sa bilog pagid, pero dahil ka na nga aton nga gina pinito. Oh. Ay natutanaw na to, malit may siyaw mo karang daya.
0: Oo, para sa bilog.
3: Arar. Ay, wala tama ko yung tiwala sa nang armas ay. Dapat ay may tiwala mo sa nang armas, bisikan dugor ang armas ka to katropang arar.
0: Oo, din, pero anang tawaan in sa ligan do ana mismong armas nga nakakabit sa anak karaga idagom no ay ero problema ro minatod ang sigaw no ro ana ta karaga gamin ra ay may niya ro babae nga ra no nakagawas ang raya kang insidente.
3: Yes, no, padayon nga po mo rin ginabugong, ginobserbahan no, sa atong karang hospital. Ay mako, kung mga dugot akong tama ko ni siyaw karang gigamit, ay biskan pa paano, ay may siyang nabugan kaya po ng ulaton.
0: Magatubo ka rin, no? Nagadugang kumbaga?
3: Nagadugang ka pa, may lahi ka pa.
0: Oo. Oh.
3: Mukarang, padayon na yun, si mukarang masunod nga generasyon.
0: Nakapaiwan ka't imo karang similya. Oo. Oh. Wala na dugar, imo karang lahi o nagyapon.
3: Oh. Yes.
0: Nagayinabo ka nga nagayinabo.
3: Oh. Oh, ay paalin naman ako naiharat ah. No, katropa ka, arong natabo na yun. Ay, ako na, ang makaraya nga ra, ay istoryahanan at sa may sakto baga agma nami ag tawhay baga upon it aton ka nga ipadaog ro aton ka mainit nga ugo sa ibabaw bukod sa dagom
0: sa ibabaw oh
3: oh doon niya tada pa rin makarohon ay padayon gihapon ni Atlar si kara suspect ag padayon hot pursuit operation ag, kung sin man dahil kara suspect ay mag-surrender ka na base baga ano nga mabutang kumbaga sa mga ginatawag natin ng wanted person ay magdudugang pag-idrim mo ka ng kaso no katropa yes. Nga ara-ara sa ito magdudugang pag mga report asang kayaki mandre karang ginakabig yung most wanted person itano karang dao municipal police station matapos nilang maresto sa bisa ito warrant of arrest itano karang barangay poblasyon sa, or sa barangay poblasyon sa Manokarat Altabas yung kanang suspect yung kilala na ito kay alias Wick, 55 anyos, ang residente ng barangay poblasyon Ilawood, Dao, Capiz. Dahil ito rin ang suspect sa bisa at warrant of arrest ng ipagawa at ito karang Regional Trial Court Branch 14 sa Rojas City, Capiz. Kang tanan sa dekara 4 counts of statutory rape sa dam kira ita Article 266-A paragraph D ag ito karang revised penal code waad nga kumay na karang piyansa. Basta pag-rape ay huwag itaroon katropa yes. Nga RR. ay kung doon yung hambang natong kung ginaabot kita no ideya karang kagam o ginaabot kita kung ano rato na nakuhan ay gumaabot po ng saging na isong-song mo to ang payuhan mo bahala ko tingnan
0: or mag-aong kat formal
3: mag-aong kat formal kung bukot imong saging pero kung imong saging ay bahala ka pag gusto ko na gusto ko at buho na bahala mata mag-aob rin mo ka si piping daguho mo nga
0: grabe tray mo nga rong panirada man kara
3: oo pala matay mo rong mag-aob matara ng piping daguho basta huwate mo na halitan nga iba abimana or wait daya ka na makita naton nga or makita at iba no anak ka nang inahimo katro pangaran
0: diba si no? Mag-abo pakaroon dubungat saging no kung na-intay pa rin pag-upok
3: Ibat ang breed na ito, watat lakatan, wat senyorita, wat ito ka matawag na ito.
0: Ano breed ka to?
3: Ha?
0: Ano breed ka to?
3: Ay, panik ko, ano klaseng breed, rana ka nang gustong pagod nito. Eh kung isong-song na matarana ka nang piping na gubay, ibat ang breed ron.
0: Ano klaseng breed ka rin?
3: Atong i-research ro, atong karong nga kwan. Kung ano nga, anong lahi, rana ka nang kwan ito, saging tayo.
0: Amin na, karoon niya saging nga medyo bayulit mga nga raho, nagkakita ko nga raon. Basta iroin siguro, tagdagkuan niya raon nga. Kung talagang mo medyo sub-up, pero bayulit rana nga raon niya kulay baga, basta iroin ng damin.
3: Ay, huwag kita at kwan, kung ano klase nga doon nga raon nga pangalan. Saging.
0: Oh.
3: Ay, kung mga makaroon yun, ay basta doon nga raon, kung nagpanganggao, bro, ng piping na goob. Sinongsong ito, saging.
0: Sobrang,
3: ay dapat ito yung nang himoon, itong pakarar. Ay ugaling, ay taron na nang himo, sa tao na taruging ko, nagharatangan eh. Nga, ging kasuhan kita yung moron, ito ay karang 4 counts of statutory rape.
0: Mm.
3: Ay bisikan nabi matod ka itong pangaraan, yung mong nubya ron, yung mga asawa.
0: Pilat ang bisis ra?
3: Ay kung mga 4 counts nga na katro pangaraan, ay depende bera kung sang-sang katawo. No, roraya karang ginamin aga apat beses na naging himo no or sa apat ang mga tao no katropang RR ay dai abi ko natawag naton hay kumbaga katropang RR hay do atong ginakuan kay abis kan asawa mo abi kan abis kan nobya mo
0: correct
3: at ko hindi ta magsugot ang pinilit mo apo hindi kit ng kasuhan kra katropang RR
0: yes
3: ay ambas ang kilala ka to, hindi naman ako mag-asawa ron. Kung dumalang limana, kung hindi man mapasugot, at pari man naman orokaso, hindi naman ako mag-asawa. Hindi man mag-astot, yes, it, daya ka lang sakasay.
0: Oh.
3: Okay.
0: Ay, paalin man katropang Christian, kung ikaw rin ginapilit, agwa kating naila, alin do kaso?
3: Dahit, dahit yung may masaklap, katropang RR, matsakit na latatanang nga aking watat kaso. Tanda, ba, grabe ta. May abot ang kaso.
0: Kahit
3: kung katong ipilit, ipiliton kita, hindi ta kita, what at kaso, katong pangarap, taklak yan eh. Ay, pero sabi sa daya karang pagpanakit, o, sabay daya karang babae, ay may kaso taron, WCPD, Women's Release Protection Desk. Ay kung kita tangyaki sa kiton, wata.
0: Ay, wata. Oh.
3: Dapat makon may MC... daya ka lang natawag naton nga WCPD or MCPD natawag.
0: May MCPD man dapat.
3: Oh, Men's and Children's Protection Desk. Ay, what happened?
0: Gusto mo dapat kung mag-senador ka, iduso mo rin sa...
3: Ay, duso ko tara. Bailuhan ko rin mga senador. Kung makaroon ka rin ka nag-kinagamos na itong karang senado.
0: Oo.
3: Ay, pag-ilipat
0: ito. Bailuhan mo si Bato de la Rosa. Babo.
3: Abo, bagayluan. Biskin ako lang na siguro kaya. Kaya mo siguro ah.
0: Siguro, kung kaya mo dun.
3: Supportahin ako ah.
0: Ay, dali lang oh. Minsan ko abos hindi sa istorya ko na. Ano, kamatay mo man. Ang chinismis ko. Timo kakon.
3: Oh, ilan ito. Ura sabi oh. Pero anyway, sa ito ka ng mga katropa ha. Din ito ka na natipong ka ng mga report. Sa pagsikira sa tribunal na ito ka mga police station. Sa ito ka ng provision na klan report. Magaling sa Kalibo PNP ako sa katropa Christian Villanueva. At XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
0: Matindid pero panama ni katropang Christian niya naman. Pilipinas. Isipan niyo ito sa mga puno. Takunot dahil karang saging yun i-sot-sot eh. Ay, kay Macaldo Hermelin ng sa Macaldo family ha. O nagkaroon sa Ginbaliwan, Washington. Rato na nagkaroon yung mga avid listeners sa Good Morning Good. Agong-agong sa mga ginapanaman. Alright, ginakugabos. Nanggit kita mga katropa no, sa Chimpit. Aton ka nagpagpangalagan. Exciting Pilipinas. magkaroon niya adlaw Lunes. At syempre, magkakililita man kita karon adlaw karang Martes. Same time, same station sa Gihapon. Kaman ninyo karoon niya naging kibahan, naging anchorman. Tropang RR Kulas. Syempre, naging kibahan na itong partner technical side, katropang si Prilkit Palmon.

0: Exciting!
1: Yeah, laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganoon na rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganoon na rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You're free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganoon na rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic

0: Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, makakasama natin ng live ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Mius Ri in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kabayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan, mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan, lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo, mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani, ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na, ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to, nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. Mm-hmm. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing sintomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamagaan ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamagaan ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka. Yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. Mm-hmm. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Mm-hmm. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, mm-hmm. at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
0: Mm-hmm. So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano?
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature, ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to, na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
0: Mm-hmm.
1: So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So nadidepende, Dok, ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Dok, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit,
0: meron sa kilikili banda sa ilalim,
1: meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. Yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So, yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis. Mm-hmm. Sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano, halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana, so magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Dahil po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bago!
9: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
10: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Oo nga.
1: Kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference, mga kaibigan. No? So mga kabayan natin dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano pong pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagwaliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos, may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok, marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Saan po?
12: po.
11: Taga saan po?
12: Novaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
4: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Mari Chu, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
1: Oo, siyempre yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, eh malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nanay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. No? Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema ng pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract, dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot, kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So sa mga kababayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Mari Chu, ano? Pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ng ating po mga Yeshua Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O kasi kahit saan kayo naruroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine ninyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yeshua Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita lang din sa atin po mga Yeshua Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan, ay may bibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami.
1: Yes.
0: At kung paano nila yun, ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: So, yun na. So, mga kababayan natin, Dok, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo. Sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Ngayon po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kambing, ito po muli lingkod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mga ketropa Philippines na dartama la size 13 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agaho.
0: Maayadanya Agaw, Luzon, Visayas, Mindanao, Madengadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian Tolino. Yan ang mga headlines mga kanyadlaw it Lunes, Hunyo 1, 2026. Headlines. Para man sa kanyang headlines, sa gapaw ng balita, lokal, aklanan athlete sa kickboxing na nagpasakop sa walang pambansa na kakuhit itsiyam ng mga medalya. Samtang daywag ka mga isda sa tangalan niya na unagon niya ginpanawagan niya missing nakita una. VIP bahagin klarong wa nagresponde sa sunog nga bukon it puno rusugodit andang fire truck. Samtang rider na hug patay sa kahit anang motorsiklo sa banglid niya porsyon it karsada nga sakop it hibon na pasa. Katumani hotlines balita national PBBM ginkabig nga highly productive ag constructive state visit sa Japan. Ang kampo man ni Romualdez ginpamalibaran, raw functional control sa budget, nagpanawagan ni ebidensya sa flood controls. Kaman ni Hotlines Balita, International, US, UK, ag Australia, nagkasugot ni maghimot underwater drone technology. Limang katao patay sa karambola at masakyan sa Virginia. Kaman ni Balita, Entertainment, Janice de Belen, suportado relasyon ni Kyle Estrada, Daniel Padilla. Sa Dumanya Balita Sports, sa San Antonio Spurs, good one sa NBA Finals. At para man sa aton niya health news, sa Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda, mas pang nagrabe sa naman sa WHO.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: At sa mga detalye man, balita lokal, narito magkaton it Santon Vitamin C. Nahimo nga magkakuhilit 12 ka mga aklanan kickboxing athlete isiyam ka mga medalya sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Pinagkipanrayt sa bilog ng gold, sa bilog ng silver, at 7 ka mga bronze medal samtang 3 mat-arok qualifier. Nagtapos maro Western Visayas sa pang-apat ng pwesto halin sa kabilugan nga 12 ka mga rehiyon na nagpartisipar sa unang beses nga pagkakuhilit kickboxing bilang demonstration sport sa palarong pambansa. Kay Coach Jomar de la Cruz nga malipayan imaw sa naging turnout it hampang it ma-atlet ang aklanon. Bilang trainer ay proud sigon imaw sa naging performance it ma-inunga nga nagtinguha alin sa training asa sa mismo adlaw it competition. Makabit sigon niya bahawuran kadungganan at nagagaom nga mas abo pa nga mga pamatanon rumag ka-interes sa kickboxing.
2: Sa natapos niya ang pag-kick-off ay katumpo ng jacket. Tumiyatan niya sa bilog na gold, sa bilog na silver, ay itong kumpali. Iyam na panedel at first time nila sir ay unang ano gitra. First time lang niya ang para, first time lang niya angel metal. Kung may qualifier kita sir sa tatlong bilog sa 12 regions niya nag-participate kaya. So na ibabaw kita nag-dominar kita ang North. Kita ay na butang kita sa rank number 4. So yung mga sakit niya was pero normal yung medya relax na siyempre kamahal kita na kasadya munta pindakan sa senior ng course sa mga coaches.
0: Si Coach Jomar de la Cruz sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sipo pagitkar niya balita, lokal, unagon sa maayos nga kahimtangan o daywag ka mga isda matapos na magkita sa kauran na sakop ita Ulatayan Islands, Ross City kahapon it Agahon, Mayo 31. Madumduman niya unagon niya report niya missing rawag in kampo niya sa Dayalan Antaran, 52 anyos, ag Eli Antaran, 40 anyos, pang residente at barangay Baybay, Tangalan, matapos nga makauli kasunod. Ita ng pagpawood ko adlet Biyernes, Mayo 29. Kusmaro kalipay nga nabatsyagan ni Nenyalin Antaran matapos mabalitaan nga uwasro anang mister nga si Eli. Sa kay Nenyalin nga nabugan ni Mau itunok sa nang tagipusuon kat makabaton itawag sa cellphone angot sa pagkakita sa anang mister. Nagpasamatang ang kararotanan niya nagbaganihan para mausir daywang magikampod nga mangingisda. Nasayura niya nakita sa Dayala nag-Eli sa gawad it mga kaparang mangingisda sa Roja City kung sa sain ginpakamayad man sandang guyuron paagto sa BB.
3: Kung ano tanang gagamit ako sa Ginoo nga makita ako sa asawa Okay, sir. Nagtang ako sa tantana niya, naghulig ito, soy. Nag-share. Kasi nagpanawagan kong sin santa. Salamat din sa tanan. Rakita undo ako nga tawa sa Olotayan Islands, Rojas, Capiz. Salamat din ako sa agyan.
0: Maging yun bunot, oo. Oh.
3: Proxing puso mga sir, nakita ko sanda, ag-safe sanda, o may rain na tamukan da.
0: Sino kayo nag-informa, ma'am?
3: Nagtawag na lang, mag-sagisip na. Nagtawag ko, nagtawag ko, ma'am, yung huwag na sa naitagait ko nga mga pambot man.
0: Si Ninyalin Antaran ra asawa it mangisda nga si Elisa naman nga pagpayag sa piyak nga parte ginpathagmad-an ni Noli Triumpo ro taganit baruto nga sa maran ra ita makinaro baruto it magingkampod samtang sa tunga it kawod rason para magpagutaw-gutaw sanda. Una sa gansana nakita it kaparang mangisda sa parte it Sibuyan Island agin pakamayad nga guyuron paagto sa bibi nga sa Kopit Roja City. Sa medyo swerte ay wasan da it na ang kunya naman niya lastro sa kagawasan. Ang pagkaragin kabuligan man niya ayuson it mga residente ro andang baruto kung sa in, rayo maro posible na lang ginsakyan pa uli itangalana. Pangod sa na-experensyahan niya biryagi na pilakon lang it mag-ingkampod ro andang nadawi nga ista.
4: Sa Sibuyan sanda nakita, ito yung baroto nga naguyod kanda. Kaya gago tao matasanda ro, nag-uwa mata, nasamara niya tarandang makina, uwa mata sa matapwanta, tanda nga piyawas, uwa mata na diferensya. Kaya naayos yung mata ko, no, ginkunan ito, ito mga taga ito nga sa barangay, nga ginaayos yung mata nanda, okay yung mata ro baroto, ag makina.
5: Rato man niya pa nanda sa ken pa uli.
4: O, rato man diya po. Ag may baroto ito sa bilog, nga kapag to kanda, nga bali yung gasurang mundon, kanda nga to.
5: Pero naton niya indud
4: condition gitaro yung baruto
5: condition danay makina lang guys
4: condition mataron ay adlaw-adlaw ta sa sandaga operate ay galas pan lang ani kunta sanda last bat ay ano pa ino samad ta sanda midawit ta kunta sanda mga 5 kilo ta gipilak nanda kay samad.
0: Si Noli Triumpo tag-an na itbaruto sa naman niya pagpayag samtang ginpakigbahin man ni punong barangay Oxel Antaran. Ngarera unang beses nga naka-experience at aberya sa Kaurano anumang hood niya si Ellie samtang si Alan ay makapilang beses yun man niya nasa Maran. Matamisigo ni Rason it aberya her gulpya ng pagpalya it makina o nakakangkun it kabutor baruto. Hindi man kararo pagbaganihan it mga isda sa adang barangay pagod nagkaangdan ngon sigon it mga raya nga magbuligan sa pagsugang inkaso nga mabuhayan sa paguli Rosin Uman nga nagpagawod.
6: Okay man siguro, may tuntan damang aranay. Amon lang karay, lugat ang kami din doon. Kahit balita.
5: Raya karang incident, eh. Ano, may ko first time gitagid.
6: Sa ako niya mang mood niya ramam, ay first time. Pero sa lilog niya ron, niya si Alan ng Tara na lang kiba. Na yung ko pang kilaw yung mata na ramam nga. Makaroon ni Mau na experience niya. Oo, may anda pa nga niya doon nga ito ko tabla siya sa danag na sa pupos na dito. Pero yun na biya, gulasan ka ron sir, ay siguro ay andang mga makina ko na hindi maano. Maganda samad ko na yung Mau. May naman niya kagagabot ang baruto, pero ay nabigyusan nila matananda. Pero yung makina nga, na siyempre yung makina niya ay wabi kita sa yawod. Harun doon, dahuwat ang sanday ito niya rescue kang dadayo. Makaroon matayan, ma'am, sandaron kaya sa amon niya ng lugar. Pag hindi ka huling mo talas na hindi, ay kaisip ko na sandaron. Basi may aberya ay anda lagi nga, gapao mo sa sandaron nga. Pag 9:30 o 10, nagawa paghihapon, ay gasuyang mo sa sandaron.
0: Si Puno Barangay Oxel Antaran it baybay tangalan sa naman nga pagpahaya.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang sa duwa pagiti balita lokal arit magkatot Vision X Plus soft gel capsule ro capsule nga para gid sa aton nya mamad. Gintawan ni pagklaro ni FO2 Henry Tuason it BFP ibahayro nagagapta magkaroon sa social media nga ginaligaro wait sagod nya tubi ro tangkit andang fire truck kasunod pagresponde sa sunog nga natabosan na Isod Central School kada it Sabado Mayo at 30. Wasigon ka matuoran ng maligasyon bangod sa adaw-adaw nandang ginamonitor sugod it fire truck para masigurado nga haom sa pagresponde kung may emerhensiya. Ipag pa ni FO2 Tuason niya samtang nagkapatigayin Sunday at firefighting ay pala yung marap ginapatuman niya water bucket brigade it Mars Dante sa Cagayo. Ubus yun, akong paubuson sigon, rusugod ito tubi tangkik, antes nga ipasaka sa second alarm rusunog. Bawad ka imbis nga sa Cagayo, direktar pagbasya itubi at maresidente, ginpakamayad nga idiretsyon raya sa fire truck, agad niya maging tayo yun o pagtap na it Cagayo. Ang kainsigid naman yung respondero for Nabas Fire Station antes pa man maubsan itubi o BFP ibahay. Lagi niyo maratatapan sa publiko nga maging sensitibo o kung sayuron anay kung alingid maro na tabo antes ka maghaboy. Itanuman yung negatibong komento sa mga bombero.
7: hindi man pwede rin niya mapano kung may tumawat sugo, di ba? Pauyan na muna mong sarili, di ba? O euro mismo. So ato niya yung fire truck ay ginacheck ka ron. Everyday ron, the DMA kami, daily morning routine. Daro pag-check at ang fire truck na ron. Hindi pwede rin niya tangkir or tubi or what tubi. Puno, di ka, pero meron kasi emergency. So nag-ahambang ito siguro nga wak ko nagsugo o fire truck or isang kiler o sugo. Ay basi ulihi ang sanday ito na amot. Kasi kung ulihi ka na binabot, maabtan mo gimot ang nagabaldi-baldi yung kapat bakit brigid yung mga tao ito. Suroy na mo niya pasayamatan kanda kasi nasustain na mo do firefighting operation dahil kanda sa doon doon kung sa isyo nga rin nga wako na ito biro fire truck ay imposible ron kasi everyday rin na mo niya ginacheck guruin yung siguro kung ta maintindihan nanda nga do fire truck na ron ay ilang gallons malang lusugod ka ron kapaubos ron kung lusuba nga rin nga ton ay nakakaubsan do fire truck kumbaga.
0: Si FO2 Henry Tuason at BFP bahay sa naman nga pagpahaya.
1: Express balita sa gahod.
0: Agsatapusan man ni balita lokal, patayro sang kamotorista matapos nga mahugog sa Patiubuson ni porsyon it pakarbadang arsada nga sakop it Barangay Libertad Nabas padala sa 11:50 gabi ko Biyernes Mayo 29. Ginilaraw biktima nga si alias Gerald, 32 anyos, residente at Barangay Hibon, Nabas. Kay Police Major Ronel Bayaban, officer in charge at Nabas Municipal Police Station, nga magpaagtukuntara biktima sa Barangay Katiklan Malay apang pag-abot sa nasambit nga lugar, hay gulpimaw nga nag-overshoot. Sa napo-responde, naabtan panandang nakaandar ang motorsiklo at biktima. Itingaan parayang daghon sa Ibayo District Hospital apang gindiklaraman niya dead on arrival at attending physician.
8: Yung location po is Barangay Libertad, ma'am. Exactly doon po sa may pababang portion to. Galing po sa kanyang resident, papunta po ng Barangay Katiklan. And the part po sa Libertad, sa pababang portion po is nag-overshoot po sa mga sa daanan. At saka nulog po sa creek. May nakakita din, tumawag po sa MD, aramay mo natin. Tapos tinala po ng MD, aramay mo natin sa Ibayo District Hospital. So, diniklaim po na ano po, dead on arrival po. Pag ano po muna po kami nakita ang helmet po sa area po. Hindi naman po masyado nagsira yung, ano, yung motor po. Parang hulog ang motor po. Pag makaandar pa yung motor, ma'am.
0: Si Police Major Ronel Bayaban, officer in charge at Nabas PNP, saan naman nga pagpahaya.
1: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 6:26 saga. At sa mga detalye man, balita nasyonal nga magkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Formal na natapos ni President Bongbong Marcos Jr. o anang apat na adlaw ang state visit sa Japan na ginakabig na nang highly productive at constructive matapos mabuo o importanteng kasugtanan sa ekonomiya, seguridad at diplomasya para man sa Pilipinas. Ipayag nita Pangulo nga pang mas panggin na papag-or nita pagbisita o sa 30 anyos ng relasyon it Pilipinas at Japan. Iban sa nagikaong danit biyahero pagipagpung ni Marcos kanda Emperor na Naruhito ag Empress Masako kama naman kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundot maro dayong nasyon ipasakaro ang relasyon paagto sa Comprehensive Strategic Partnership. Pinpawig man itaywang kamang nasyon o kooperasyon sa Depensa, Enerhiya, Artificial Intelligence, Kalakalan ag Maritime Security. Sumano pag-umpisa at negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement o kung GSOMIA. Samtang umabot man sa $3.4 billion reinvestment pledges at business opportunities na nabuo it presidente halin sa mga Japanese investors. Pinag-uuman yung makakrearaya at masobra 10,000 na trabaho para sa mga Pinoy.
1: Express, balita sa gahod.
0: At tapusan man ni balita national, hugot again pamalibaran it kampo ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez, rumapahiwatig it office of the Ombudsman ni Mauro Mastermind sa regalidad sa mga flood control projects bangod sa pag-angkon it functional control sa national budget kat imaw speaker pa it kamara. Sa ka-opisyal nga pahayag, gintawan ni punto ni Attorney Elaine Achan sa tagapaghambal ni Romualdez, nga huwag kamatuoran o akusasyon agway tagisaghanan ni opisyal Rumay Solong Buyot sa pag-uprabay it pondo it gobyerno. Itimoy kampo ni Romualdez sa paglaro matapos magpagwa it pahayag ombudsman nga nagkakonekta sa mamalida sa natungdan niya manumalya base man sa anang naging posisyon sa Kamara. Panagpani at yansar o national budget ay nag-aagay sa sangkamahaba aga multi-layered nga institutional nga proseso. Kung ang pagkarang uwa it gahom rung mga mamalidha o kono speaker nga magpagwait pondo, magpatuman it mga proyekto kung mag-inspeksyon sa manatapos gawin niya infrastruktura. Pagpatawagan man rung kampo ni Romualdez para sa kamayran, agpatas kapag trato kadungan, it pagpadumdom nga kung padumdom nga rupinalidad ay dapat nga ibasis sa mapag-on ebidensya at bukon it sa mga espekulasyon o kung sa posisyon sa gobyerno. Para man sa kanyang foreign exchange rate update, turuto niyo US dollar, nagabalot 61.59 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetalyo man, balita international, nga tamang katon, Santon Plus Coffee. Nagkasugot ro US, United Kingdom, ag Australia, ang maghimoit underwater drone technology. Karang maprotektahan ng mga undersea cables ag mapabasko gro depensa sa andang mga military alliance nga kilaga bilang AUKUS. Ipayag ni UK Defense Secretary John Healey nga ro uncrewed undersea vehicle o kon UUV technology ha ginagauman nga maging haumgon sa masunod na dagkana. Kamaginit lang kung pila ro haga kara agin paggama nga magataw right contribution ro UK it kapin sa $201 million. Sure sa Defense Minister Security Summit haginhiwat man sa Singapore. AUKUS Defense Pact nga nag-umpisa ka 2021 ay nagpasiguro nga tatlong nasyon ay magahimot nuclear submarines ag magatanyag it mga military expertise.
1: Express balita sa agahon.
0: At kapusan man yung balita international. Patay 5 katao matapos o karambol ay pilang kamasakyan sa Virginia. Kapulisan taburo aksidente sa Interstate 95 kung si Ina ginarado ay pampasarang bus o pila ka mga sakyanan. Para sa bilog bangod sa grabing pagkabangga kara kung sa si Ina apat ng kataw na matay sa suod na sambit nga bihikulo. Nagabot man sa 44 gintaga sa ospital matapos mag-angkon it lastro kasunod it aksidente. Manin man na ginibistigahan ni pangotoridad o rason it insidente kung sa si Ina ginapahaumunan daro kaso kontra sa driver it bus nga ginkilaga nga si Jing Dong it Staten Island sa New York.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa madetalyo man, balita entertainment nga ito mangkaton it premium dito. Yan pahayag it pitaran ang aktres kasi Janice de Belen nga anang suporta sa love life. Ita na maunga kakipuan si Kyla Estrada ginaangot magkaroon sa aktor nga si Daniel Padilla. Ang last appearance na na kay Boya Bunda Kobiar na sa ginpahayag ni Janice nga ro pinaka-importante para ka na bilang inayro kasadyahan it anang mga unga. Dugang pa ni Janice nga uwa imaw it kinamataro nga magpasilabota kung masadyaro anang unga sa sangkarelasyon. Huwag natin siguro pagsalig sa ikasarangit anang maunga ng patindugan o andang mga desisyon. Matupang daan yung mainit yung inistoryahan o ginaliga relasyon ng Kyla at Daniel matapos sanang masipkatan yung magkaibahan sa pilang kahiginan halin pa ako nagtaliwan nga dagon.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: At sa malitalyo man, balita sports nga tamangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sugod gon sa NBA Finals sa San Antonio Spurs matapos ang pierdehon ro Oklahoma City Thunder sa kagalingan karang court sa score nga 1-1-1 akon 111-102. Ikaunahan ni Victor Wembanyama pamaagi sa anang 22 points ug maghawat-hawat ag ginaabangan niya pagsambuwa it Spurs ag OKC sa Game 7. Sa tawa man na punggani ni Wembanyama nga mag-emosyonal matapos hampang ko sa siin imaw paro gin pangaganan niya Western Conference Finals MVP.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa California Health News portion. Padayon yung nagagrabe ro outbreak ito Bundibugyo virus disease kon BVD sa Democratic Republic of the Congo ag Uganda. Kumaybant is 7 umabot gon sa 906 ro suspected cases ag 223 ro binawian ni kabuhi sa Congo. May 29 na listar, 134 confirmed cases kay Bahano Siam sa Uganda, 18 kumpirmadong pagkamatay. May bayan magkararosang kakaso halin sa Amerika ang ginbuong magkaroon sa Germany. Sa Congo, matindi ro pagtapnan sa Ituri, North Kivu ag South Kivu. Nabubutayan ang mga otoridad sa contact tracing, isolation, and referral systems. Presente man yung gapatuman yung mga tikang ro mga national authorities ag WHO kaparat rapid response teams, medical supply, surveillance, ag community engagement.

0: Not Vision X Plus Softgel Capsule. Yung capsule nga para guide sa aton yung mamata. Santo Plus Herbal Capsule. Santo Plus Cement Oil. Ag Santo Plus Herbal Soap. Agroma Produkto it Yasto Health Incorporated. Taro Premium D3 Cofamex. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Cofamex. Sas the Pain. Ag Clear Skin Gluta. Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng

0: sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus.
12: and 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
13: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
14: XFM
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap. Ito
19: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Sister Pain.
22: Ako si Sara sa aking kututa ni Lilo.
23: Ako sa call center agent.
24: Bermigid ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho.
25: Ibal niya epekto sa akong song. Sister Pain.
26: Nadasigda. Sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
27: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa mga butika.
14: XFM.
30: Mga katropa. XFM.

0: katruparaton nga oras sa oras sa Bilogga, Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:47 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad nga gahon banwa. Maayad-ayad na nga pagpropamati sa mga katrupa ta bilog nga probinsya Daklan. Iya sa aton sa banwa itakalibo kaya kipraton nga mga negosyante. Nagapupahao man raton kara nga mga empleyado sa gobyerno. Pribado nga mga kompanya. May mga klase sa ibang mga eskwilahan. Pero still enrollment sa gihapon sa aton nga mga public schools. Kaya matamat na makaroon ka ng adlaw. Unang adlaw, buga ni Tunyo. June 1 na kita mga katropa. Iyaw kita sa bugan. Itig uugan. Iyaw kita sa bugan nga raita. Tiga problema umat mga ginikanan. Taro June. Anyway, umpisaan taro bugan. Taro adlaw. Kabay pang manami, raton ka nga mga inadlaw sa bugan nga raita June. Aton kara nga mga igmanghod, mga katrupa taya sa Banwait Kalibo. Good morning ha, sa aton nga mga negosyante una sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Aton kara nga mga katrupa nga mga tricycle drivers. Aton kara nga mga igmanghod nga nagatutok, nagamonitor sanda kara nga mga tagsa nga mga panimangay, nagapopaho para sa trabaho, mga empleyado sa gobyerno. Iba nga mga tagatapan it gobyerno balik sa at biyernes nga trabaho. Wagon ita 4-day work week. Iba nga mga empleyado riba still una matagya. Iba balik naman sa limang adlaw nga pagato trabaho sa gobyerno. Morning sa mga sukita nga nagamonitor aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Carita, Capiz, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon. Iya sa may Masbat, southern part it Mindoro. Hoy, may dahil nga gahon kinyo.
1: Good morning!
0: Magandang umaga po. Buenos dias. Sa aton kara nga mga katropa nga nagatutok ka ag nagamonitor. Sanda kara nga mga tagsa-tagsa nga mga radyo. Bilog nga probinsya Itaclan. Good morning, man! Aton kara nga mga katropa nga nagatutok online.
1: Good morning!
0: Sa aton kara nga Facebook Live, ha? May Facebook Live kita mga katropa. Sitahon niya ninyo ro Facebook page. Ita XFM Kalibo 96.5. Pwede ka mo magpropamati mataon na. Mag-tutok una sa online. Sa YouTube, pwede man. I-scan yung Ramon nga QR code. Mga katulong. Good morning, ha! Makamatan tanay, raton ka nga mga suki, mga roon. Romeo Ilinon, good morning. Juan Dinorada, ha! Happy Monday! First day of June. First day of the month, ha! Pinimigda nag-monitor sa Dumlog, Tambak, New Washington.
1: Good morning!
0: Ni Arnold Sastre, pare! Good morning, Gidas, pare. Arnold, nakatutok na una sa Siag, Ibahayo.
1: Good morning,
0: Gidana. Happy Fiesta na ikono sa mga taga-barangay, Kulong-Kulong, Ibahay.
1: Good morning!
0: Una kay Cap Dindo. Oh, good morning! Sigurado, gumataro litso, nagagatab-gatab, gumataro ibang sungat.
2: Ayon pa!
0: Atake, gumatakara. Morning una ha. Thank you na kay paring Arnold Sastre na ka-highlight. Lailani Montaño, ma'am, good morning. Kay Nanay Rebecca Rodiano. Aton nga yes to help you, Seron. Gakapi-kapit, Santon Plus. Wanda. Good na guwapa, gina ko na iba. O, yun. Ito pinaka-punta. Morning ha. Nasa pamilya Montaño, ya sa Istanbul. Maguna, siyempre sa Dinglipang. Rini Rosgal, good morning sa Hong Kong.
1: Good morning!
0: Tindi, nag-Yankol Charlie nga nag-watch-watch man sa aton nga live.
1: Good
0: morning! Nag-awexercise. Kapi-kapi manot sa Anton Gold.
1: Good morning!
0: Good morning. Aton nun nga mga katropa. Kay Boboy, kay GC Joseph Gustano, nasa Siag, Ibahay. O mga taga-Siaga.
1: Good morning!
0: Morning! Kay Marianita Ritinio, ed nga pag-propamati, gidana. Naka-highlight si Boboy, ha?
1: Good morning!
0: Good morning! Si Joyce Chavez o nasa Hong Kong. Ayan lang nga pag-propamati. Aton nga mga katropa nga mga OFW. At the same time, aton nga mga balikbayan niya sa Pilipinas. Ako pang piyesta, abing makaroon. Aba-aba para. Basta Mayo, abing nga mga katropa. Abong mga piyesta. Basta para it June, July, August. Sige, patara. Bumbahan ay salamisa.
2: Ayon pa.
0: Aton ka nga mga igmanghod. Aba-aba patara. Anyway, sa itong makaroon nga pagpangalagad, paring James Magpusaw. Pare, good morning!
1: Good morning!
0: Nagatutok man ba? Nagkakapi-kapis paring James Magpusaw. Kay Piliba Vicente Pamatian, naka-highlights makaroon nga gahon. Good morning!
1: Good morning!
0: Una sa Kawayan, New Washington. Nakatutok ang mga katropa nato na sa New Washington. Ha? Good morning! Abo na raton karon nga mga suki nga nagatutok everyday sa itong karang programang Bulls.
1: Mosa.
0: Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, oy ano ro dagagan itaton kada nga panyempo. May bagyo kita sa sugod itaton nga Philippine Area of Responsibility. Gina-monitor ita pag-asa or ginabantayan. Raya ro severe tropical storm nga si Duming. No? Si Duming, iya gihapon sa sugod itaton kada nga Philippine Area of Responsibility or PA. Ang sa pinakaulihi nga plastada it dayang bagyo, roana kara nga sentro, una sa 655 kilometers it is northeast it bayat Batangas. No? Dagarong kabaskugon nga hangin nga nagabot sa 130 kilometers per hour, magapit sa sentro, pero may pag madlos mga katrupa hasta sa 160 kilometers per hour. Nagahugagrapa naminhan nakatungdan sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Inagawman nga magagawa unda itaton kada nga Philippine Area of Responsibility makaron nga adlaw o raya kada nga bagyo. So wa tay mura ita epekto abi nga mag landfall or magigo sa gugta sa Pilipinas. Kani nagapagawa un man. Now, ginagauman man makaron kada nga adlaw may epekto roana kara nga true ita bagyo kanang ikog-ikog nga agro epekto kara iya sa aton sa Western Visayas daya kara nga bagyo. That's why nga rong aton kara nga probinsya including Roantique, Palawan, Mindoro magugagumon mga katrupa dahil may abot pa ita true it daya kara nga bagyo nga. So imaura ro naghatak ita habagat kunam at mauganon ro aton kara nga porsyon it aton kara nga probinsya kapin pa di kara sa may western side it aton kara nga probinsya including kara ro probinsya ita Antique. Oh mauganon gid randa kara nga panahon dahil nagginpabaskog it bagyo rong southwest monsoon or habagat. So kung unmad to ka sa Islat Boracay, mabubaskog itong bagot. That's why iyaw ta nag-aagi makaroon sa Tabon. Huwag ito sa GT4, ha? Sa Tabon dahil sa habagat season kita mga katulad. Baskog manuhangit, at the same time, baskog manubagot. Yun doon. So iya sa aton, Western Visayas, mamagag-umon ra mga katulad. Dagagin ita payong. Panangga sa ugan. Pero ginawusoy natin eh. Inangan naton nga magpagamig-gamig man dahil pilang dinomingo mga katropa nga naka-experience kita it matinding init ita panahon. Remember, iagihapon kita sa Super El Nino nga ginatawag. Ang posible raya nga El Nino ma-experiencehan ra hasta sa Disyembre. Now, paginambagabi naton nga El Nino, kasi bukon matanan nga adlaw is mauganon. Pag may time nga uminit, no, sumilak, kroadlaw, is matinding init doon. Masakit. Doon ginatakuan natin. Pero iya, takit naghihapo sa chimpo, itig-uugan, ha? Mga katropa. Roaton, taginatanaw ka na, roaton nga kung chimpo, itig-init, or huwag nag-uugan, sumilak, masakit. Kasi super El Nino nga ginatawag ita pag-asag. Posible nga magabuhay para mga katropa, ha? Ginapananaw pa lang. Nga ba si mag-abot imaw hasta sa bugan it Disyembre mga katropa. Baskog karong mga bagyo sa day karang mga panahon kung maura rin. Ha? Sa aton karang mga ito. Makaroon man nga adlaw, makaroon man nga bugan nga right June, I think umpisada man ita brigada ito nila. Makaroon nga June nga hasta sa June 5. Kasi next week, bukas it klase na sa aton nga mga public school. O sa aton nga mga estudyante. Now, the question is, ready na? Raton ka na nga mga eskwilahan sa pagbukas it klase. Iya sa aton sa Western Visayas. Ag makaron, Lunes nga ra is brigada eskwela hasta ra sa June 5. So, may una nga paglimpyo-limpyo sa mga eskwilahan bilang pagpupahaom sa pagbukas it klase sa June 8. Sa Lunes. The question is, ready na? Raton ka na nga baga nga Department of Education sa pagbukas it klase. may bastante ba nga classrooms para sa mga estudyante nga magadagsa sa rekarang pagsugod i klase sa Lunes? Sa Bilog Pampangutana, bastante ba raton nga mga teacher? Uy, kabuabo, nakapasar sa licensure examination for teacher. Ay, tao, may kinangan mo pa magbakiran ro mga gusto magsugod sa gobyerno nga ra. Gambar gobyerno nga ginakuhang it mga teachers, pero sa kabuabo nga mga nakapasar sa licensure examination for teachers, pero di man basta-basta makasugod. May kinangan mo pata ro mga bakir-bakir nga ra o sa gobyerno, o mga para makaturo ka. Question pa is kung may mga libro bagar o mga estudyante sa pagbukas ng right class. Kasi expect natin dagsaray. Agro pag enroll itatun ka ng estudyante, watat bayad na. Kung sa public school, kung sa private ka, ay medyo. Pero sa public school, wait dapat nga maiwan nga mga inunga nga hindi makaadto sa eskwelahan. Except kung wait plano ro nga nga magsugod o rumugin ni kanan. Ilo doon yung problema ko na mata. Oh, well, sa Bilog nga ginatanaw naton is kakuhangan it classrooms. Ag kakuhangan it mga teachers. Dayaro magasugagaw makaroon nga June nga ra. Kasi pila ra ginabubanta 65,000 nga mga classrooms kugang sa Bilog nga Pilipinas. No? So 65,000 nga mga classrooms rong kugang. Ag 30,000 mga katropa rung kinahanganon nga mga teacher para sa school year 2026-2027. Imagine ka 30,000. Ha? Although pila malangan niro nakapasar sa licensure examination for teachers nga na. Pero sa mga nakapasar nga kabuabo pa tarong maglitik roo di ka nga base na iba matugpa pata nito sa mga mall mag tutindog. O ito tanin mo makita ang reiba. Reiba, iba si ma-abroad lahat ah. Dayaro daywa ka problema nga ginapangatubang it Department of Education. No? Every time nga magbukas rong klase, problema ra. Oh. Ag dati para nga problema. Despite sa kabubaho nga budget at Department of Education, no? Sa pagpaubra at mga eskwilahan, pag-hire sa mga teacher, may budget dun, kabubaho ro budget karon nga gintigana itaton ka nga gobyerno. Pero despite karon problema gihapon ra, wa gihapot solusyon. No? Sa aton karon nga mga public school. Oh. Agrong pinaka-apektado sa problema nga ra is mga estudyante mismo. Sandaro Igo. Di ba? Kasi mabahorong koneksyon it pagiging mahina it mga estudyante sa raing pagtuon because sa kakuhangan it classrooms, kakuhangan it mga teacher. Kung magdugot-dutan ro na ro mga estudyante nga medyo sardinas, eh, paano ron makasugod sa andang utok ro ginatunan? Diba? Kung nagpagangutok ka mutong, grabe para init makaroon. Makaroon, digbagagyo man. Apektado man banwa ro, kwan, ro mga ro kakugangan nga right mga teachers. Kasi kabuhabo nga mga teachers naton, kabo man andang subject nga ginabuitan. Diba? Bukod niyang itsang ka-subject, kundi pila ta, madugang at imot mga lima, anong pito, wago. Dinog mga ginabuitan nanda. That's why nga hagos, doon man nga mga teachers, no? Rung nakikita it mga estudyante every day mga katulad. Diba? Now, sa mga nagtaliwan nga pagbukas itlase, kagabanan nga may ginapatigayon ro aton karang mga eskwelahan may makita tananda karon mga bag-uro kwan eh kunta no may mga labi nga mga bag-o comfort room o ano una ha pero makaron gaban-gaban guman balik kuman ra sa kwan may magaklase guman kara sa dagom itkahon mga estudyante Hindi ta mawaga ron. Every year may mawaron ang problema mga katrupa. No? Makaroon, may pila ka mga eskwilahan sa bilog ng Pilipinas. May mga ginpaubra ng mga bago ng mga school buildings. No? Every year may una. Bago ng mga school buildings mga katrupa. Ugaling, masyado ang kadasig. Rupag abo it mga estudyante. Kita nyo, adadagon, grabit, rupag pa-enroll, itaton ka nga mga inunga. Agpadayon man, rupag hire, it mga bagong teachers, pero kugang sa gihap. No? Every year, wagid na bag-oro problema nga ra. Kung magbukas itlas. Oh. So, mabahurong koneksyon, it daywa nga nga mga problema nga na-mention natin sa kalidad it edukasyon iya sa Pilipinas. Diba? Sa kompetisyon, nagapangulilat kita mga katrupa, roaton nga mga estudyante, nga mga Pinoy. Sa math, science, ag, rupina ka masaklap sa reading comprehension. Even nga iba natin nga mga nakatapos na, rumihina, reading comprehension. Bisa makita nyo man sa mga post sa Facebook nga, kung hindi nanda pag-intindihon ro caption, sarisarit ang komentor na. Tama ron. Agbase sa report, kabuabo ng mga grade 2 students, hindi kantigo magbasa. May unaman ng mga senior high school, ng mga estudyante, nga hindi maintindihan, rung ginabasa. Diba? So, paano ra masulbar it DepEd? Rumaurang mga problema nga ginapangatubang it aton karang nga mga eskwilahan or mga public schools sa bilog nga Pilipinas. Kasi bilog ra nga Pilipinas nga problema. Bukon yung it problema, itsang ka eskwilahan. Agaro para mga eskwilahan iya, sos mga yu, mga katrupa nga hindi ta maabot yan it mga estudyante nga pilat ang kilometro, binaktas na kapin, pansakat, os bukid. Doon mga problema. Nga ginapangatubang. Anyway, kaabo ron. Pero araw man, pag-atubangon man right, aton ka na nga mga teacher. Dang bilan na iba, good morning, anay ha. O nga po, laro na kung walang kapit si teacher na malakas. Abo, nakatunganga nga mga teachers ay. Tama doon. Jom sa tiro, good morning. Nagamonitor mga ron ha. Sa radio o na sa Mabilonyo, Washington. Good morning kay Jom. Arlie Soko Galion, sir. Good morning. Una sa naman siya.
1: Good morning!
0: Good morning. Dang bilin na iba. Ma'am Arlene, Francisco Arsenio, good morning ha. Preparing na for duty sa center. Thank you gada sa pag-share. Una sa Sebastian Tiki, good morning.
1: Good morning!
0: Ako pa natin doon ha. Ma'am Arlene, good morning. Thank you gada sa pag-share. At sa pag-highlight si Tatun Karanga programa.
1: Good morning!
0: And Tony Ani, good morning! Una sa Ibahay, sa Tornilla Family, nag-monitor gada makaroon karanga gahon ha. Sige. Sa atun karanga mga katropa una. Sa Ibahay.
1: Good morning!
0: Aga. Sino pa? Kay Jima Tolentino Gali, good morning ha. Milanino, good morning. Kapag-read ko no happy birthday sa anang kambal kay Jenny Rose at kay Gisley Jane. Noo. Aba, andang ika 30th birthday. Happy birthday, kita kinyo nga tayo.
1: Good morning!
0: Mama Medina Beltrantiad, good morning kita. Naka-highlight sa aton ka nga programa.
1: Good morning!
0: Sa aton makaroon nga pag-propadayin. Kay Sampaton Vlog, good morning. Good morning sa XFM Kalibo. Oy, good morning man.
1: Good morning!
0: Propamati makaroon ka aton. Yeah, sa aton ka nga pag-pangalagad. Sige, si Katropang Christian at Katropang Aran, naka-standby na sa naman siya PNP. Tawang tatligwar, hindi na. Kasi may... Ano na istorya ka? Nag-check-in, daywa, mag-juwa, no? Sa Sangka Lodging House, una sa may area itanuman siya. Kasi mag-check-in ka, Dudoy, more on, ano niya, exciting, kalipay, no? Nga mabatsagan mo. Pero raya, kasubo. Binuno tayo mo, ita, bukod at kalipay, nga pagbuno ay...
2: Ayaw, ma!
0: Binuno ta nga, natugpat, at patung kasing buno ka nang ginobrang, right? Daya ka na nga, takon jowa na ra, kung nanuro'y nampang, nandang daywa ka na. Natabura ka BE sa area karaita numan siya nga Sangka Lodging House mga katrupa no ay taw nga ni kunanuro plastada karanga nagabot sa punto nga raya karang kayaki, imbis nga kalipay ro mabatsagan ita babaye, hay bukod at kalipay ro gintuga na kundi gin buno na ta mga katrupa ro nga kwan nga ra. Babaye. No, sa sangka pension house o nasa may area itanuman siya kabi. No, ongoing para investigation. Well, tapos na siguro investigation kara pero suspect at large. Binuno na taranang nubya. Ha? Kabi, mga alas 6. O nasa may area itanuman siya mga yung dagat na sa ospital. Imbis kalipay taro mabatsagan itadaywa nga ra kasubo. Taro nahiyaron ta. Sa aton karang pag-pangalagad mga katrupa. Now, sa bilog pa nga aton tawanit dagan. Ro, natabo nga sunog sa barangay na Isod. Ibahay, kung nagtaliwan nga adlaw it Sabado. May isang kapanimangay bukod yet bagay, dating home economics ita eskwilaan sa Isod. Rong natupok ka it kagayok mga katrupa. Now, may mga isyu nga kakibat ron sambit ka nga natabo nga sunog. Kung nagtaliwan nga itong Sabado. Agraya nakasintro sa Bureau of Fire. Una sa Banwa Karaita ibahay mga katrupa. Kasi nagagawa ag sa mga posts sa social media nga kinapos kinugang itubi ro fire truck. Now, klaruhon tagang nga rong fire truck mga katrupa gakaubos gid mataro tubi karon. No? Kinahanglan mo man tughungan itubi. Now, may mga nagagapta nga video sa social media nga gin nagbayanihan aron mga pumuyo una sa barangay nagbaldi-baldi para matainan itubi. Di ba? So wa matat problema ron. Wa matatakwan kun mauron nga klase it bayanihan. Pero ro ginagagas naton abi di kara is oras eh. Kita niyo ro kagayo ro sunog is di ang maabutan ita pila minutos ug dawat ang bagay kung wa ita kwan eh. Wa ita mag-aaway itong bumbiro or fire truck una mga katulad. Di ba? So, ro na tabo, nagbayanihan. No? Pero ro kalaban ta is oras para matap na rong kagayo. Now, totally born, ro na sambit ka nga building. Ro na bilin lang siguro ng mga postidor, mga konkrito nga mga kwan eh. No? So, daya ka na nga fire truck is ginakaubusan na tubi. Now, may pagklaro kararo aton ka na nga Bureau of Fire. Ibahay. Saring na tabo kon haman may mga maura nga nagagapta ag may nagareklamo nga mga residente nga nagresponde tama na ro Bureau of Fire sa sunog nga wat at kugang taro tubi. Maruro na kagubay. Mga katrupa. Now, klaruhon taron sa inyong magbuhay. Ruplastada ka ra. Ha? Kinapos kita baga ag pilang bilog ro fire truck na naton sa ibahay. Oh. No? Nga nag-maura ro hinampang mga katrupa nga medyo kinapos. Tubig, may pagpahayag. At least, pamatian tayong dayon ro pagklaro itaton nga Bureau of Fire, no? Kung ano ro plastada. Although, una sa ibahay, kababo man nga mga kasubaan nga pwede sa damag, kwan eh, mag-buit. Pero pagtayon nga rin itubi mga katrupa, di maabutan natin mga 5 minutes, ha? 2 minutes, tapos yung taro. Hinampang. Oh. Sige. Una sa linya na katon makaroon. Okay, no? Doon na ito ng istoryahan mga katrupa. Now, harap pa atong nga tawanit dagan. Si Congressman Papa Jess Marquez, itaton ka nga first district, itaton ka nga probinsya. May statement abi nga ra si Congressman Jojo Ang it Uswag Ilunggo. No? Hangawat nga ni kita si Jojo Ang, iyat imo nagapa bubalandra sa aton sa probinsya Daklan. Although, pag hinamba mong party list ka is bilog taron nga Pilipinas. Pero nakasinto sa mga Ilunggo. Agsang bilog ya sa aton karang nga probinsya Daklan. Now, may mga nagagapta. Daya, ara, manami ra kasi. Ruisyo, it's about school building at Kalibo Elementary School. Gin turnover, nag-blessing is ko nagtaliwan nga Biyernes. Agdaya ka na nga turnover, ag-blessing is very controversial na. Ha? Nga gin patigayon. Ko nagtaliwan nga Biyernes. Okay, tarawat at na question. Kasi kinangan naton ra. Nga may mga eskwilahan nga kinahangan sugpunan, dugangan, because ga inabor aton nga mga estudyante. Sa bilog nga nagabinipisyo is rong Kalibo Elementary School. Mga katropa. Ha? Now, daya karang turnover ni Congressman Jis Marquez, nagwangay kara si Oswag Ilunggo Party List Jojo Ang. No? Nga ginasugig, imauruturo nagpasilitate sa dayang mga classroom sa Kalibo Elementary School. Pero wa ta imaw ito mga katropa. Now, gusto tara ipaklaro man kay Congressman Papa Jis Marquez. Ako na sa linya mga karon. Congressman Papa Jis, good morning.
2: Yes, good morning katropang John Allen. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong programang Bullseye.
0: Ayun.
2: Ngayong umaga.
0: Clarification lang kasi maraming nagtatanong regarding po ito dito sa turnover at blessings ng classroom sa Kalibo Elementary School no last Friday. Kayo po ay nandoon no sa turnover ng classroom ng Kalibo Elementary School. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang naging papel ninyo sa proyektong 'yon kasi lumalabas na parang may konting twist dito si Congressman Jojo Ang ng Oswag Party List sa Kong.
2: Tama ka no. Tayo ay walang papel doon sa project ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Dahil hindi naman po tayo congressman nung inumpisahan yung project ngayon.
0: Oo. So wala kayong ano doon. Pero anong nangyari? Ba't nandun kayo?
2: Actually, ganito yan eh. Medyo nakakatawa nga no? Dahil ayaw ko na sanang pag-usapan to dahil marami tayong mas importanteng bagay na dapat pag-usapan at bigyan ng pansin. No, ang laki-laki ng problema ng ating bansa.
0: Mm-hmm.
2: At ito ay isang napakaliit na bagay lamang. Pero dahil may mga lumabas nga ng mga akusasyon na ibinabato sa atin, nararapat naman sigurong linawin natin ng katotohanan.
0: Yes, oo. Sige Kong.
2: Yes, una sa lahat, gusto pong sabihin ng malinaw, the turnover and blessing of the Kalibo Elementary School is not my program.
0: Mm-hmm.
2: I did not organize this and I did not prepare the program. I also want to make it clear that I did not ask the DepEd, the DPWH, the contractor, the principal, the DepEd's superintendent,
0: mm-hmm.
2: or sino mang government employee para isagawa yung activity na yon.
0: Mm-hmm.
2: Again, inimbitahan lang po tayo.
0: Okay.
2: At bilang congressman, kapag may mga ganitong imbitasyon sa barangay, sa eskwelahan, sa simbahan, civic organization, or anumang grupo na nag-iimbita sa akin, hanggat kaya po ng aking schedule, pinupuntahan ko po yan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi trabaho po natin yan. Responsibilidad natin yan. At karangalan, ang maimbitahan sa mga klaseng proyekto.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, ang importante lang naman dito is malaman ng taong bayan na tayo ay hiniling lang naman na magbigay ng isang inspirational message.
0: Okay.
2: Para sa mga guro, sa mga magulang, at sa mga stakeholders. At yun, namang lang, yun lang ang aking ginawa. No more, no less.
0: Mm-hmm. So hindi kayo ngayon, nag-facilitate o nag-monitor dito sa project na ito. Kayo bilang kinatawan lang ng distrito sa dito sa First District kasi dito yan eh. Yun lang yung papel ninyo. Naging representante lang kayo sa turnover na ito, Congressman.
2: Yes, tama po yan. Yun lang po ang naging role natin, no? At
0: normal yan, di ba? Normal yan sa'yo. Everyday, parang may ganun na mga senaryo na nangyayari, eh, di ba?
2: Yes, tama po yan. In fact, nanggaling nga po ako sa graduation ng NSCP ng Aklan State University sa Kalibo,
0: mm-hmm.
2: bago ako dumalo dyan, ano? Kasi ang tanong dito is yung ako raw ang gumawa ng schedule o yung pag ako raw ang nagsabi na ito gawin mo yung schedule na yan. Hindi po tama 'yon. Tinawagan po kami sa opisina, tinanong po kung ano ang schedule na availability ko. At yung secretary ako po ay nagbigay ng available time and day. At yung naging available time po at that time is Friday at 11 a.m.
0: At yung nag-schedule ng Friday is sila, hindi ikaw.
2: Ay hindi po. Tinanong lang po kung ano yung availability ko.
0: Mm-hmm.
2: At alam niyo naman po, from Monday to Wednesday tayo po ay nasa Kongreso sa Maynila, sa Quezon City. Nagtatrabaho po tayo.
0: Mm-hmm.
2: And the only time na nandyan tayo sa ating distrito ay tuwing Webes at Biyernes lamang.
0: Mm-hmm.
2: So nagkataon naman na ang availability ko is Friday only because on Thursday ko is fully booked.
0: Ah, okay. Oo.
2: Yes.
0: Sila yung nagpili ng date ng turnover, hindi po kayo?
2: Hindi po. Binigay ko lang po ang availability.
0: Oo. Kasi opo. Ikaw yung available ka at the time is Friday. Kasi wala namang opisina yun sa Congress.
2: Yes po. Yun. Tama po yan.
0: Mm-hmm.
2: Oo. So, natataka po ako at nalulungkot po ako kasi may mga akusasyon laban sa akin, ano?
0: Mm-hmm.
2: Na ako raw ang nagplano. Mm-hmm. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang mas nakakalungkot, yung report or naririnig natin na mismong ang principal ng eskwelahan, ang ating district school superintendent, ang ating left ed engineer, pati ang DPWH yata tinawagan din.
0: Mm-hmm.
2: At iba pang opisyales ay mukhang tinawagan at pinagtatanong.
0: Mm-hmm.
2: Kung bakit ginawa itong blessing na ito.
0: May report pa akong na napilitan lang daw ang mga teachers na dumalo sa turnover nito.
2: Pwede naman po natin silang tanungin isa-isa.
0: Kaya nga,
2: oo. Oo. Sa totoo lang po, ang pagtawag sa mga public servants na kagaya nila ay hindi maganda.
0: Mm-hmm.
2: Dahil ang mga guro, ang principal, ang ating chief superintendent, mga civil servants natin, they are not political tools.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po sila dapat ilagay sa gitna ng politika.
0: Koreka.
2: Hindi po sila dapat matakot. Hindi po dapat sila matakot sa paggawa ng kanilang trabaho at hindi po dapat silang takutin.
0: Mm-hmm.
2: Sa paggawa ng kanilang trabaho. At hindi po dapat sila ma-pressure dahil lamang sa pagsagawa ng isang aktibidad. That is why hindi ko po sila na-pressure, hindi ko po sila pin-measure at hindi ko po sila sinabihan. Alam niyo po, minsan nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang mahalaga. Ang classroom na yon ay hindi project ni Congressman Jess Marquez.
0: Mm-hmm.
2: Uulitin ko, hindi rin po ito project ng aking ama na si Congressman Carlito Marquez. At hindi rin po ito project ni Congressman James Jojo Ang.
0: Mm-hmm.
2: Hindi kasi ito pag-aari ng kahit sinong politiko. Hindi ito pag-aari ng kahit isang politiko or isang public servant.
0: Mm-hmm.
2: Ito po ay pag-aari ng taong bayan.
0: Correct. Tama po yan.
2: Pag-aari ng mga estudyante at pag-aari ng mga susunod na generasyon ng Aklan.
0: Okay.
2: Because we have to be clear. Government projects are funded by public funds.
0: Mm-hmm.
2: These are not funded by any personal money of any government official.
0: Mm-hmm.
2: And these government projects are built for the people.
0: Mm-hmm.
2: And the government projects should benefit the people. Hindi po ito tungkol sa isang tao. At hindi po ito pinagtatalunan kung sino ang umakyat sa entablado para mag-blessing dito.
0: Okay.
2: Hindi po dapat pinagtatalunan kung sino ang nagsasalita at nagbibigay ng inspirational message. Hindi po tayo dapat magtalo kung sino po ang naimbitahan. In fact, imbitado rin naman po dito si Mayor Jury Sucro bilang alkalde ng Kalibo.
0: Hmm.
2: Imbitado rin dito si Honorable Neil Candelario, punong barangay ng Barangay Poblacion Calibo. At hindi po dapat tanungin kung sino-sino ang mga imbitado, kung sino-sino ang hindi na imbita.
0: Oo. Pero kung napansin ko, wala si Gob Joben at Joen Miraflores doon at iba pang mga local official. Bakit? Anong may mga reason ba sila na pinabot? Dahilan kung bakit hindi sila nakadalo?
2: Well, again, I did not make the invitation.
0: Okay.
2: I did not know. Oo, hindi ko po alam kung ano po, baka naman po na-invita sila pero hindi po available sa schedule. Yung mga ganong bagay. Dapat kasi hindi tayo nagfo-focus kung ano yung nasa laman ng invitation, kung ano yung nasa laman ng papel na blessing and turnover. Tandaan niyo po, minsan wala po tayong inangkin na credit. Minsan wala po tayong sinasabi na project po natin ito. Minsan hindi ko po sinasabi na ako ang dahilan kung bakit ito na itayo. Ang sinasabi ko lang po is dumalo ako dahil na-imbitahan ako.
0: May invitation, yun.
2: Yes, at nagbigay lang po ako ng mensaheng para magbigay ng inspiration para sa ating mga guro at sa mga stakeholders na nandoon.
0: Okay. Kung short of clarification, kasi may statement si Congressman Jojo Ang no, ng Oswaga Ilonggo na sila umano ang nagsimula at nagdala ng pundo para sa classroom building dito sa Calibo Elementary School. Anong reaction mo dito?
2: Alam niyo po, ganito po yan eh. Nagtataka nga po ako kung bakit pinagpipilitan po ni Congressman Jojo Ang na siya ang nagdala. Maaring siya ang nagsasabi na siya ang nagdala. Pero yun nga tinatanong natin eh, alam niyo po ang DepEd every single year, hindi lang po ang DepEd ha, ang DPWH, ang DepEd, ang DOH, ang DENR at ang iba't ibang agency, kasama na din po dyan ng ICT, ay nagbibigay po sa atin ng yearly budget plan. Dahil ito po ay pinaghahandaan tuwing budget hearing. At ito po ay pinipresenta po sa district congressman. Ulitin ko po, sa district congressman. At pag ito po ay pinipresenta sa district congressman, eh nakikita po natin ang listahan ng mga talagang pangangailangan ng ating distrito at kabuuan ng ating probinsya. At ito naman ay pinag-uusapan namin ng bawat ahensya at ito ay pinaglalaban natin sa kamara para ito ay mabudgetan. Kagaya ng mga tinatawag nating farm to market roads, eskwelahan, highways, revetment walls, sea walls, pinaglalaban po natin yan. At tama po naman na may mga project din itong ibinibigay sa mga party list representatives. Papasalamat din naman po tayo kung meron po silang budget na naipapasok para sa ating distrito. Hindi po naman natin sila pinagbabawalan na magpasok ng project dito sa ating distrito.
0: Oo, kasi para naman sa mga kababayan natin yan, mga ganyan.
2: Oo, kasi talagang nagpapasalamat pa nga tayo. Pero that's not the point here. Ang point po kasi dito is, yes, while nakatulong ka sa pagpasok ng pondo dito sa ating distrito, eh hindi mo pwedeng akuin, no? Itong mga bagay-bagay na ito at sabihin mong hindi mo po pwedeng imbitahin si Congressman Jess Marquez. Dahil bilang respeto ng mga agencies, mga officials, eh at baka gusto lang nila talagang ako ang magbigay ng inspiration message.
0: At wala naman sinabi doon na sa'yo yung galing sa'yo yung project, di ba?
2: Parang wala naman. Never ko pong nasabi yan. At doon sa isang programa, binasa po ang kabuuan ng aking message. At klarong-klaro, kaya ko po kayong bigyan din ng kopya ng aking message. At klarong-klaro po, na never ko pong binanggit na ito pong gusali na ito ay dahil sa aking paghugot, no? Never ko pong sinabi yan.
0: Wala, oo. Nakapokus ka lang doon sa more on education ng mga kabataan sa naging message mo.
2: Yes po, tama po yan. Naka-focus lang po tayo sa pagbibigay ng, again, inspirational message para po ma-inspire ang ating mga guro at ang ating mga magulang.
0: Okay.
2: Now, at hindi po ako hihingi ng paumanhin sa pag-encourage sa mga guro. Hindi rin po ako hihingi ng paumanhin sa pagbigay ng inspirasyon. At hindi rin po ako hihingi ng paumanhin sa pagtugon kapag tinawag ako ng ating mga agencies pagka hinihingi tayo pagka iniimbita tayo para magbigay ng mga ganitong message. Hindi po tayo naghahanap ng away. Hindi rin po tayo naghahanap ng drama. Hindi rin po tayo naghahanap ng mga yan. Ang gusto pong marinig nila ay serbisyo, paayos na edukasyon, paayos na healthcare, paayos na alsada, paayos na magandang oportunidad.
0: Okay. Prior po sa turnover ceremony kong Papa Jess, may coordination ba kayo dito ni Congressman Joe Joang at inyong opisina regarding dito sa gagawing blessing at turnover ng classrooms?
2: Wala kami coordination. Hindi na nga ho tayo pinapansin at hindi na nga tayo kinakausap. Again, balikan natin. Ano? Naimbitahan lang po tayo.
0: Naimbitahan lang.
2: I don't think that I needed to make a coordination na magpapaalam ako sa kanya. Ang ibig mo sabihin, sa lahat na mag-iimbita sa akin, ipapaalam ko sa kanya. Teka muna, ako po ang district congressman at pag inimbita po tayo, hindi po tayo dapat magpaalam sa ibang tao.
0: Kasi kiniklaim niya na siya nagpasimula ng ano ng project na ito eh. Parang ganun ba yung gusto niyang mangyari din na dapat may ano din sa akin? Parang ganun. Walang ganyan na nangyari, Kong.
2: Hindi ko po alam kasi, again, uulitin po natin. Yes, maaring siyang nagsimula. Hindi ko po alam at hindi ko rin po ma-confirm yan. Dahil wala naman pong confirmation at wala naman pong nagsasabi na siya ang nagsimula niyan. Ano? At hindi ko rin naman po sinasabing hindi siya ang nagsimula niyan.
0: Okay.
2: Hindi po natin alam kung sino. Kasi ang alam ko po, this is a convergence project of DepEd and DPWH. And siguro, magandang tanungin natin dito ay ang secretary ng DepEd. Na si
0: Angara.
2: At ang secretary ng DPWH kung talaga ang nagsulong nitong proyekto na ito. Kasi sa totoo lang po, lahat naman po ng ating mga programa, ng ating mga proyekto ay dumadaan po sa tamang proseso.
0: Mm-hmm.
2: At isa pa po, ang importanteng bagay po dyan is ang bilang isang kongreso, ang congressman, dapat po alamin natin kung ano po ba talaga ang meaning ng ang trabaho ng isang congressman. Kami po ay legislative in nature. Kami po ay gumagawa ng mga batas. Ang project po is just a part and parcel of what we are doing, a small part of what we are doing. We are instruments in these projects because during budget hearing, pinaglalaban po natin ang mga proyektong ito.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po ito lamang ang aming trabaho. It is just part of our work. Ang pinaka-trabaho po namin is ang legislative work. Kaya nga po marami po tayong trabaho sa committee dahil ito pong mga bagay-bagay na kinakailangan nating ayusin sa ating bansa, kagaya ng mga batas na sinusulong natin at yung mga problema ng ating bansa ay dapat nating tutukan. Hindi itong mga maliliit na bagay na blessing kung sino ang nagsalita at kung sino ang inimbita o hindi. Because ang trabaho ng isang congressman ay hindi nakatutok sa mga ganitong klaseng issue. Ang trabaho ng isang congressman ay pumasok tuwing Lunes hanggang Miyerkules

0: nuugnay sa inyong tanggapan. Paano ninyo ito ma-explain or maipaliwanag ng itong pagdala at nagpapatuloy ng mga proyekto dito sa 1st District ng Aklan? Kasi sinasabi niya yun sa, parang sa interview niya na bago-bago pa lang ito, pero ito na. Papa Jess.
1: Ang pagkakaintindi ko dyan is, inakis po tayo na nag-credit grab tayo para dito sa particular school, na Kalibo Elementary School.
0: Baka hindi lang ito, hindi lang school.
1: Itong particular school.
0: No?
1: So tama naman po siya sa sinabi niya na ngayon lang po ako naging congressman. Again, I did not grab the credit for this. And no one should grab the credit. He should not even grab the credit for this. Because this is public money. This is public funds.
0: Correct.
1: Kung naalala niyo po, siguro sa noong panahon pa ng aking ama na si Congressman Carlito Samson Marquez, may isang proyekto po, hindi po niya pinangalan sa kanyang pangalan. Umikot po kayo dito sa ating distrito, napakarami pong project, mga school buildings, covered courts, farm to market road. Nakita niyo po ba yung pangalan ni Congrito dyan? Nakita niyo po ba may picture siya na nag-groundbreaking siya dyan? Nakita niyo po ba na may picture siya at pinagyabang niya na akin itong project nito? Wala po. Because alam po natin na lahat po ng mga proyektong ito, these are public funds, and hindi po natin pwedeng sabihin na tayo lang dapat ang imbitahin dyan.
0: Okay. Papa Jess, parang pinag-iisipan niya na mag-privilege speech dyan sa Congress. Anong reaksyon niya dito? kung matuloy ba ito?
1: Well, every congressman has the right to speak in the plenary for a privilege speech. No? And hindi ko lang alam kung ano yung magiging laman ng kanyang privilege speech. Pero para sa akin, huwag naman sana kung ito lang naman ang kanyang pag-uusapan. Because again, hindi dapat natin ibuhos ang ating oras, ang ating panahon, lalong-lalo na sa plenaryo. Ang mga ganitong bagay, napakababaw po. At kung ang irereklamo lang naman niya is kung yung scheduling, credit grabbing, ano pa ba, hindi siya naimbita, I don't think we have to waste taxpayers' money for these kinds of problems. No? Mas marami po tayo, sa totoo lang, mas marami po tayong problema sa ating bansa. At mas marami po tayong dapat pag-usapan. And I do believe that there are other things that are more worthwhile than these kinds of privileged speeches.
0: Lastly, Congressman, baka may mensahe ka lang sa ating mga kababayan, no, na nakikinig ngayon dito po. Kasi parang maagang pamumuliti ka itong nangyayari ngayon dito sa atin sa probinsya ng Aklan, na Congressman na Papa Jess.
1: yun nga po eh. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganyan si Kong Jojo Ang sa akin. Dahil sa totoo lang po, from the beginning, wala po tayong ginawang hindi maganda sa kanya. Tayo ay nagtatrabaho lamang at tayo lamang ay gumagawa at ginagampanan natin ang trabaho natin sa unang distrito bilang isang congressman sa Kamara at bilang isang congressman sa ating distrito tuwing umuwi tayo sa ating probinsya. At dapat maintindihan po ng taong bayan na tayo ay hindi lamang puro trumpet o hindi lamang puro butali o pagdata. Because that is just a small part of what a congressman does. We have file bills, we make laws, we help the country and we help the institution. At tandaan po natin, hindi po ito pera-pera lamang. Hindi po ito material na bagay. Ang nasa akin lang po, ang may pagmamayabang ko lang po sa ating kababayan is I do have 100% faith in our Lord and our God. I have integrity in public service. I have respect for the people and the institution that we are in. I have humility in leadership. And of course, pinaka-importante sa lahat, Ako po ay isang committed na congressman to

0: serve our nation and our country, the Philippines. At habang nandito po tayo, binibigyan po tayo ng pagkakataong maglingkod, mananatili po tayong nakatuon sa isang bagay lamang. Hindi po ito politika, hindi po ito sa pagkilala, hindi po ito sa pagbigay ng credit, hindi po ito sa kung ano-ano mang problema na napakababaw na kagaya nito. Kundi ang tinutuunan lang po natin ay ang tamang serbisyo. Ang tamang serbisyo sa taong bayan at sa Pilipinas.
1: Okay. Congressman Papa Jess, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa XFM natin Lunes ngayon. Medyo busy kayo dyan sa Congress. Maraming salamat po.
0: Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Katropang Jan. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyong programa na tamang-tama, umagang-umaga pa, Bullseye.
1: Yun. Thank you, Congressman Papa Jess. Magang katropa si First District Congressman na Papa Jessa Marquez. Morning ani kay Dodge Walter Miral. Dodge, good morning.
2: Good morning.
1: Watching kita karon kay watching kita mga si Linlin. Manang Linlin ha, kay Jilin ha, kay Jackie. Good morning na sa LD Punto.
2: Good morning.
1: Morning kay Ian Panagiton yan. Good morning.
2: Good morning.
1: Manong Rolando Flores ha, thank you kita sa pag highlights. Good morning kita.
2: Good morning.
1: Feelings na sa New Buswang. Chira Banis, good morning che. Carodel Magsael, Magdael, good morning. Nagamonito. Oh, si Papa Lando, good morning.
2: Good morning.
1: Nakatutok makaroon na. Ayun, good morning sa aton karang mga katrupa nga nagamonitor. Makaroon karang agahon kay Mike De La Torre. Mike, good morning. Una sa mga taga ZBM Pawn Shop pa sa Uyotorong ag una sa Alpha Omega. Good morning gidahan nakatutok na. Makaroon karang agahon. Morning.
2: Good morning.
1: 7:41 raton ka nga oras. Aton makaroon nga pagpropadayon. Dayong porsyon na to da katon it Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita samtang nagapropamati it mga mainit-init nga mga balita pag-abot. No, Santon Gold Coffee Mix kasi abog gid ang benepisyo ra. Nga mabaw raton nga gawas. Uy, nagapaagam para nagapagwapo, nagapagwapa kasi may glutathione ag collagen. Ro Santon Gold Coffee Mix. May ampalaya, may malunggay, may santon. Tanan, kabuabong mga benepisyo nga mapasanyog ro aton nga ikaayong gawas. Gapabas ko git aton karang resistensya. Kapi malamato na pero grabe itang benepisyo. Santon Gold Coffee Mix. Ana ra it yes to health.
2: Bullseye!
1: Okay, na arangang, tawan ko ang itsang kiri nga ligwaro ray karang nagakaganabo. Kasi makonsidero ta nato na nga pamulitikano nagakaganabo ang raya sa aton. Sa issue it classroom nga ra mga katropa una sa Kalibo Elementary School. Iya sa aton. Pasagamat kita nga may maura kita nga mga project. Now, rupina ka importante nga pangutana abikara. Hay bukon it kunsin urong dapat nga i-credit mo or itao mo ito sa bilog or kunsin nga mga congressman.
2: Bullseye!
1: Or sin orong matuod-tuod nga nakabinipisyo it nasambit ka nga kuhan nga ra, building. Siyempre, rung makabinipisyo is rung mga estudyante. Rung mga teachers. Nga makaangkon it manami nga classroom sa pagbukas nga ra it klase mga katrupa. Diba? Now, kagabanan sa politika, may diskusyon eh. May debate kung sinoro nag-umpisa, sinoro nagpundo, or nag-implementa it daya nga ra nga proyekto mga katropa sa Kalibo Elementary School. Ha? Remember, dayang pundo, budget right gobyerno, naghalin sa kaban ng bayan mga katropa. Butang bagon, pira ng bayan. Ro nasambit ka ra nga project. Gimpunduhan. Ha? That's why nga bisan nano man rong amot di kara it mga opisyal or rong mga nagapanguna nga pagkilaga dapat maadto sa mga pumuyo nga nagbayad it buwis mga katrupa. So sino nagbayad buwis kita tanan? Aton dun, kwarta naton dun. Di ba? Now, kung may una nga wa pagkaintindihan sa aton ka na nga mga leader, dapat maklaro gagi naton sa pamaagi. May documents baga, may record, or even official yung mga explanation. No? Bukod niyang itsamaurang sistema nga may mga pahayag sa social media, may mga kung ano nga mga sistema nga nagkakanabo. Remember, importante ro ginatawag nga transparency. Para masairan it publiko rong bilog nga kamatuoran sa likod tanan. Ha? Dayon gusto naton. Nga kabay pa nga hindi dapat matabunan it politikara. Rong matuod nga tinutuyo it mga proyekto nga ra nga gina-provide sa publiko, gina-provide sa tawo. So lipay kita may ginbutang nga classroom una sa Kalibo Elementary School para mapamayad. Ayad rong dagagan ko edukasyon it aton karang nga mga estudyante. Doon yung pinaka bottom line. Ha? Rong mga unga nga ra, rong mga kabataan, bukod at interesado ras politika. Bukod at interesado kung sino ro nag cut it ribbon inasanda ka nga blessings or turnover. Bukod asa dat interesado kung sino rong una sa ibabot in tablado. Pero importante mga katrupa sa mga inunga nga ra may maayos anda nga classroom nga magamit nanda sa anda karang nga pagtuon. Ha? Doon rong plastada karon. Now, kung may nagdagay pundo, sinuro dapat nga istoryahan pa ba nato ron? Kilagahon pa ba nato ron? Kasi doon yung tangaroon ng mga sistema is paipal ko taroon mga katrupa. Kung may una nga nagbulig sa progreso, itdaya ka rin eskwilahan, pagpaloap or whatever nga mga pagpa-implement it proyekto. Well, ro ano gilar mahambal karot mga ginikanan at mga kabataan, thank you. Salamat. Doon man gilang rumatabo ka ron. No? Kasi as a government official, kinangan mo man nga serbisyuhan daya, saray ka nga mga proyekto. So kami nga mga pumuyo, kung may una doon, mahambag lata, sagamat. Diba? Kasi bisan pa paano gintawaan, itligwa nga mabutangan, itay ka nga proyekto ron, nasabit ka nga lupa. So ato naisipon, diyo tangani kita nga magpasagamat kasi kwarta man ron it publiko eh. Nung ginagastos, di ka ron. No? Una-una, wa it, bukon it magain sa pagtao it tama nga pagkilaga. Kun raya hay nakabase sa mga kamatuon. Pero remember hindi naton dapat ra obrahon nga personal nga kompetisyon sa politika or hampang it mga pangagan it sa pagbutang itay kara nga mga proyekto nga para tara sa mga kabataan. Ha? Ah? Di ba? Mas manami nga ano ne, mas manami nga makita it publiko nga ro aton nga mga leader nagaugunahan, nagadagasigan sa pagtao it serbisyo mga katropa kaysa sa mga nagaagagawan kung sino dapat nga mag kuno sino dayabon di kara pukod at mauron eh. Di ba? Kaya kami nga mga pumuyo ya sa Idagom, nalipay kami kung nagagagawan. Uy, butangan ta't proyekto na, butangan ta'n na ta'n. Lipay ta karon republiko. Ha? Kasi irong matutod nga sukatan it mayad nga liderato hay kung bukon it kung ano kakadasig magsungkit ito it ng pundo ito sa kwan eh. No? Or mag-mention it imo nga pangagan nga magbutang ka una sa proyekto. Ha? Rupunto takara kung mauno kaabo ro aton nga nabuligan sa aton karang mga igmanghod. Pagbutang itdaya karang mga proyekto. Bukon yang it sa mga classrooms. So, iba pa nga mga infrastructure project it aton karang nga gobyerno. Diba? Kasi sa katapos-tapusan, mga katropa, ginhambay ko ani, bukon yang it pangagan it politiko. Rumagamit itdaya karang nga mga estudyante sa anda karang nga pagtuon. Bukon ititsura itdaya karang mga opisyal it gobyerno rumagasirbi nga panilungan every time nga magugan magbaha or nanuuna nga magagiro kalamitan. Pero importante makaron may maayos guwas ag komportable nga classroom nga magamit every day ruaton karang nga mga inuman ruaton nga mga estudyante. Di ba? Tawahay ro isipit mga ginikanan karon. Oh. Nga komportable ro anda karang mga nga sa eskwelahan. Di ba? Now, kung medyo nagalitik roo ninyo kung sino, kung nag-umpisa, sino nagpundo, nag-implement at proyekto, mas mayad nga ipakita natin sa publiko sa pagklaro. No? Dokumento. May official nga mga record or ano na nga mga kabataan. Bukod ito sa maurang hinampang mga katropa nga sa bilog to, mawanga ito sa social media or ma ubrait mga sinar. Sa bukod ito, manami din pamatian. No? Kasi at the end of the day, sa aton karang mga igbanghod, sa aton karang mga katropa, sambilong malang rung dapat naton nga tandaan. Ruraya nga mga proyekto nga public project nga ra nga gin-provide katon it gobyerno. Bukod arat ginapanag-iyahan it politiko eh. Bukod arat ginapanag-iyahan it kung sino nga mga congressman una. Rumatutuod akara nga tag-iya mga katropa hay kita nga mga pumuyo nga nagabayad it buwis. No? Ag imawro ginaserbihan it gobyerno. O doon rong punto naton mga kapaklastan. Alas 7.51 raton karang oras sa atong makaroon nga pagpropadayon sa atong karang nga pag pangalagad. Daliang. Dali, sa atong karang nga pag Bullseye! Pang makuan matara. Kasi makaroon, timprano ko tara. Hampang ko tara at politika rong nagkakanabong raya sa atong sa produkto. Sa atong makaroon nga pag propadayon sa atong karang nga pag pangalagad. I-check taro patrol, naka-ready na kung nanoroplastada ito sa may area at naman siya nga ra. Sa sangka, ano, anang jowa, binuno na ta. Sa lodging house, no? Ano ro, istorya sa likod. Itdaya ka nga pagpamuno man mga katropa, itdaya nga ra nga gagaki sa anak ka nga jowa nga babae. Nga hamat nag-abot sa punto, nga ginbuno, tukibunta, kasi ro investigasyon makaroon, itaton ka nga naman siya PNP, sarayng natabo nga rang insidente, kabi, una sa may area ito naman siya sa sangka pension house, mga katrupa. Alangan nito sanda pa? Sige. Now, sa iba naton nga mga mainit nga mga topiko, nga aton ka nga pag-uistoryahan mga katrupa, o dayang porsyon na mga katrupa, hatod mandakaton ita Santon Golda, Santon plus gold. Ayun, importante ra. Dayang Santon plus gold capsule. Ro, Santon plus gold, may mangustin, may ampalaya pagidra, may malunggay, garlic ag spirulina. Now, ro binipisyo ka ra mga katropa nga mabuog. It inyong alawas kun everyday nagainom kamo it Santon plus gold, ginapabaskog ro aton karon nga enerhiya. Sa gawas, siyempre raton nga resistensya. Ginalimpyuhan ng kagawasan at nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansin ang blood sugar, nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon pa sa antioxidants ang nagaprotektar sa pagkasama ni cellula sa aton karanga gawas. O Santon plus gold, mga katropa, anara it yes to health incorporated. Epektibo ka dara, kabaabog dara, nakapatunay nga ra. Sa mga igmahon naton nga adlaw-adlaw nagainom it Santon plus Golda. 100% herbal ekstrata mga katropa. Okay? Si katropang RR sa linya naton, may kantanan sa nga tabong ara insidente pagpamuno. Ano rason ka nga imbis nga gakalipay sa dayway to sa ano ibat ang klase pagbuno ra nang gidaw. Ayon sa linya naton si katropang RR Kula sa XFM. Police report. Police report. Yes, RR, go ahead.
0: Yes, kapapang nga, dyan, no, ato na nagkaroon ng paglaro, no, sa atong pagdabangan ng magbukon para sa mga mag-live-in partner or
1: mag-live-in. Bukon sa nat mag-jowa?
0: Bukon, no, katropa nga,
1: basta, dyan. Basta, okay, si Larry Boy, abe, pa-pakon na, abe, na si Larry Boy? Okay. Ako na matay, mau. Sige lang. Sige, Argo, ahead, Ara.
0: Mali, sandag at Ara, katropan dyan, magkaibahan nga ta. Nang susugod, itbaya ka rin na pension house. Aga, sa same po na, iya ka rin sanda nakita, no, sa laging banwa, is numan siya, no,
1: sa sanda pension house. Ay, amat na nagkabot asanda ito sa lodging house?
0: Yes, katropa nga, dyan, no. Actually, ginasugid abi, no, raya abi, karang nga gagaki, sa 55 anos, ano, rana ka rin edad katropa dyan.
1: Pila? 60... 65?
3: 65 years old na katropan dyan.
1: Ah, okay. Sige.
3: At Graya Karangang Babaye, 25 years old. Mm-hmm. No? So, ginasugid na tangan eh. Magaling mo sa payag na atin ka na naman sa municipal police station nga medyo rubabayin baga. Haiming ko una baga di karoon nagapayo ita. Kwartat ah. Naray ka nga biktima sa suspect nga ra. Or naray ka nga 65 anos nga ra nga iyagati. Noong nga nangintimana na sa pension house. Ang tisurong tanan, naroon natabo ka po mga alas 4. Katropan dyan. Unang nga nagsugod dahil ka nga babae sa pension house and then nagpangaywa ka nga sugod rung anak ka rung dahil ka nga gagaki nga rin. So, may tumatang mingko ka rin. Dito kong nalimat sa sugod katropan dyan. After ka rin,
1: gumawa ito man. Pero saan na nag-check-in? Kay bahan saan na nga nag-check-in, Daywa?
3: Yes, Daywa ka saan na nag-check-in.
1: Alams na, alams na. May something, no? Okay. So, rakot ang pangutana, Abikara. Paano nag-abot sa point? Ano rin diskusyonan it daywa nga ra? Nga matabunok ka na naro babae.
3: Di ba, sa investigasyon matarano, itatom ka na naman sa municipal police station. Bali, nagbuwa ra yun, no? After it, dahil ka rin kwananda, pagpililita, so dahil ka rin pension house. Nagbuwa it madali, no? Dahil ka rin gagaki, nagbakal baga, no? Sa Barakan din, pagbalik na na, nag-gaong, no? Dahil ka rin gagaki nga, mapano ba na ako, no? Sa kwan, Manila, no? Din daw ba't may karang nga lang. Sumabat na tarong babaye na hindi ka matimana na ako no pagpunggan kung ikaw man ay nagpamanaw it. Paano man na no, itadayag karang nga Manila. So di karang
1: nga ito. Bago, medyo sandat ang senaryo. Abing nga medyo may relasyon asanda eh. Kung yata ito ang mambal na ito nga abi, makakuan kita for 1 hour or mas short time. Abi, bukong nat mauron eh. So may mga hawid-hawid pa kung mapanaw rogaki, may hawiran. But ang bagon ay lab-lab ba na si Papa na?
3: Oo, oh, doon yan. Diba? Oo, din doon nagpakita tabi, katropan dyan eh. So, di ka rin, huwag mo ka nagpugong rong babae nga. Sige man na, depende kayo kung paano ka ginal man na. At may din man na rin, agod na yan, siyempre man na, may akon mataman na nga live-in partner man na iya. At matapos ka man na raton nga relasyon. Noon taro, paghambay, no? Ito di ka rin kababay man. So, di ka rin yung katropan dyan. May siyempre, naakig at karaman doon doon. Suspect, no? Sa ginambay, matay ka rin nga babay, di ka rin buno na tana
1: si rayon. Sino mabot kutsilyo? No? Anong gigamit ng kutsilyo ka rin?
3: Matagod man lang may nga kutsilyo, no? Katropan nga dyan, ro gingamit. Di ka rin nga laki. That's why nga bukon ita fatal beat nung last row na gumit dahil ka rin nga babae nga ra. Pero may apat nung igo dahil ka rin nga nina, no? Sa nagkaroon nga party tiyawa sa rong babae. Pero bukon ay fatal nga last row katropa nga
1: dyan. Kailan ang edad ito, baye? 20?
3: 25 anos.
1: Pero Mr. Rugagaki, may asawa tara?
3: Well, uwa mata ang katropan dyan, nagpatayin mata ni STL, no, ray ka rin nga suspect nga rin. Then, ay siguro mapa Manila, kung ta, siguro man doon, agon mag-usoy, okay. Magpangitan.
1: Ang klaro na doon nga bukong sandat magjuwa, daywara.
3: Magkaibahan dyan agad.
1: Oo. Ano na may benefits of the
3: friendship as under daywara? Yes, katropan dyan.
1: Friendship as under daywara?
3: Friendship as anda. Ano, kumbaga, friends with benefit eh. Oo. Masaray na na nga plastada. No, ito dahil karaga daywa baga.
1: Sige. So, pero, syempre, pero investigation ito, aton nga ano, rususpek gali, dakopa.
3: Wapat akatropong dyan eh. Halin ka hapon, ging check na ito, aton karang naman sa municipal police station, ro mga terminal, no? Particular mga sirens, aga pila pa nga magyan na dahil karang suspect kasi okay, possible ba si kung mapa mapa Manila nagid no ray kara nga suspect nga katropan dyan. And then suno matangani man sa naman siya municipal police station katropan dyan nga medyo malabo no nga magpasaka na dahil kara nga kasurong babae nga ra katropan dyan, no? Kahit say may ano matabi nga kanday live-in partner kumbaga mga gusto na lang gidanag kara nga matapos yon, no? Ray kara nga problema nga ra katropa nga dyan, no? Galing ang depende man sa atong kara nga kapulisan nun kung sanda mismo magpasakat dahil kara nga kaso kasi may siyaw tabi, no? Ray kara nga suspect, no? Nga para gamito na no sa natabo kara nga krimen nga ra katropa nga dyan. No? So bukod asandara na magdubyo, kung abimana magdubya matropang dyan.
1: Magkakilaga ng gita.
3: Magkakilaga ng gita, no? Sandara katropang dyan. Anyway, araro, pagpayag, no? Katropang dyan ni Police Lieutenant Elmer Sardon, Raton Trangahipi, ito naman siya. PNP no may kaadaan
1: ito pa tiyan ito
3: kailangan ng yan tayo no sandara sa pagkipan na anyway araro pagkipan no naman dyan ni Police Lieutenant pamatian pa Elmer Sardon Raton Trangahipi ito naman siya PNP no may kaadaan
1: ito pa tiyan ito
3: kailangan ng yan tayo no sandara sa pagkipan na anyway araro pagkipan
1: no dali yan medyo nagkakalambugaw ta Dodoy
3: pamatian pa Elmer Sardon Raton Trangahipi ito naman siya PNP no may kaadaan
1: ito pa tiyan ito dalian medyo nag pakikuan na ni Dodoy ro interview pakiayos no para mabalik-balikan naton ro istorya sa likod ko ray karanga natabo nga insidente ita pagpamuno sa Sangka Pension House iya sa may area ita naman siya mga katropa
2: XFM Police Report Police Report
1: okay balikan tabi ko na ready na sige go balikan naton ro istorya sa dalian medyo nag nagdugublet Dodoy ko maabot okay, dali. Ano ra?
4: Samuan, Algerian, Algin Tagala, Rumboyo, GNN, formerly Manonos Pension House, located at
1: Barangay. Okay, Matsa may nag-kwanta? Iba pa nga nag-sugod?
4: Person na Algin Tagala, Algin D. Rumboyo, Bayeri, Male Companion, GNN, formerly Manonos Pension House, located at Barangay, Barangay Lagipante, Masyaklan. Darian forming the by the public criminal sertanahan conduct investigation living stop by an arrival there immediately the responded personnel of the victim at the police station identified as bandit to Darian alias Donalyn assistant and conduct investigation Lumachaklan upon arrival there outside the road the responded personnel died sa stabbing incident occurred with visible blood stains on her body and sustaining multiple wounds. The victim was conscious and but in pain when found by the responding personnel. Investigation conducted disclosed that about 4 p.m. of same date, the victim arrived first at K and G and N, formerly Manolo's Pension House, located at Barangay Laginbanwa East, Numasiaklan, entered the room and waited for the arrival of the suspect. Upon the arrival of the suspect, he temporarily left the room to buy drinking water. Upon his return, the two talked inside the room wherein the suspect allegedly informed the victim that he would leave and go to Manila. The victim allegedly replied that she had no objection to his decision. Thereafter, the suspect allegedly told the victim that he loved her very much, to which the victim replied that their relationship could not continue because he already had a live-in partner. Moments later, the suspect entered the comfort room and upon coming out, suddenly attacked and repeatedly stabbed the victim using a bladed weapon. The victim attempted to defend herself, but nevertheless sustained multiple stab wounds in her left finger, right arm, right thigh, and below her right knee. After the attack, the suspect immediately left the room. He allegedly returned shortly thereafter to retrieve the key to his motorcycle, but the victim closed and locked the door. Thereafter, he fled towards an unknown direction. When the victim managed to get out of the room despite his injuries, he was seen by the room boy, Algin in Tagala, who immediately sought police assistance by calling the station. The victim was subsequently brought to Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital, Calibuaclan for medical treatment. The motorcycle of the six suspect was brought to this station for proper disposition. This is under follow-up investigation.
5: Mm-hmm. So, makaroon sir, at large pa ta, dahil ka nga suspect makaroon
4: sir? Yes sir, oo. Do suspect kami sir, magkilaga mo sanda.
5: Mm-hmm.
4: Mabuhay sanda magkilaga.
5: Bali magkakilaga, ta